Pabiyanan na, ati sa maka ati sa maka lipat na ano, ano. Metro Bacolod Baptist Men third bi-monthly assembly sa Tangob Evangelical Church, Villa Cristina Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City. San Uni, June 27, 2026, mamaya, Biyernes. Alas 7 imidya sa aga, buwas. Saturday, gali, hindi Biyernes, Sabado na. Buwas mga kamiyanan sa aga. Ha? 7:30 a.m. to 3:30 p.m. Baptist Men, ha? Buwas. Sa Metro Bacolod Baptist Men. See you there and God bless us all, men of faith. Announcement. Halin sa inyong matuto mga kaupod sa Baptist Men, si Partner Bonard. Ano ganun dahil mong posisyon sa mong Partner Bon? CEO. Ano? CEO. Cristiano Pudupod. Daw pero yun na bala sa ano, may ara evangelist siling ni di ko malipatan si Pastor Epaprasakar. Siling niya si Pastor Serdan Akar. Good morning Pastor Serdan. Dira sa Iloilo kay Ma'am Chichi. Oh, maing bundag dira sa inyo tanan no kay Uncle Gideon Kahilig. Uncle, good morning kay Auntie. Oh, maing aga dira sa inyo tanan. Siling ni Pastor Epaprasakar. May ara evangelist. Pero may ara man, evangelist. Si Buano, ang uban, upod. O, si Siling ni Pastor Akar, ako ang evangelist. Si Serdan, ang evangelist. Upod na sa COO. O, COO. Ano ka, COO? Cristiano Pudupod. Shout out sa Bigo ni Partner Bunard, si Pastor Juji Bargaminto. Sa tanan nga Baptist men, sa tanan mga members ng Tangob Evangelical Church, taga Sumang Evangelical Church, kay Tito Mary Alarcon, Tito Bibs, kag Sabilog ng Alarcon family, sa Team Carmona, sa kay Pastor Noel Solweta Jr. and Senior Pastor sa Sumang Evangelical Church and family, kay Pastor Edsel Carredo. Mayong aga sa inyong tanan. So, aray na kita mga mayanan sa unang bahay sa atin nga tiyong publiko. One day ago, mga mayanan. One day, isang araw, ay so, nakita ko. Ang post ni Kong Albi na nga king sa social media. Oh. Si Kong Albi, mga mayanan, nag-post siya. Ang iyang ginbutang sa iyang post, those responsible will be held accountable. Oh. Kay sunod sa iyang official statement, sila niya, I have received information that some students were reportedly not allowed to attend graduation due to issues involving the payment of their fees directly to the principal. Uy, grabe, no? Direct to the principal, grabe, ba? Sana all principal, no? Which allegedly were not properly remitted to the school. Uy, tapos, kid. So, may pangayos sila bayad. Dito ibayad sa principal, wala gina-remit sa eskwilahan. Yeah, statement din kong Albi, hindi niya ako na. Masiling mo, bro, ba naman gusto riyan. Hindi na. I-search niyo pala si Kong Albi sa Facebook. Araw na niya official statement. No? Siling ni Kong Albi, I will look into this immediately. Hindi pwede nga ang eskwilahan maghugas kamot lang sa sininga sitwasyon. Kung mapamatudan ini nga mga report, hindi ni acceptable. Andaman nyo lang. Murambal ni Kong Albi. So, dirigid na lipay ang mga tao sa paghambal ni Kong Albi. Andaman nyo lang. So, kumbaga, umandam kung saan akon. No? I will be there. Ang kanta ni Kong Albi. I'll be there. It's time, it's right. Adalain na hindi ka kanta. I will be here. Adalain mo na gabi ng kanta. Hindi lang ah. So, amin yung mabiyanan ang statement ni Kong Albi, mabiyanan. Ha? And based on this information, mga benan, after siya makabaton sa reports, wala mo ka-comment eh, ano nga skwilahan? Eh, kamo na lang mangita ah, no? After receiving siyang report, mga benan, more than 100 senior high school students, gali yung benan. Okay? Siling sa isa man ka Facebook post ng mga benan. Oh. Ang nag-post ni ang Premier News Ventures. More than 100 students barred from graduation in Bacolod and nag-lunch probe si Kong Albi. Embalda na lang niya.

may mga government vouchers, mga kabiyanan. No? Kayo man, kung mag, natopic na nato ni Dibla, natopic na nato ni Nagligad, nga kung senior high school ka, may kapit pa kung, no, may mga certain requirements ka nga na nakuha, no? Iban yan da nga mga blayran, iyan na sa gobyerno. Okay? So, may mga government vouchers ang iban. Okay, halina sa gobyerno. So, ang apektado nga grupo, ha? Kaupo dala dito ang valedictorian kag mga honor students. No? Wala sila kasaka, wala sila kapaso, mga benan. Kag notify lang sila 2 days before sa event. Okay? 2 days before sa ilang graduation, mga kabiyanan. Okay? So, man yung ginambal ni Kong Albi, mga kabiyanan. Okay? So, chilling ni Kong Albi, no? Ang mga issues, it involved payments nga reportedly dito nalagin bayad sa ilang principal. Okay? Pero ang principal, wala gin-remit sa eskwilahan. Ano ang budlay, no? Kung gaoyat na bala posisyon. Dasun, siyang upod siyang posisyon, gaoyat man ta kwarta. Kapin pa ko natintal kita sa kwarta. May mga tao gidyan nga katintar sa kwarta. May mga tao man nga wala ga katintar sa kwarta. No? Ang ilang atintasyon, either babae or lalaki, depende na na. No? So, gakatintar sa kwarta. No? So, wala na remit. Abot kundi nagkadto. Okay? Kag siling ni Kong Albi, nga may ara investigasyon, nga himuon o brahon, kag inwarningan niya, nga tanan nga mga responsible sa sining panghitabo nga ini, they will be held accountable kung ang mga allegasyon mapamatudan. Okay? So, what appears to be the issue? Number one, based on the reports circulating, mga kabiyanan, okay, number one, ang mga parents allegedly nagbayad ng certain ng mga school-related fees directly sa isa ka school official. And in this case, principal, siling ni Kong Albi. Okay? Siling ni Kong Albi. Number two, ang payments allegedly not properly recorded or remitted sa accounting system sa eskwelahan. Now, this is the problem. Okay? Example, naman gani nga diri sa aton sa DYVS kung may donation ka mo, which is in fact, no, kung may hatag ka mo, wala gidya problema. May hara kita mga accounts, may hara kita GCash. No? Dira nyo idrikta. Okay? Kung hindi ka mo kabalo, manawag ka mo kay Madam Rose kung paano. Okay? Kay kabudlay na yun kung ipadala niya sa kwarta. Ay, padala sa kwarta. Dali lang. Ipadala niya sa tao. Oh, kabudlay na yan. Okay man ko ng tao, masaligan. Pero para malikawan, bala mga issue, blahaw. Oh, idirikta nyo na lang sa aton nga accounts. Oh. Oh, para malikawan ang mga amuni klase ng mga issue. Oh. Kaya dito sa principal, nagrikta eh. Oh. So, wala na remit. Mm. So, pag-abot sa graduation, pag-abot sa tiyo na sa graduation, ang mga estudyante reportedly, no, gintag sila nga wala sila nakabayad sa ilang obligasyon. In fact, nakabayad na sila dito sa principal, ginrikta nila. Okay? So, ang resulta sini, may pipila ka mga estudyante nga allegedly wala sila ka-intra sa graduation exercises. Okay. Now, kung hindi nga mga allegasyon, mga bayanan, ma-verify, may ara kita multiple layers of liability. Ha? Kung ma-verify din nga mga issue, mga bayanan, based on this happening, may multiple layers of liability. Number one is administrative liability. May civil liability. May criminal liability. May violation sang polisiya, sang DepEd. Okay? So, multiple layers of liability, mabinan. No? Kaga may mga legal issues. No? May mga possible violations sa kung ano nga mga pwede matabo dra, no? Legal issue, for example, possible may ara misappropriation or

0: Malversation of funds. Ha? Kay school official eh. Kapin pa bala kung public school, ini daw hindi ni siya public school, private school ni siya. No? O, private ni siya. Pero kung public school, mga may butang natin, may public school, kung natabo ni siya public school, dako ginang problema mga meron. So this is a private school mga meron. Okay? So, isa pa gid no. Kung may ba posibleng violation sang misappropriation, malversation. Kag kung public school, di ba? Pwede ma kasuhan sing anti-graft laws, violation of anti-graft laws. Galing private ni siya, private. Okay. Now, ano ang policy ng DepEd when it comes to graduation fees, mga kabiyanan? This is where the case becomes especially significant. Ngaman, ang DepEd Memorandum No. 15, Series of 2026, no, reiterates ang PhilHealth sa DepEd. So, sala natin. Sala natin mga ano. Gano'n pang wakal. DepEd in PhilHealth. Gin-reiterate ang DepEd, mga kabiyanan, nga ang mga kaeskwilahanan, okay, should not require mandatory financial contributions from learners para sa mga graduation or para sa mga moving up ceremony. Ha? So, amunin no, sa DepEd memorandum, especially bala sa public school, balahaw. Okay? Especially sa public school. No. May DepEd Order No. 19, Series of 2008, mga kabiyanan. Now, this is in case of public schools. Now, when it comes to private schools, medyo lain man ang patakaran sa private school eh. So, amo na karoon ito, story-storyahan. At ito ni pa na yun na storyahan kay medyo malaba-laba pa yun eh. So, at least magbalayan mga kabiyanan, mamati kita na sa pipila ng mga panobdob. Nimbalag ating maliin kung magbalik pang oras sa Pilipinas.
1: Sa Barrio San Vicente, may tatlong may bahay. Ang sabi ng isa,
2: marunong akong manahi pero wala akong makina.
1: Ang sabi ng ikalawa,
3: ako naman, may makina pero walang hilig manahi. Ang gusto ko, magbenta.
1: At ang ikatlo naman,
4: ang istorbo naman ng mga sakong retaso nito, wala namang silbi.
1: Hanggang isang araw, naisipan nila, bakit hindi tayo magtulungan?
5: Ako ang naging supplier ng retaso,
6: at tinahi ko naman ito ng mga magagandang trapo.
7: At binenta ko naman sa mga jeepney drivers.
8: Ngayon, medyo rich na rin kami.

Din padunggan sa Police Regional Office, Negros Island Region, kan PRONIR, ang anong ka outstanding police personnel sa ila operational accomplishment sa pagselebrar sa promotion sang duha ka police commissioned officers sa Camp Alfredo Montelebano Senior diri sa siyudad sang Bacolod sa tung Lunes, Hunyo 15. Ginpangunahan ni Acting PRONIR Director, Police Brigadier General Romano Cardinio ang paghatag sang Honors CAG Awarding sang Medalya ng Kagalingan sa kay Police Major Rondel Tapang, Police Executive Master Sergeant Sherwin Rojas, Police Master Sergeant Mike Maika Arzga, kag Police Staff Sergeant Leo Agenga, tanan sila na destino sa Bacolod City Police Office para sa resolusyon sa isa ka rape slay case. Ang lawas sang biktima na sapuan sa reclamation area sa Barangay 12 sa tong Oktobre 22 sa tong negligad tuig. Pinaagi sa madalong nga investigasyon, pagbuos ang kaso, kag coordination efforts, ginpasaka ang mga kaso nga rape with homicide batok sa duha ka suspetsado sa tong Mayo 29 sininga tuig. Ang medalya ng kagalingan ang gin-award man kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores kag Police Staff Sergeant Jess Arnado nga pareho nga na-assign sa Sagay Component City Police Station sa ilalum sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ginkilala sila sa ilang madin na lag-on nga manhunt operation nga ginpatigayon sa tung Hunyo 2 sa Purok Santan 2, Barangay Old Sagay nga nagresulta sa pagkaaresto sang ikalima nga most wanted person sa rehiyon nga nagapangatubang sang 2 counts of statutory rape. Nagpatigayon man ang PRONIR sang donning of rank ceremony para sa newly promoted nga si Police Lieutenant Colonel Joy Eliaga, Secretary sang PRONIR Regional Staff kag Police Lieutenant Colonel Ayan Paul Arapols, Acting Chief sang Operations Management Unit sang Negros Oriental Police Provincial Office. Para sa pasidunggan ng huwaran, Ruth Cloor nga nagasiling ang dungganan ng ngalan, mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.

Nakablikong oras na, bilibin na sa alas 8.19, mga biyanan. Kagisalamat, partner Ruth, sa imong manami nga mga informasyon. Okay. So, private school, mga biyanan, ang reports nag-identify nga ang eskwelahan is a private school, ang AMA Bacolod Junior High School, mga biyanan, hindi sa public school. Now, when we say hindi sa public school, lain man ang patataran eh. Okay? Ang no collection of graduation fees sa DepEd this is a policy for public schools, mga biyanan. Hindi ni siya automatically mag-apply. Instead, ang mga private schools naton, they are governed primarily by different laws and regulations, mga biyanan. Number one, private schools may legally collect tuition and other school fees. Hindi parehas ang public schools, ang mga private schools naton, they are permitted to charge. Well, kabalo naman tala, may tuition fee, may miscellaneous fees, kagiban pagid ng authorized school charges. However, ini nga mga balairan, mga biyanan, regulate ni isang layi man sa pungsod Pilipinas. Now, let's go to the issue. Okay? Let's go to the issue. Kung ang mga ginikanan, ang mga estudyante, nagbayad sa principal directly, diri ni ang alegasyon mahimo nga daw ka maseryoso, mga kabiyanan. Okay? Nga aman. Kay kung ang ilang mga ginikanan, mga janting ni, nagbayad sila obligasyon directly sa principal, in the principal's office, or official capacity, mga kabiyanan, kag ini nga mga payments, wala iniging credit sa account sa mga estudyante, kay allegedly wala sila na-remit, then the students may have fulfilled their obligations in good faith, mga biyanan. Okay? So, legally, ang eskwelahan, generally, hindi ni sila maka... lang simple nga pagtratar sa mga estudyante as non-paying kung ang payment na baton sa isa ka-authorized school official. Ano to, kung gin-authorize nila ni magbaton ang ilang principal, but lang kung gin-authorize nila ni nga mag-receive ng payments ang principal, mga biyanan. So, ang dispute would then primarily be between the school and the official nga nakabaton sa kwarta or ang eskwelahan kag ang persona ang tinugang responsable for accounting. Okay? So, hindi dapat nga mga estudyante kag ang mga parents ang makabaton tani sa konsekwensya. Hindi, natabo sila ni ang nakabaton sa konsekwensya eh. Wala sila nakagraduate eh. Wala sila nakapaso. Tibla, ang graduation sa senior high school, kaisa lang na matabo sa kabuhi mo. Pwera na lang kung magbalik-balik. Hindi na, graduate ka na, hindi, bis ka. Dumduman ko pa sa nag-graduate ko sa high school, tuig, 2007, mga kabiyanan. Hindi ito senior high school, nag-graduate ko high school, 2007. Dumduman ko pa ito ang, kung anong kalipay mo ba lang katapos ko sa high school, dumduman ko pa ang amo niyang graduation song. I can go the distance. Grabe graduation song amo, no? Si sino na gani? Si sino na singer naman? Si Michael Bolton. Kaysa lang na matabo, mga biyanan. So, the students and parents should not ordinarily bear the consequences. Kung mapuribahan nila, may payment sila, nga nahimo, may mga resibo, may mga acknowledgement, may mga deposit records, or whatever. Now, siling siyang isa ka-report, mga biyanan, na may mga government vouchers sila. May mga government vouchers sila. Okay? Now, ano ni mga government vouchers, mga biyanan? Okay? Government vouchers, mga biyanan, amo ni ang mga financial assistance nga ginahatag sa pungsod Pilipinas para sa mga eligible students. Particularly, sa mga estudyante nga naka-enroll sa private school, siyang ilang senior high, agad nga mabuligan sila sa ilang tuition, sa iba nilang mga school-related costs,
rather than maghatag cash ang gobyerno directly to students. So ang gobyerno ang nagabayad sang subsidy pagkanto sa eskwelahan on behalf of the student, provided nga tara ng mga programa kag mga program requirements na himo mabinan. Na ang main legal basis ini ang gast pay naton, government assistance to students and teachers in private education. Amo ni ang layi mga bayanan nga primary or main legal basis mga bayanan kag ginamindahan ini sa expanded government assistance to students and teachers in private education act, no? Kag gin-implement ini through annual guidelines nga gina-issue sa aton nga DepEd. Okay, so for example, we have the senior high school voucher program, no? Isa sa pinaka-common nga voucher mga bayanan amo ni senior high school voucher program. Now, kung may ara ka senior high school voucher program, mga kabiyanan, instead nga bayadan mo ang kabilugan nga tuition fee, ha, ang depende, no, sa depende sa pila mabato nimo, no, ang gobyerno sila nang mabayad, or sometimes most of the tuition directly to the participating private school. For example, ha, ang private school mag-charge ng 20,000 sa tuition fee, ha. Ang student naka-qualify for 18,000 voucher or buta na ito, 20,000 voucher or 18,000 na lang, ha? So, ang gobyerno magbayad sa 18,000 sa school. Ha? Ang estudyante, ang mga parents, kinanglan na lang magbayad sa remaining na 2,000. Ha? Plus, kung may authorized na any authorized fees pa gin, hindi covered sa voucher. Okay? So, sunod sa report mga biyanan, ini nga mga estudyante, may mga government vouchers mga biyanan. Okay? So, dako ning issue, no? So, anong possible nga mga liabilities ini? Kung ini nga mga allegation, maprobahan, kag mapamatud-an, may several forms of liability. Sige ko kagina sa public to, di ba? Ambil ko sa public. Now, when it comes to private mga biyanan, number one, ha? Number one is criminal. Possible, estafa. Kung ang kwarta na baton na misappropriate through abuse of confidence or deceit. Nag-iinto ka, scam ka, possible estafa, mabinan. Now, may civil liability man. Ang mga ginikanan, pwede gin mangita sang reimbursement or damages if they suffered losses. Kapin pa sinino, matawag ining psychological blow para sa mga estudyante. Wala sila ka-graduate eh. Ha? I don't know sa inyo, but kung nakagraduate ka, muna maghatag sa imo sing boost sa imo confidence, di ba? Maghatag sa amo na gani nga kung bago ka-graduate to katikalon sa imo. Kaya nakagraduate ka eh. Ha? Nakapasok ka eh. Pero kung hindi ka ka-graduate, hindi ka kapasok mga piyanan. I don't know kung ano epekto sini, pero wala ko ka-testing sini. Kaya biskan wala ko nang ka-exam sa finals namon sa English o na sa high school. Nakagraduate ko eh. Ah, good morning kay Ma'am Felicilda. No? Sa mga panimulay Felicilda sa Tomas Opus kag sa Bontok, Southern Leyte. No? Ako nga pinalangga nga maestra sa English o na. Wala ko ka-finals sa exam sa English, pero ka-graduate ko yan. No? So, I don't know, pero may epekto gini sa isa ka estudyante. May epekto ni sa isa ka pamatan-o na biyanan. So, they may seek reimbursement or damages. Well, pwede man at the same time ang administrative kag-employment liability. Pwede ang eskwelahan, i-dismiss nila or disiplinahon nila ang employee under the Labor Code of the Philippines kag sa ilang internal policies. Or pwede man regulatory liability, mga biyanan. Ang DepEd pwede mag-imbestigar kung whether ini nga private school nag-comply sa ilang regulations, ha? Kag governing sa mga fee collection kag sa mga financial accountability, no? So whether public offense statutes, ha? Ining pareho sang gimensyonal ko kagina, ang malversation mag-apply depende na ni kung whether ang mga funds nga involved are public funds. Especially ni sa mga voucher-voucher, di ba? Now, since this is a private school, mga kabiyanan, siguro ang malversation, generally, it will not apply. Unless very specific circumstances nga involving sa mga public funds ang ara.
Now, anak ko ang pamangkot, medyo kapusig ito sa oras eh. Can a private school prevent a student from marching? Now, this is a more nuanced question, mga benan, than for public school. Ang private schools, mga benan, may ara sila mas dako nga contractual freedom regarding financial obligations. However, ang mga korte, ang mga regulators, generally, nag-expectar sa mga eskwelahan to exercise that discretion reasonably and in good faith dapat, mga benan. Okay? Now, kung ang mga estudyante nagbayad man, no? Kag ang problema nagbutwa man tungod diyang kwarta, allegedly na mishandle internally, gagamuni nagprevent siya ila from graduation, from joining the graduation exercises. Now, kung punggan mo sila nga maka-entrance ang graduation exercises, it could expose the school sa mga complaints, for unfair treatment or for breach of its obligation. Di kinakabayad manggali sila eh. Kaya kung ang principal nag-act, naghimo sila ng mga bagay without authority, kung ang mga investigador manaterminar nila nga ang principal, araya mga posible ni matabo ha, hindi mangita mo ni matabo, siguro, pero mga posible matabo. Kung ang mga investigador manaterminar nila nga ang principal personally nagbaton sa mga payments outside official accounting procedures, pwede na ipamangkoton sa mga investigador na kundi na ang mga official receipts o kung nag-issue sila sa official receipts o ang principal nag-issue sa official receipts na kung aragid bala sa na kung ano natabo sa kwarta. Okay? So, amuni ang most likely dalagan sa sininga kaso mga piran. But then again, kaluoy ang mga estudyante kasi sila ang wala nakagraduate. Sila wala sila nakapaso. Okay? So, asalan to dri anay mga mayanan sa itong alistorya, anay. Kag amtis naman ni Milit, mga mayot, anay. May napangalagit noon, Diyos sa mga mayanan, nagkadayang kapasalamat kami sa sining aga. Salamat ka na siya magkatutom. Salamat ka na siya magpagpakamaya. Salamat, Lord, kay ginagaan mo kami yung pag-umadlaw. At the same time, the last working day of this week, you know. Kabay ginong open mo kami. Sa bilong adlaw, kagtagaan mo kami ginawasang palahin ng kusog sa pagkatubang naman sa mga likuto naman sa sining adlaw. Lord, gabay, ikaw ginbaday, may maistag sa naman mo. Ito nang ginapoy na pasamata, in Jesus' name. Amen. Mami na, nalindri sa atong studio, kaupon natin si partner Bonard Carmona. Together, kaupon mo natin si Sir Joe Ridulia sa atong comment section. Once again, iniang inyo abiyan sa kanginan, jigs iniang nagsiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Iniang oras ng Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you next week. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Kaalonte mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
2: Happy Friday mga kagapay, good morning, good afternoon, at good evening yan sa inyong mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilikod muli sa ating mga kababayang OFW at sa kanilang mga pamilya. Samahan mo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po muli ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina, samahan nyo kami maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sa ampunan kanilang mga pamilya. Dito lang po sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
1: Mag-abroad ay bibiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro.
2: Dito nga po sa Mag-abroad ay bibiro, nais nating maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pagdidesisyon natin kung dapat nga ba tayo magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iniingatan ang inyong, lagi nating ingatan ang ating kalusugan, maging mental, emotional, financial at ang ating spiritual na kalusugan. Sa pagkakataong pong ito, isang matagal ng seafarer, so isang seaman at kapitan, ang makakausap natin para bigyan tayo ng magandang picture kung ano ang maaaring makita at maranasan sa barko at mabigyan din tayo ng magandang payo kapag binalak nating magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaulakan tayo kahit medyo busy siya, nasa opisina pa siya ngayon. Siya po ay graduate ng BS Marine Transportation sa John B. Lacson College Foundation na year 1997. At mahigit 25 years po siya na nagbabarko. Nagsimula po bilang deck boy, ating maritime instructor sa Meridian International Training Center. At holder siya ng IMO certification bilang instructor, assessor, at simulator trainer. Kasalukuyan pong crewing manager siya ng Reyna Shipping Services Incorporated. At siya po ang mga expertise niya ay seafarer's career at maritime industry, seafarer's recruitment at deployment, OFW seafarer welfare at career development. I-welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makajos na manggagawa, si Captain Leopoldo Montalban Jr. Good morning, Captain Leo.
3: Good morning po, Sir Chito. At long time no see po tayo. At sa lahat po ng mga tagapakinig, tagapanood po ng radio program nyo pong Service of OFW, kahit sa ang paring po ng mundo, magandang umaga, magandang hapon, at magregipi po sa kanilang lahat.
2: Talagang medyo matagal nga kaming hindi nakita ni Leo dahil uli-uli namin nakita ay kadete pa siya. At makikita natin na talagang yung kanyang pagpupursige sa kanyang karir ay talagang natupad niya. At nagpapasalamat tayo sa Diyos at talagang lahat ng yung mga pangarap mo ay natupad dahil yun. At talagang napakasaya na malaman natin na ikaw'y nakarating sa pinakamataas na posisyon sa pagiging marino.
3: Apo, sir.
2: Musta ka naman nga ngayon na Leo?
3: Ah, ito po sir. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa iyo at binigyan niyo po ng pagkakataon po na ma-share din po yung aking mga experience sa pagbabarko at makapagbigay din po sa inspirasyon sa mga kapwa ko po na nag-ambisyon din maging marinero parang araw.
2: Simulan natin ang ating kwento ng buhay, Aleo. So para sa kalaman ng mga tagapakinig, lalo na sa mga nangangarap nating mga marino, paano mo naisipan ang profession na pagiging seaman? Anong mga motivation o bakit mo ito tinloy?
3: Actually sir, yung mga kamag-anak ko po kasi sir, mga seaman din. Eh. So sila yung naging ano sa akin, naging motivation na sabi ko maganda yung buhay nila. Maganda yung naging estado ng pamumuhay nila at sabi ko maganda rin yung pagiging professional, pagiging seaman. So yun ang naging tumatak sa akin mula nung high school ako. Yun, nag-decide na ako po na pag nag-college ako, pagiging seaman na yung kursong gusto kong kunin.
2: Eh nung panahon mo, medyo talaga mahirap din mag-apply. Paano yung mga ginawa mo diskarte nung araw at hindi ko na rin matandaan dahil sa tagal na.
3: Ayaw ko sir. Sir, napaka kung sa siguro sa sasabing struggle, nag-struggle po talaga ako sir. Kung tutusin talaga sir kasi kaya yung sinabi niyo po, gumraduate po ako ng 1997 pero it took me 3 years para makasakay kasi kung maalala niyo po sir dati, wala kasi akong backer. So sa ano naming sa ating profesyon na marino, kailangan talaga may backer. So maraming mga rejection akong naranasan sa mga company itong Malate or Ermita is na ang shipping company halos napuntahan ko na yan sa Makati. May mga rejection talaga na ano kasi una-una sabi nila sino backer mo. So it quite mahirap sa akin na tanggapin kasi nga wala kaming chance na magkaroon ng makuha rin ang ambisyon namin mag-asiman. At luckily po kayo po nagbukas sa amin. Kayo po yung nung nando ka sa Colex Maritime, binuksan niyo yung pinto sa amin para mabuksan namin yung pangarap namin. Bigyan niyo kami yung mga seaman na walang backer, bigyan niyo ng pagkakataon. At yun, luckily, pinalad. Actually, hindi pa ako pinalad kasi waiting list pa ako nun, sir, kung maalam mo. Kasi apat lang yung kukunin mo, pang lima ako. So sabi mo sa akin, naalala ko anon, sabi mo sa akin is, huwag kang magla, tatawagan kita. Merong available sa December. So, tinawagan, hindi ko makakalimutan kasi December 5, tinawagan mo ko. Actually, si sekretarya ni Ma'am Yu doon, tumawag sa akin. At yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Kaya rin mapasalamat ako, sir.
2: Papasalamat tayo sa Diyos dahil ginawa tayo mabuti para sa ating kapwa dahil hindi tayo naging unfair sa lahat dahil lang talagang gusto kong mangyari noon ay dapat ay trato ang bawat isa na pantay-pantay. Hindi kailangan may bagay, kailangan lang yung kailangan effort. At sa effort mo, Leo, napakahaba ng 3 taon paghahanap ng kumpanya. Natutuwa naman ako dahil mas nakakalungkot kasi yung mga taong mga walang kakilala sa shipping na hindi naman makasakay. Sila itong acto lang porsigido. Sila talaga masisipa pagdating sa barko. At nakikita ko naman na talagang kasi ang biyaya ng Diyos ay para sa ating lahat. At walang tamang trato dapat sa lahat ng tao. Mas na-qualified sila. So masaya mo sa
3: Naalala ko sir, sinabi mo sa akin, kung maalala mo nung bago ako sumampa, kung ayaw baka nakalimutan, sumatagal na, pumunta ako sa PTC. Kasi yung mga kalimutan, sinabi mo sa akin noon eh. Nagpasalamat ako sa iyo. And sabi ko, sir, thank you po sa binigay niyo opportunity. Hindi ko makalimutan sinabi mo, Leo, naging tulay lang ako ng Panginoon.
2: Amen.
3: Para mabuksan niyo opportunity na makasakay ka. So, thank you po talaga, sir. Kasi kayo pong naging instrumento ng Panginoon para sa akin.
2: Tama. Talagang tulay lang tayo. Ang lahat naman ng biyaya ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya doon sa mga bagong palang sasampan ng barko, mga nag-a-apply, huwag kayong panghihinaan ng loob. Lagi may
3: Yes.
2: paraan ng Diyos. So, maging magtiwala lang tayo sa Diyos at sa siguradong hindi na niya tayo pababayaan at lagi tayo tutulungan sa ating mga pangarap sa buhay. So, yun lang naman ang sekreto. Ang unahin natin ng Diyos, sabi nga, put God first and He will crown your effort with success. Yun ang susi ng lahat ng tagumpay. So, unang pagtatrabaho mo, Leo, ano yung first impression mo, yung unang sampa mo sa barko? Paano yung adjustment mo doon?
3: Nung una po, sir, magkahalo po yung excitement eh. Kasi siyempre, first time magbarko. Sabi ko, wow, una, ito na, maano na. Nandito na tayo. Pero pagdating doon sa reality sa barko, medyo nagulat ako una-una. Hindi naman kasi tinuro sa Maritime School yung sabi kasi ng instructor namin, pupunta ka sa ganyang lugar, pupunta ka. Pero yung totoong reality sa barko, hindi na tinuro yung magtitiktik ka ng kalawa. Yung mga ganyan, yung mga maglilinis ka ng pasilyo araw-araw. So, hindi ganyan. Pero na-miss, ano lang naman po, nabigla lang. Then at the same time, po, siyempre sa mga nakakasama ko, lalo po dati sa naalala nyo po sa Colex is mga Japanese principal po. Yan na, siyempre, panibago kasi na ibang nationality. But I bet yun, mabait naman po sila. At yun, nakapag-adjustin po. Sa tulong din ng mga kasama ko na willing akong turuan kasi first time po magbarko.
2: Oh, medyo mahirap ka kasi talaga yung unang sampa mo dahil deck boy ka at anong sampa, di ba? So kasi ang deck boy, dalaga kahit anong patrabaho.
3: Yan
2: ang gagawin natin eh. Talagang, yun nga, pero napakagandang yung experience niya yung pagiging deck boy dahil all around ka. Kaya, pagdating mo sa pagiging official, eh, medyo madali na sa iyong i-manage lahat dahil alam mo na kung anong trabaho ng pinakababang position, anong trabaho sa ng mga bawat individual o bawat crew sa barko, madali mo silang maabot, maintindihan.
3: Opo, sir. Opo. Tama po, sir.
2: Ngayon, nagkatrabaho ka na sa opisina. Kaya kailan ka nag-start sa office pala, Leo?
3: Actually, sir, buwaba ako sa barko is October ito last year. Tapos nag-start na ako nung November 5 last year din. So, sa 7 months na rin po, sir. Awa ng Diyos.
2: Ang bilis, mabilis ang
3: opo, opo.
2: Tayo sisimula rin pala sa opisina. At maganda yung ganyan na nagpe-prepare ka rin sa land-based dahil tayong trabaho natin kasi sabi nga ang seaman ay contractual. So,
3: yes.
2: At saka may time na ma-realize natin na kailangan din tayo ng ating pamilya. So, dapat meron tayong mas maraming time lalo sa yung mga anak natin na yun nandyan sa punto na kailangan ng guidance ng mga tatay sa araw-araw. So, tamang
3: Actually, yan po naging ano ko, sir. Yan po naging pasiyang ko kasi yung mga anak ko is lumalaki na. So, kailangan nila ng guidance ng magulang kasi nga nagka-college na sila.
2: Oo.
3: So, dumating yung opportunity na to. So, ginrab ko na rin po.
2: Tama. Napakagandang move yun. At talagang preparation dahil sabi nga, hindi naman permanent yung pagbarko. At kung kakayanan natin mabuhay dito sa lupa, gagawin natin. Dahil yung pagkabata, sabi nga nila, ay saglit lang eh. Dahil mga pagkabata raw, mura 5 years old hanggang 21 years old. After that, medyo hindi mo na siya masyado magiging kasama lagi dahil mga bata magtatrabaho na yan. So, hindi mo na napil yung time na pagiging father sa kanila. Kaya dapat may pagkakataon tayo na makapagtrabaho sa opisina at at least malalayan natin sila sa medyo sa kahit medyo ilang years na lang, at least maraming tayong mabibigay na payo sa ating mga anak. At napaganda move yun na mag-isa sa lupa.
3: Saka bago ko mag-decide, sir, sinabi ko po sa kanila, pag tinanggap ko itong alok na ito, mawawala yung halos na ginagawa natin, halos kalahati ng ginagawa natin, mawawala na.
2: Oh.
3: Wala tayo ng dila yung mga pamamasyal ng gusto natin. Pero naging positive naman po, sir, kasi sabi nila, okay lang po, daddy, kasi ay importante kasama ka namin lagi araw-araw. So, yun, ayos lang. So, I think na gumawa na ako ng tamang decision po, sir.
2: Tama, tama yun. Ngayon na ano, nagkatrabaho ko nga sa opisina, ano yung pagkakaiba ngayon ng work ethics sa pagkatrabaho dito sa opisina at sa barko?
3: Malaki po sir ang pagkakaiba ng diferensya po ng ano eh. Sa unang-una po kasi sa transportation eh, kasi umuwi po sir ng Bulacan. So, kailangan kong mag-adjust po sa biyahe. Alam naman po natin sir yung biyahe na matrapik po. So, I need to alis sabay mga 6:30 ganyan para makarating ako rito sa bahay before 9, so ganyan.
2: Mm-hmm.
3: At kasi whereas sa barko po is paglabas mo ng pinto andyan na yung bridge, kaya madali lang, hindi ka na kailangan gumising ng maaga. Tapos yun ang culture po sir, sa culture po kasi marami na akong nakasama ng mga lahi, mga Japanese, Korean, European. So you must adapt the culture po. You must siyempre kailangan makisama ka sa kanila. Kasi minsan nung time na yun sila yung mga officers, sila yung kami mga reading. So you must adjust. So, kahit na yung naging ano na ako, naging kapitan na ako, siyempre you must also respect their cultures.
2: Yes.
3: Whereas po dito sa barat sa atin, eh mga kapwa tayo Pilipino, wala na problema sa culture kasi magkakasama ng mga may dito. At siguro sir, yung sa time. Kasi ang time dito sa lupa is 9 to 6, steady yun.
2: Uh-oh.
3: Whereas sa barko is 24-7 po sir, di ba? Kaya anytime Uh-oh. Kasi pwede kang magising doon, pwede kang gisingin. At sa pagkalimbawa, darating yung barko sa ano, kahit midnight yan, mula ng umaraw, you must be there. Kailangan mong i-ano yung barko, kailangan makarating kayo yung barko. Eh, whereas dito, may fixed na oras na 9 to 6, minsan nag-overtime. At ito, safe ka kasi nasa shelter ka. Umulan man, okay lang. Kung sa barko, mag-maneuvering ka, umuulan, umaaraw.
2: Layoff, tungkol sa pagka, ano naman ang magandang may payo natin sa ating mga kapwa marino regarding doon sa pupapangasama o ano yung mga klasik ng ugali ng mga Japanese just in case na mga Japanese officers sa mga kasama nila. Ano may papayo natin sa mga kapwa nating marino?
3: Actually, sir, lagay natin sir, in general na lang po, sir, no? Yung mga national, iba-ibang nationalities. Diyan lang po ako sa proud sa Pilipino, no? Kasi ang Pilipino po, sir, is magaling mag-adapt po, eh. Mabilis sila mag-adapt po ng culture ng ibang lahi po, sir. So, ang masapapayo ko lang, sir, eh, kung ano yung may ibang culture nila, just respectuhin na lang po natin, sir, yung kung ano mga paniniwala nila, ano yung mga na religion po nila, respect. At the same time po, yun po ginagawa nila sa atin po mga Pilipino. So, mas maganda po yung ganun na mayroon pong ano po, may sign of respect po sa yun po na-observe ko lang po na pwede nating implement ng mga future na mga bagong marino na gustong makakasama ng mga iba-ibang nationality. Kasi iba-ibang nationality po sir, gaya yung mga European, is madaling magalit po yan eh. Pero kung magalit po sir, is after nyan, wala na eh. Kumbaga hindi sila nagtatanim ng galit eh. So, ganun din po sa mga, ano, yung mga Japanese, mga Korean, ganun din po sila. Kumbaga pag na-voice out lang nila yung mga ano nila, yung mga gusto nilang maparating, after that wala na.
2: Yun ang kaganda sa ibang nationality. Nagalit ngayon, mamaya okay na, nakangiti na. So hindi nila talaga ano, talaga yung makikita mo yung pagiging professional nila sa mga sa paghawak ng mga tao. At yun, tama sabi ni Captain Leo na pag, lalo na yung mga European, sumisigaw yan. Pero pagkatapos na, tapos na. Then back to normal, reset, sabi nga nila. So hindi katulad nga sabi nga ng iba, mga yung kapwa pa natin Pilipino, pag sumumalo, ay parang hanggang sa matapos na yung kontrata. So sana, sana mawala na yung ganong klase ng mentality. At mabago natin yon at makuha natin yung ugali ng ibang European, mga Japanese na pagiging professional sa pagdano sa barko.
3: At correct po pero.
2: At yung siyempre kadete ka doon, medyo talagang malaking pagkakaiba. Ano sa pag-adjust mo naman sa pakikisama sa kapwa mo Pilipino doon?
3: Sir, nung kadete ako, sir, na, naging, ano, eh, naging kumbaga, maswerte siguro ako kasi may mga nakakasama ako, sir, na mga Pilipino na sumusuporta sa akin. Yun, nagbibigay sa akin ng advice. At gusto ko rin i-share sa inyo yung binigay sa akin. Isang napagandang advice na binigay sa akin nung kilala mo yan, sir, si Sir Serrano. Sabi niya sa akin na, Leo, dapat magkaroon ka ng goal in life. Yes. Dapat lagyan mo na sarili mo ng ladder in life. Yung tawag niya sa akin, every step of the way, dapat pa-achieve mo yung isang gusto mong i-achieve. Yan. Kaya sabi ko maganda. In-apply ko yun, sir. Sabi yun, at the age of ganyan, at the age of 28, dapat second mate ka na o third mate ka na. Ganyan. Sabi niya, hanggang ma-receive mo yan. Kasi ang cycle, sabi niya sa akin, sir, ang cycle kasi ng seaman is paikot-ikot lang, sir, di ba? Seaman, sakay ng barko. Tapos pa medical, pag ano, una, seaman, sasakay. Tapos bababa, magbabakasyon na isang buwan, dalawang buwan. Tapos pag wala ng pera, medical na naman. Pag quit, sakay naman. So, cycle lang po yan. So, sa cycle, sabi niya sa akin, sa cycle ng buhay ng pagiging seaman, dapat doon sa cycle na yon, mag-ano ka na, mag-invest ka na ng future mo. Yes. Isang sabi sa akin. So, yun ang ginawa ko at tinanim ko talaga yun, sir. Eh, yung mga sabi ko sa inyo, sir, yung mga payo nyo, payo ni Sir Serrano, yung mga talagang sinasapuso ko yun at in-implement sa buhay ko.
2: Tama.
3: Kaya yun lang may-share ko dapat sa mga kapwa ko, seafarer na ang buhay kasi natin, pag nag, alam naman natin po, sir, di ba, pag magsak tayo sa medical is, tapos wala na yung buhay ng seaman, sir. Eh. So, it is up to us, paano natin ma-improve yung pamumuhay natin na hindi lang tayo nagdi-depend sa cycle ng pagiging seaman.
2: Tama. Maganda yung nabanggit mo, Captain Leo, na regarding na hindi tayo laging sure na makakasakay tayo. So dapat i-take advantage natin habang tayo kumikita at posisyon. So dapat maraming alam. I-diretso natin yung topic na yan later pagkatapos ng ating break, Captain Leo.
3: Napo.
2: Maraming salamat, Captain Leo, sa iyong unang mga naibahagi na kung paano ang iyong naging proseso para sa pagkatrabaho sa barko. Sa pagkakataon pong ito, mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik ang serbisyong OFW. Huwag po tayong bibitiw.
4: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, Palatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
5: Sumasayang papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpila.
6: 702.
5: Servisyong OFW.
2: Nagbabalik ang servisyong OFW dito lang po sa 702 DCS Radio TV. Patuloy nga tayong magbibigay ng tulong sa mga OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng mga tips at mga payo kung ano pa ang ang dapat nating ihanda, palalo na sa mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging kapitan ng barko. Ito po ay marami kayong makapapulot na mga payo. Ituloy po natin muli ang mahalagang bagay mula sa istorya at buhay at karanasan ni Captain Leo Montalban. Nagpapasalamat po tayo at napaunlakan tayo kahit napakabisi niya. Siya po ay matagal ng marino. At graduate po ulit siya sa BS Marine Transportation sa John B. Lacson College Foundation noong year 1997. At nagsimula po siyang na kanyang profession as a deck boy at umangat hanggang sa maging master mariner. At dati po siyang maritime instructor sa Meridian International Training Center. At holder siya ng IMO certification bilang instructor, assessor at simulator trainer. Kasalukuyan pong crewing manager siya ng Reyna Shipping Services Incorporated. Ang expertise po niya ay seafarers career at maritime industry at seafarers recruitment at deployment, OFW, seafarers welfare at career development. Welcome po ulit natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na manggagawa, si Captain Leo Montalban. Ituloy natin, Leo, yung ating kwentuhan kanina. Maganda yung nabanggit mo dahil sabi nga, totoo talaga na ang pagiging seaman ay talagang dapat pinaghahandaan lahat ng mga bagay-bagay at meron tayong goal. At lagi nating isipin na hindi permanente ang pagbabarko. So dapat, sabi nga ni Captain Leo, maaaring mabumagsak tayo sa ating medical. So may tendency matigil ang ating pagbarko. So dapat bago mangyari yung mga bagay na hindi natin na gustong mangyari, dapat lagi na ating iniipon yung ating mga pinaghirapan sa barko. Ano pa masasabi mo doon, Captain Leo?
3: Opo, sir. Tama po yun, sir. At habang maaga pa, sir, at dapat ang vision po ng mga marino po, sir, is on beyond, sir, in the future. Yun na yung dapat ang magiging ano nila. Huwag yung inaarap. Dapat tignan nila yung look forward nila, yung anong mangyayari sa kanila 5 years from now. 10 years from now.
2: Tama. Tama. Dapat nakaplano lahat katulad ng ginawa sa Captain Leo. Talagang nervous school at certain age. At actually, ganun din ako. At the age of 30, titigil sa pagbarko. So lahat ng may plano, may pupuntahan. Kasi ang plano sa buhay, parang halimbawa, may plano ka pumunta sa opisina. So isipin mo anong preparation mo papunta sa opisina. Kailangan gumising ka na maaga, sasakay ako ng jeep o magsasakay ako ng grab. No? So dapat nakaplano para siguradong makarating ka smoothly at on time doon sa opisina na pupuntahan mo. So ganun ang pagpaplano natin sa buhay. Dapat may proper planning kung ano yung mga preparation na kailangan natin. At kung maganda ang preparation mo, siguradong maabot mo o mapupuntahan mo yung gusto mong mapuntahan in the right time. So yun ang magandang dapat natin isipin yung pagpaplano. So habang ikaw naman ay nasa barko, paano ka nakikipag-communicate sa pamilya mo, Captain Leo?
3: Nung una po, sir, kung maalala niyo po, sir, mga year 2000, napakahirap po, sir, di ba? Nagre-rely lang po tayo sa sulat-sulat, sir. So inaabot din ng inaabot ng buwan, depende kung saan yung barko. So yun lang po yung una. Tapos naalala ko pa nung time na yun, pagka nasa puerto, paunahan sa telepono sa baba para tumawag. Yun yung po mga mode po ng communication natin na tinauna. Eventually po, yung nag-evolve rin pong technology, yun po, may mga cellphone na, yun na lalo ngayon, may mga internet na. So, ang company po naman, sir, lalo po yung company ko po na nakaraan, yung Japanese company, they provide po talaga ng necessary means para po magkaroon ng communication po yung pamilya namin, kami sa pamilya namin. Nabigay po sila ng free internet on board para po magkaroon kami ng constant communication sa mga pamilya namin, sir.
2: Oh, totoo yun. Napaka-ganda na. Napakalaki ng depression ng araw na talagang sulat ng mga ano. Pero kahit sulat yun, Captain Leo, mamimiss mo rin yung sulat na yun dahil yung sulat na yun ay halos araw-araw ay binabasa mo.
3: Hindi, kung ano, sir, yung sulat nga ng message ko hanggang ngayon, sir, nakatago pa eh. Sabi ko, saan na yun?
2: So tama nga yung sabi ng Bible na yung mensahe na nanggagaling sa malayo ay parang tubig na malamig sa mga nauuhaw. At naramdaman natin yun nung tayo nung panahon na wala pang cellphone, wala pang social media, na talagang makikita natin pag nakatanggap tayo ng sulat, napakasaya natin eh. Buong biyahe hanggang sa next port, masaya tayo. Diba? Yun ang magandang impact ng sulat ng araw. Even though na ngayon ay talagang maganda dahil anytime na pwede tayo makipag-usap sa pamilya.
3: Yes,
2: pero pagkakasal na yung iba na overuse or hindi nila alam yung tamang etiquette na makikipag-usap doon sa mga taong nasa malayong lugar, na siyempre pag tayo nasa malayong lugar, medyo sensitibo tayo, yung mga kaunting bitaw ng mga bagay na nakakasakit sa damdamin, eh, medyo napaka-sensitive natin na dahil nasa malayo tayong lugar. Yun ang medyo dapat pinag-aaralan ng mga pamilya, at ang payo ko rin sa mga kapwa natin marino na bigyan ng advice ng, o payuhan ng mga kanyang pamilya kung ano yung mga dapat nilang i-communicate. Yung mga maliliit na bagay kasi dapat hindi na nakakarating sa barko eh. Kasi na mag-magnify, yun ang mga experience ng mga kapwa natin, Seaman.
3: Apo, tera po.
2: So, ngayon social media na eh, paano naman na Captain Leo? Kamusta naman yung mga performance o mga attitude ng mga tao dahil sa sobrang paggamit ng social media, naka-apektong ba ang operation sa barko?
3: Actually, sir, hindi naman po, sir, kasi discipline naman po, sir, yung nakakasama ko, sir. They set time po kung kailan sila pwedeng magagawa ng gumamit ng social media. May time din po talaga na para sa trabaho-trabaho lang. Hindi po sila yung umaabuso rin na ganyan. Po sila, may control din po sila paano gamitin po social media.
2: Tama. So, napakaganda at maayos yun sa mga kasama mo sa barko. At siyempre, payo natin sa ating mga kapwa sa iba na sumasakay. Kailangan talagang may disiplina tayo dyan. May tamang oras sa paggamit yan. Dahil kasi nalilimutan natin na ang barko ay lugar ng trabaho. So, so meron tayong time na pahinga doon lang natin pwedeng gagamitin ang social media. Hindi during that time na pagtatrabaho. So, sa iyong pagbabarko, Captain Leo, ano yun yung mga mabigat na karanasan mo? Yung physically, emotionally, or spiritually?
3: Actually, marami siya. Kasi pagka naging seaman kasi, unang-una sir, yung nawala yung mga magulang ko, nandun ako sa barko. Yun talaga yung medyo mabigat sa akin, sir. Yung unang-una, nawala yung nanay ko. Hindi ako makauwi. Itong pangalawa, yung father ko naman na namatay sa sagsagan ng COVID, although nasa nandito na ako sa Far East, pero di rin ako makauwi kasi nga gawa ng restriction ng COVID. So yun po yung mga mabibigat na mga naranasan ko sa pamilya, naranasan ko nung nagiging seaman ako. Sa trabaho naman po sir, siyempre as a di mo may iwasan din po sir, may mga nangyayari, mga problema sa barko. Yan, minsan na hindi may mga problema sa cargo pump kasi sa tanker po ako sir, di ba sir? So, minsan nagkaka-problema ka during operation nung shipmate pa ako. Kailangan mong ano din yun, kailangan mong bigang gawa ng paraan kasi kung hindi, madidelay yung barko. Yan. So, yun mga ganyan. So, tapos nung naging kapitan naman ako sir, naranasan ko rin yan na yung tumirik yung barko. Yan, ganyan. At yan, at yung mga ganyan na mga bagay, sir. At ako hindi naman ako nawawalan, sir, spiritually. Hindi ako nalang kahit ever since pa eh, kasi I always believe and trust and have faith in God. So yan ang nagiging weapon ko, sir, sa barko, eh, sir. So every time na may mangyayari sa akin ng mga ganyan, I'll always

0: buhay ay yung lagi nating lagi tayo magtiwala sa Diyos. At yun tamang ginagawa ni Captain Leo. At karamihan ng mga successful na seaman na actually at saka yung mapanatag o yung mga seaman na talagang naging maganda yung naging successful sa pagiging seaman ay yung may tiwala sa Diyos. At makikita mo, stable ang buhay nila. At nakikita natin na walang mabigat na problema na hindi nila kayang solusyonan dahil alam nila na lagi nilang kasama ang Diyos. So, yun ang isang sekreto sa ating mga kapwa Marino, sa mga bago pang nagbabalak ng Marino, na lagi tayong magtiwala sa Diyos. At yun ang tama rin ng payo ni Captain Leo na doon lang tayo dapat magtiwala. So, sino-sino naman ang mga nakatulong sa iyo sa journey mo sa pagbabarko, lalo na sa panahon ng mga pag may mga problema?
1: Ay, una-una po, sir, siyempre, yung pamilya ko, yung asawa ko. Yan, yan ang hinging confident ko, sir, sa in case na may mga gusto kong may labas yung problema, siya sabi ko sa kanya. Although, sabi ko, huwag kang mag-alala kung nagagawa naman namin ng solusyon yan. Gusto ko lang ma-voice out sa'yo yung mga ganyan. Tapos, siyempre, sir, yung mga advice sa akin ng mga kasamahan ko sa barko. Kasi dapat kasi, sir, sa barko, kasi, sir, you must be ano sir a listener din eh. Huwag kang yung authoritarian style eh. You have to listen also sir sa mga ganyang may mga problema. Baka may mga suggest sila sa iyo kahit sa biro pa na mababang rango yan, malay mo maganda suggestion niya. Yeah, tapos sa siyempre sir, pag ganyan man una-una pa ano sir, siyempre sa Panginoon. Lahat ng mga problema ko na yan, sir. Doon ko lagi sinasabi sa kanya yan. Never miss po, sir, na hindi lang may problema. Pag may magandang nangyayari, dapat maalala mo rin ang Panginoon, sir. Kasi sa kanya lahat po yan, sir. Hindi lang sa problema, pati na rin sa saya. Dapat give thanks sa Panginoon.
0: Tama. Tama. Araw-araw, oras-oras tayo dapat nagpapasalamat. Dahil lagi naman natin siyang kasama. Eh. Hindi lang na... natin nararamdaman, pero actually lagi natin siyang kasama kung lagi natin siyang kinakausap. So talagang sa mga challenges na naranasan mo, Captain Leo, ano yung mga maipapayo natin na yung mga natutunan mo para ma-adjust o mapagtagumpayan? Ano, isang malaking yung isang spirit mo sa barko na medyo challenging, talagang medyo, ano yung mga ginawa mong adjustment para mapagtagumpayan ang mga bagay na yun?
1: Actually, sir, problema sa barko is di mo talaga masabi talaga, sir, perfect, sir. May mga talagang problema na darating at darating, sir. So, ang mga advice ko lang sa kanila is never give up. Be resilient. Sabi nga ng dapat may mga problema ng ganyan. Huwag kang mag-give up agad at isipin mo may solusyon niya. Gaya, share ko rin yung isang kasama ko na naging kapitan ko. That time kasi hindi ko may diskarga yung yung kargada and pumunta siya sa akin. Sabi niya, Leo, anong nangyari? Sir, kasi hindi ko maano eh. Sabi niya, Leo, sabi niya sa akin, one step back. Sabi niya, one step back. Pag-isipan mo, sabi niya, isipin mo ganyan-ganyan, huwag kang mag-give up. So, yun, inisya-isa ko. At, yun na, sabi niya, sabi, huwag ka agad mag-give up. Pag-isipan mo muna, you have the time, kamang dami yan. Sa akin, you have the time na pag-isipan mo ang nangyayari. At yun. At naging ano siya, yun ang in-apply ko lahat, lagi. So, tapos, pag may mga ganyan, at hindi mo kaya, pwede mo sabihin sa mga kasama mo sa barko, baka mayroon silang masuggest. Huwag mong sarilin pag may problema ka na. Sarilin sa barko mo, baka mayroon silang masuggest sa'yo na maaaring makatulong sa'yo at maaaring ma-apply mo sa iba at ma-share mo sa ibang tao.
0: Tama. Napakagandang payo yun na Captain Leon na hindi porke tayo kapitan o chief engineer sa barko eh yung ating kalaman lang o tayo lang ang may alam sa barko. Napakagandang sabi ni Captain Leon na pakinggan din natin na lahat ng mga tao, yung mga kahit anong position mo sa barko, ay pakikinggan natin. Dahil totoo yun, marami rin nagbibigay ng magagandang idea at marami rin silang nakikita na maring hindi natin nakikita as a master o as a chief engineer. So dapat bigyan natin ng pansin lahat ng mga

0: suggestion o recommendation ng ating mga kasama sa barko. Dahil doon natin nakikita yung concern at saka yung pagiging responsible ng ating mga tao. At isa pa rin yung tools para ma-guide natin sila na pagdating nila sa pagiging leader, alam nila kung paano mag-desisyon sa mga bagay-bagay. So parang training din na, training ground din nila yun. Kaya maganda payo sa ating mga senior officer na hinga natin ang opinion ng ating mga kapwa, mga marino kahit na mababang-babang posisyon, para magkamayroon din silang confidence na yung kanilang nasa isip, yung kanilang idea ay na matatag pala, di ba? So magandang share natin sa ating kapwa na big magmaging encouragement tayo sa ating kapwa na you can be heard kahit anong payo man, kahit sabihin natin may bibigay na medyo mali ang payo, pero hindi natin dapat sabihin na negative. Ibalay yun.
1: Yan po sir, tama po sir. O, kasi pag pinakinggan mo sila, nagkakaroon sila ng nagbo-boost ng confidence nila na
0: yes.
1: Uy, na napapakinggan pala niya no yung ano suggestion ko. So later on magkakaroon sila confidence. Yun, magkakaroon na hindi na sila mahihiyang mag-suggest pa. Yan, yeah. Nasa sa iyo na yun kung tama yung suggestion niya, kung i-apply mo. But what is important is nagkakaroon kayo ng teamwork.
0: Tama. At saka iba eh, iba ang pakiramdam pag pinakikinggan natin yung mga subordinate natin sa barko. Dahil nagiging nangyayari kasi minamahal nila yung barko, minamahal nila yung kapitan, dahil nirespeto. Yun ang isang ang unang sign ng pagrespeto natin sa ating kapwa, yung pakikinig sa kanila.
1: Yes po, tama sir, tama sir.
0: Layo, para naman sa mga nais magtrabaho sa barko, ano naman ang iyong mga encouragement sa mga future seafarers, yung mga nagbabalak pa lang, yung mga nasa eskwelahan na nag-a-apply pa lang, or katulad nung panahon mo, kasi nung panahon mo talaga napakahirap eh. Imagine mo, tatlong taong ka naghihintay. So, para makasakay. So, ano mga magandang payo mo doon sa mga taong, sa mga batang naghihintay na rin sumakay sa barko? Ano ang dapat nilang pinaghahanda?
1: Yes, sa mga po ng mga nag-aspire pa rin po ng mga gustong sumakay ng barko, ang pinaka siguro, pinaka-advice ko na lang po sa kanila, sir, is never to give up eh. Kasi gaya sa akin, 3 years akong nag-tiis, never ko nasa isip na mag-give up. Sabi ko, ambisyon ko to eh. Gusto kong marating to eh. So, yun lang masasabi ko sa kanila. May mga rejection kayong maranasan na pagpasok nyo pa lang. Totoo yung sasabi nila sa, ano sir eh, totoo yung sasabi nila ng mga sa Facebook, social media na pagpasok mo pa lang sa entrance door eh, harangin ka ng guard. Sasabihin niya, sino backer mo? Yan. Pagdating mo sa taas, harangin ka na kadete. Kailan may backer dito? Yan, ganyan. Totoo yan. You may feel rejection along the way. No? You may feel na discouragement.
0: Tama.
1: Ay magkakaroon ka ng sometimes magkakaroon ka na ng depression kasi nga parang walang nangyayari sa buhay, pero gaya na nangyayari sa akin, I'm proud to say merong si Sir Chito Mendoza na nagbigay ng opportunity sa amin, nagbigay ng bukas ng pinto sa amin mga walang backer. At ganyan din sasabihin ko sa inyo, eventually merong isang kumpanya sa inyo na magbubukas ng pinto para makuha niyo yung opportunity makapagbarko. At siyempre, yun ang importante sa lahat. Huwag kayong mawawala ng tiwala sa Panginoon. Dasal, yan ang yung number one na kailangan nalang. Kung gusto niyo maging makasakay ng barko at makakuha ng magandang kumpanya.
0: Tama. Totoo yun. So, lagi tayo magtiwala sa taas at hindi naman tayo pababayaan, hindi tayo iwanan, sabi nga ng Diyos. At yun ay pangako niya. So lahat naman ng pangako ng Diyos na sinabi niya ay talagang hindi mapinanindigan. Talagang ginawa ng Diyos yung mga pangako niya. At talagang marami na rin na mga company na kahit wala kang backer, as long as you pass the exam, eh tinatanggap na rin. Marami, marami. So mga pinanggalingan kong company, so nakita nila yung values ng pagbibigay ng opportunity sa lahat ng tao. So at least kahit pa paano, ini-implement nila na hindi kailangan ng backer, ang kailangan lang ay makapasa sa simple.
1: Saka,
0: na
1: Sa kasi, kasi yung mga ganyan po sir, yan ang na-observe ko sir sa barko. Yung mga ganyan po sir na naghirap mag-apply, na pinaghirapan nila yung pag-apply sa pagbabarko hanggang makasakay, yun po yung nagpupursige talaga sa barko. Yun talaga nagtatrabaho kasi na maalala nila kung gaano kahirap ang ginawa na sa pag-apply, kung ilang buwan sila nag-utility para makasakay. Na sa isip niya, nagiging motivation po nila para magtrabaho po ng maigi sa barko.
0: Tama. Totoo yun. Dahil alam nila na wala naman silang lakas, wala silang kakilala. So, ang kanilang hawak lang ay yung kanilang sarili at ang Diyos kaya para magtagumpay sa kanilang pagbarko. So, talagang sabi nga nila, hindi ito nakasandal, ito yung nakatayo. Itong mga taong ito na talagang tumayo para sa kanilang ambisyon o kanilang pangarap sa buhay. Sa talagang saludo ko doon sa mga batang gano'n na talagang hindi tumitigil na mag-apply. Meron nga kaming isang kadete dyan na pag-alagala lang sa labas, yung pala nag-apply siya hanggang sa mga salubong mo. Sabi ko, lagi kita nakikita nga sa labas, nasa labas ng opisina. Ay, ikaw ba'y nag-apply? Sabi niya, sir, matagal na po ako. Mahigit 2 years na ako nag-apply dito sa company ito. Eh, wala naman po tumatanggap. Sabi ko, sige, umakit ka sa akin sa office. At ngayon ay official na rin siya. Sabi niya, sir, hindi mo naman ako kakilala. Sabi ko, kakilala ka naman ng Diyos, so yun ang pinakamahalaga. So, lagi mo siya tandaan, merong Diyos at merong taong tutulong at tutulong at gagamitin ng Diyos para matulungan tayo. So, huwag natin kakalimutan ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos at ay laging kanyang tutulungan. Ano naman yung mga maipapayong o mga mensahe mo pabaon para sa mga mga nagbabarko na mga marino at sa lahat ng mga OFW?
1: Sa para si sir sa mga in general na po sir sa OFW no. Yun po yung kalaban na normal na po sa kalaban natin yung homesick talaga no sir no. So ang mga papayo ko lang sir di bayan lang ng loob. Lahat naman ng mga ginagawa natin ng pagbabarko OFW sa land base is para naman sa kapakanan ng pamilya natin. So, tibayin ng loob, habaan yung pasensya. At hanggang naman maging center ng buhay nila is yung siyempre yung Panginoon para maging mag-guide po sa rin.
0: Tama. So, tama. Napakaganda ng payo ni Captain Leo. So, maging sentro ng buhay natin ng Diyos para siguraduhin merong kapitan. Yung ibig sabihin, iba ka nila yun. Kahit ikaw ang kapitan, mas
1: magtitimon.
0: Iba pa rin yung nagtitimon sa taas na talagang alam niya kung anong mangyayari sa future. Kaya doon sa mga nagtitiwala sa Diyos, hindi nyo dapat, hindi dapat kayo mag-worry sa future dahil kung nandito ngayon ang Diyos, ngayong araw ito, bukas na andyan siya at sa mga susunod na araw, hindi naman tayo niya iniiwanan. So, magtiwala lang tayo sa Diyos. So, maraming salamat, Captain Leo, Captain Leopoldo Montalban Jr. sa pagkwento mo ng isiyong istorya. At napakasaya ko na magkausap ulit tayo at maikwento mo yung talambuhay mo sa barko. At natutuwa ako sa mga narating mo sa iyong karir at talagang ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang sa mga kapatid sa isang sa individual, para sa lahat ang biyaya ng Diyos.
1: Apo, salamat din po sir.
0: Salamat sa oras mong ito kahit medyo alam ko mag-upisina ka at maraming salamat sa iyong time na binigay sa amin para may i-share naman ang iyong naging buhay sa pagbabarko. Maraming salamat, Captain Leo.
1: Yeah, salamat din po, sir, at binigyan niyo ko ng pagkakataon po na ma-share din po sa akin yung mga na-experience ko po na, sa mga kapwa natin Marino saka mga OFW. At it was a pleasure po, sir, na makita ko kayo po ulit kahit dito lang po sa Zoom meeting natin dyan.
0: Thank you rin. Okay. So, sa mga challenges mo sa buhay, talagang nakita natin yung talagang patnubay ng Diyos para mapatibay ang iyong pananampalataya. At sana'y patuloy kang magtagumpay sa iyong pagtatrabaho. Salamat sa mga na-share at na may maging karagdagang kalaman para may itaas pa ang antas ng mga kapwa natin Marino. So dito po kami sa DCS, dito ka Captain Leo sa DCS, ay saludo sa iyong mga tagumpay. So nawa ay marami ka pang ma-inspire na future seafarers at maging encouragement ka sa mga OFW in general hanggang sa huli din. So panalangin po namin sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo at sa mga marino na naglalayag sa pitong malalaking karagatan sa mundo na kayo'y laging ligtas at mapayapa sa inyong pagtatrabaho. Lagi tayo magtiwala sa ating namang Diyos na tayo'y kanyang iingatan at sigurado naman na lagi tayong patnunubayan ng Diyos araw-araw. Magbaon lagi tayo ng mahabang pasensya sa ating pagtatrabaho at lubos na pakikisama sa ating mga kasamahan sa trabaho. Laging tandaan, maging ilaw tayo sa ating mga kasamahan na didiliman sa buhay at maging asin tayo para mabigyan ng meaning o halaga ang kanilang buhay at maging puno na namumunga ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Laging isipin na tayo ay ambassador ng ating Diyos at ng ating bansa. Ipakita natin ang kagalingan, kabutihan at pagiging makadiyos ng ating OFW Pilipino saan mang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po. So kung meron pa pong ibang OFW concern, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702 DCS FPBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FPBC Radio. Magkaligan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po ang ating mga kagapay dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming maraming salamat po.
2: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!

0: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong at tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong na lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw, halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sininga istasyon, 1233, Radio BYVS.
1: Ini ang 1233, Radio BYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

sa Buklod, nga nagakahulugan nga bang lead. Nangin Banuas ang 1755, nangin Parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod, 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro.

taglan tao dira sa Facebook. Padayon na nga itong broadcast abyan, no? Sa Lunes kag Martes, ina. Balik naman kita live sa Miyerkules. Salamat kid sa imong pagsuporta kag pagpalangga sa DYVS sa Gapon, mga suki naton. Nang tersa ng Jonathan Ceronio. Salamat kid kay Tito Puan sa Tita Nining Tabaw Suarez. Mga biya naton sa Sweet Surprise Sugar Enterprise at Antipolo Pontevedra. Ginatami ako man si Abyanting Biko. Abyanting, God bless you. Salamat kid sa pag-drop by mo diri sa amo, no? Sa pagdumdum mo diri sa amon sa DYVS. God bless you. Kag ginatami ako man naton si Pastor Almer Greg Chasson. Subong man mga members and friends sa tondra sa Sumag Evangelical Church. Good morning kay Nay Leti Dayap,

0: nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Real Talk. 10:32 at on time diri sa DYVS. Sabihan salamat gid for holding on, no, kay kayo na to, no. We are trying gid, no, maka-connect sa internet abyan. Kag salamat gid ara na ang aton internet connection. Salamat sa imo prayer. So abyan, no, hindi na ni naton pagpadugayon kay very interesting kag timely gining aton topic subong on discipling children. Kag paupo naton today, no, ang isa man ka advocate, no, sa discipleship abyan, kag pag-disciple sa mga kabataan. Kag hindi naman ni siya iban sa aton, very close friend gidiri naton sa DYVS, kag supporter and formerly host man ni siya sang Kapa ni Malay Mo. Ang currently ang principal, no, sa Mansilingan Christian Academy. Gina-welcome naton si Ma'am Sarah Grace Arcolas. Ma'am Sarah, good morning.
3: Good morning. Good morning sa tanan, bonaid law mong kudo sa DYVS ba.
2: Good
3: so
2: to
3: it's
2: see
3: nice
2: you, Ma'am.
3: To be back. Okay, so I'm just so happy to be back.
2: Yes, no, kami man, Ma'am Sarah, nalipay gi kami nga makaupo di kaw subong namon kag nadumduman kag ginamon subong bala, Ma'am, no, ka nga time kag of course, no, salamat gid nga one call away, no, ara dayon si Ma'am nagasuporta gid sa aton diri sa DYVS. So salamat gid sa time, Ma'am Sarah, before kita mag-proceed, no, ang imo anay, Ma'am, basi may ra ka gusto pasalamatan or greetings.
3: Yeah, greetings sa tanan ng mga nagapamati sang DYVS kanami gid today maka-istorya kita pati sa aton ng mga importante gid nga mga bagay, no, especially sang nagakalatabo subong. Importante gid, yeah. So it's nice to be back. So greetings sa inyo tanan.
2: Mm-mm. Salamat.
3: And welcome, Ma'am, sa Sininga program.
2: Ma'am Sarah, no, kabalo naman kita, halos kita tanan diri na kay balo gid, no, sang natabo nga mga recent nga shooting particularly sa Tacloban, no, kag masubo gining hitabo hindi lang sa dito sa mga pamilya but sa aton tanan, no, kag bilang disciple maker bala, Ma'am Sarah, ano ang imo nga immediate response gidya sang nabatian mo ining nga balita?
3: Actually ang heart gid bala. I was really sad. Sa pagkabati ko sini kag medyo naging emotional gani ako, no, kag nasubuan gid ko kag I just took a deep breath kag nagsiling yeah, this is a broken world. Kag hindi lang ini sa Tacloban, no, diba daw, I think there were already 5 incidents of sa eskwelahan na tabo.
2: Oo, no. So, sa may somewhere sa San Carlos na may ara pagid.
3: San Carlos, kag may ibang pagid. No? May teacher gani man nga napatay, no, diri sa Bacolod. Kag, well, they're just keeping that sa subong nga daw hindi gid nga na news, pero cause man sang isa ka estudyante. So it's really sad.
2: Oo. Kag amo na, Ma'am Sarah, no, halos katana nagaka ano gid naga somehow nagaka anxious man eh, no, ang mga I believe sa mga ginikanan amo man ni ang ilang balatsyagon gidya, no, ang ano gid dayon ang protection gid, no, paano na ang mga kabataan, no, though may mga insecurities

0: na bladders and
1: Yes.
0: Ano no, ng anxiousness, no? Kag amo na ma'am, no? But ari, no? We discussed this, no? Parang somehow makabulig ni pahagan-hagan and ma-enlighten kita.
1: Yes.
0: Damo nga mga kabataan, Ma'am Sarah, ang kag mga teenager, no? Ang amo na, no, nang sila gid even guro trauma, na traumatized sila, no?
1: Yes.
0: After hearing about incidents pareho sini sa mga sa bahin, sa mga ginikanan, kag ikaw as a parent, Ma'am Sarah, paano kita makabigin, no, sang conversation nga amo na ima comfort ang mga kabataan naton sa ilang mga kahadlok.
1: Yeah. Namigid ni nga topic nung pag-discussan kag even among parents, kag parents man with their children, kag pwede ini maging starting point sang conversations. Kag ano man opportunity man sa mga ginikanan nga ma-assure ang ila kabataan sang character sang aton nga Ginoo. Kag nga ma-remind bala ang aton kabataan that we have a sovereign God. Our God is loving. Our God is able to protect and to, you know, to keep His own from danger. And our God, who is someone that they can trust. So, amulang gid ni assurance, no? Kay kung sa aton lang ya, bisan ano pang aton nga himuon, daw indigid 100%, no? Nga makakip sa aton safe. Kag sa aton man nga mga kabataan, the only thing that we can do is just to assure our children sang kaayo sang Ginoo, na bisan sa amo sini nga gakalatabo sa aton palibot, we have a living God.
0: Yes.
1: So kanami gid nga istoryahan ini sa mga ginikanan kag sa mga kabataan. Kag of course matudloan ta man ang kabataan naton nga maghalong, kag sila man mismo may they will have their own conversation with God, no? No matter how young sila, no? In their own personal way, kag, you know, ara sila sa eskwelahan, bisa magagmay pa sila, matudluan gid sila nga mag-pray, kag magsalig sa Ginoo.
0: Oh, salamat gid sina ang reminder, Ma'am Sarah, kag ano nang somehow pagpaumpaw, no?
1: Yes.
0: Sa mga kabataan kag sa mga ginikanan. Pero pa, from a biblical perspective, Ma'am Sarah, no? Ano ning but silingon nga ang pag-disciple sa mga kabataan bala labi na ginagakabuhi kita sa sini nga kalibutan nga hindi kita sigurado, ara gid ang violence.
1: Yes.
0: Nga somehow naga sa una makabati kita, Ma'am, do sa US ani, pero subong ari na di sa may mga amo na
1: exactly.
0: Sa aton, no? So
1: yes,
0: ano na
1: yes.
0: Ang imo dira ang palananawon dira ya, Ma'am.
1: At the beginning I shared nga ang naging reaction ko, no, sang primero pagkabati ko gid nga nagwhisper gid ko nga saying ko this is a broken world. Kag kanami gid nga sa pagkapamatanon sa katong kabataan mahibaluan gid nila nga we are indeed living in a broken world. And ang aton nga society is not getting any better bisan.
0: Yes.
1: Ano pa kung sino pa da ang aton nga mga leaders, kung sino pa da ang ara sa position.
0: Oo.
1: Hindi ini makahatag sa aton sang security or any sense of you know, safety. Kag sa aton nga pag-disciple sa aton nga mga kabataan, importante gid nga madala naton sila sa pagkilala sa Ginoo. Kag ma-develop sa ila bala ang kahadlok sa Ginoo. Amo lang gid ni ang maka stop actually sang mga tao sa pag or mga kabataan sa pagpaminsar sa paghimo sang malain. Kay nakita man natin sa news, no, sa aton nga mga Facebook feeds nga ang natabo sa Tacloban, it was planned, no? Ang conversation sa cellphone, no, sang duha ka-suspects pinplanuhan gid nila. Kaga hindi lang naton nga sila nga makuan nga ay kay tungod nga ginbully sila or whatever, ginsuyaan or what. May intention gin sila. They planned it. Kaga bisan ano pang ilang rason, gapakita lang away gid sila sang kahadlok sa Ginoo. So amo na nga kita nga mga ginikanan no, lain gid nga amo lang sila nga biskan adto papakaalam o kun ano pa ka ano ang aton mga resources, dalon ta gid ang aton kabataan niya sa pagkilala sa Ginoo kag ma-develop sa ila ang kahadlok. Ang habal sang Bible sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? And the knowledge of the Holy One is understanding. So, kita nga mga ginikanan, unahon tagid ni, no? Let us lead our children to know God personally and to develop intimacy with Him. So, we need to help our children develop spiritual disciplines like prayer, quiet time, attending church, fellowshipping with other Christians, and getting involved in the ministry.
0: Oo. Correct gid, Ma'am Sarah. Kag wala naman kita sang iban nga pamaagi, no? Nga yes. Amo man ang ginatudlo sang Ginoo sa aton.
1: Yes.
0: Kundi sa
1: yes.
0: amo na nga dalan, Ma'am Sarah. Kag
1: exactly.
0: The wake-up call naman ni sa mga ginikanan, bala.
1: Yeah.
0: Talupang doon gito, Birmi, no? Gaan gid attention ang mga kabataan. Kag, subong, Ma'am Sarah, siguro iban, ara pa na, ano, ang being emotional, no? Ara gidya ang kahadlok sa gihapon, labi na gid sa mga ginikanan man. Kag, ang focus nila, ara gid nga, paano ko ni proteksyon no? Kag, ang mga kabataan, kag, ang ilagid ginaisip, Birmi, physically, no? Paano ang pagproteksyon sa tagproteksyon sa mga kabataan sa physical nga side. Ano ka-importante, Ma'am, ang pag-prepare naman sa ilaya to be ano man emotionally and spiritually ma-proteksyonan sila, ang proteksyon sa ilang emotion kag sa spirituhanon nga pagkabuhi.
1: Balik kita gihapon sa pulong sang Ginoo, no? Ang very common nga verse kag sa

0: Salamat kasi na ma'am. No, kag ang mga realidad tuod kay kung
1: Yes.
0: kisa ma'am Sarah, hindi mo man mabaso lang ini kana no sa labi na gin sa
1: Yes.
0: mga nagakatabo
1: Panahon subong.
0: Batuod
1: Susubong
0: na
1: na panahon.
0: Ma-exercise man ang aton nga faith kag pagsalig sa Ginoo
1: exactly.
0: We let
1: Oh,
0: them go.
1: Exactly.
0: Bisan kadali lang. No?
1: Yes.
0: Kadali lang. Pero amo na gani ma'am,
1: correct.
0: Kung may ginatanom ka na nga maayo sa bata, idalo na nila magdako sila even college bisan
1: yes.
0: wala na nabantay.
1: Yes.
0: Nang
1: correct.
0: Maano na nila, ano ma-manage na nila. But amo na no nang hindi ginatod makuha yang worry ka man sa ila, pero ang prayer gid no balik kita sa pulong sa Ginoo gyapon nga dako gid ang bulig sang pangamuyo sa mga kabataan every day, no?
1: Every day.
0: Every
1: Basic
0: moment
1: yun.
0: gani,
1: Basic,
0: no?
1: yes.
0: Every moment ang iban ng mga
1: yeah.
0: nanay. Hindi ina yung mga ano, kanami lang gidya sang ina nga hope nga makita naton sa Ginoo sa pulong niya nga may prayer, may line kita nga
1: yes.
0: matawagan nga ara gid na no? Open gid per me. So ma'am, kadto naman kita sa digital age balasubong, ti expose sa mga kabataan sa mga disturbing nga mga balita. Paano ang mga ginikanan mamakabulig process sa mga difficult events no sa pa, sa healthy kagan centered nga pamaagi?
1: Yeah, okay. May i-share ko ba lang nga quote no? Halin niyo siya sa kay Gabriela Mistral. She's a Nobel Prize winning poet, okay? An educator, and she said, "Many things can wait. The child cannot. Now is the time his bones are formed, his mind developed. To him, we cannot say tomorrow. His name is today."
0: Oh.
1: So it speaks of the urgency of nurturing children and protecting children as their physical, mental, and emotional development is happening today, not tomorrow. So it is important that we parents will establish practical habits at home. No? So even, especially in this the digital age. So may ginhatag lang ko din ang mga tips, more suggestions. Una gid, spend time to read the Bible or reading Bible stories to your children. Kalabanan subong nga daan ang mga kabataan early, as young as 2 years old, kinapaiskwela na naton, di bala? No? Mga toddlers, my nursery. So, saling naton, adalon ta ni sa eskwelaan, enroll ko na ni siya, kay para katuon. Pero that should not stop us from spending time with our children. Kag, hindi lang, you know, ang ginahimo natin subong electronic yayas, no? Tagaan talang tablet,
0: gadget,
1: tagaan talang gadget ang bata para maghimo, ang maghipos or what. Ay, wala gid substitute ang reading Bible
0: yes.
1: stories
0: Uh-oh.
1: To them, you know, before going to bed. And to spend time in prayer, praying with them para at a very young age, ma-develop sa ila ang ilang connection with God. There is someone bigger than, you know, the world, than themselves. So, namigid that we make it regular. And even singing songs, Christian songs to our children,
0: wow.
1: teaching them to sing. No, I remember na bisan gagmay lang, he's able, I know. My God, my
0: Uh-oh.
1: Lord is able. He's able to carry me through. So, ka mga simple lang sina nga kanta, no? Even with Christ in my vessel, you know, amo lang gid na, no? So, ma-remember gina nila sa mga times nga daw ma-feel sila nga they are in danger. Kaga namigid nga matuduan tang aton mga kabataan sina. And also, encourage your children to memorize verses. No, hindi lang nga puro lang si Peppa Pig dira, si Peppa Pig sino pa na ang ara sa gadgets, no? Hindi naton sila pag ipa-depend dira, kundi i-connect naton sila kag i-develop ang ila dependence sa Ginoo. So let us also encourage healthy conversations with them, no? Hindi lang makita ta lang permi ang diferensya nila kag ubra ta lang sila akigan.
0: Oo.

0: parang they would also be open to us kung anong mga problema sa eskwelahan, no? But of course, kung mag-ubra naman panugit atong kabataan, tagaan ka man benefit of the doubt, especially ang teacher or ang eskwelahan. Let's pamatian ta sila. Pero nabigid nga we spend time with our children in healthy and meaningful conversations, no? Kag namba kagina, no, nga pray for your children. This has been our practice sa balay, no? You know, before sending out your children, pagwa mo sa ila sa pagwa nila sa imo pertahan, sa inyo pertahan, pray for them and tell them God bless you. Okay, anak, God bless you. Even sa subong, ha, nga may nga mga professionals namon kabataan, every time they go out of our house, we tell them, we say, God bless you. Take care and God bless you. So, kung mag-travel sila malayo, mag-out of town, we always spend time in prayer sa ila. Kag kinikanan, check regularly with your children. Ask them, kamusta? Kamusta ang school? Ayan. Kamu lang na bala nga fun, nga pang, ano lang, ka-gentle lang, nga pang check sa ila. No? And, also, spend time with your children, you know, do things that are, you know, fun, meaningful, and productive. And of course, always express your love to your children. Kahatag inibisang confidence sa ila, ga-develop sa ila sang healthy self-image.
1: Mga tips, ma'am. Tuod na, ma'am, no, mga practical kag at the same time ano gid healthy, no, nga mga pamaagi, labi na gid sa mga ano youth nga mga age, yes. Bala, ma'am, no, kinanglan exactly. Gina nila nga ano mag-guide sila sa maayo. Kag damo, ma'am, subong nga mga youth ang nag-struggle sa loneliness, anger, kag hopelessness. Ang intentional discipleship, ma'am, makpaano ini makabulig address ang sini nga deeper heart issues.
0: Yeah, sa subong amo na gani nga ang mga ginikanan subong daw hindi na wala na bala sa correction sa kabataan. Hindi na sila gusto nga sawayon nila ila kabataan kay base ko no ma-depress. And even diri sa eskwelahan, no, nga nagsiling, ma'am, basi ma-depress ang bata ko kung i-correct ko or basi kung akigan nyo da, no? Amo na subong, nagsiling, ka-conscious na gets kaayo sa aton sang mental health, sang kabataan, kay nahadlok kita, kay basi kung ma-depress sila, anong ilahimuon, no? Kay kadamo na gin man sa mga cases. But for us, nga arat sa Ginoo, ka importante gin. Balik kita gyapon sa mga prinsipyo nga ara nga na-establish sang Ginoo sa iyang pulong, no? So again, ginabal ko gina, let us lead our children kung ano man na sila nga age, no? Let us lead them to the Lord. And help them establish intimacy with God. Matunan gin nila bala nga palang ma-conscious gin sila nga palangga sila sa Ginoo, sang Ginoo, may value sila. Kag kag kanami gid kung ma-develop gid ang ilang love sa Ginoo, kag fear sa Ginoo. Ngayon lang, malantaw nila, makilala nila ang Ginoo nga ila protector, kag ilagid nga friends.
1: Oo.
0: Bisan diin sila, even kung ano man ilang sitwasyon, nga kung they feel sad, they feel lonely, they feel depressed, they have a God who, who loves them, who cares for them, and who is always present. Kaya ang importante gid bala ma-assure ang kabataan sang ginatawag nga presence. So kita, malayo kita sa ila ko at times, no, we cannot be there with them all the time, but God can and is with them. Is always present para sa ila, no. So kanami gen nga mo nang ibutang nuton
1: Oh.
0: sa ilang nga mind. Kag of course, encourage them to connect with other Christians sa church man or sa campus, no, sa campus ministry. Isa sa mga blessings nga nabaton ko sa Ginoo when I was in college was the fact na naging part ako, naging member ako sa InterVarsity Christian Fellowship. Kag ang una ang naging support group na akon, no? Kag naka-help din sa akon, you know, growing up as a teenager, kag with all the pressures, academic pressures, peer pressures, nakabuligid nga I have friends, Christian friends who can just listen to me, who can pray with me, and who can pray for me. Kag salamat ko sa Ginoo nga ang amon nga mga kabataan, amuman, naging members man sila sa InterVarsity Christian Fellowship na nakabuligid. They were away from us, no? Ang isa, duwat sila sa Iloilo, nag-eskwela. So, kanami nga may, they have friends nga kanami gin sang ila fellowship, kan naka-help gin sa ila develop sang ano bala ang intimacy with the Lord.
1: Nami to
0: so
1: gin,
0: that's very important.
1: Oo, Ma'am Sarah, salamat gid no. Damo gi kami natun-an. Nami to sang ginambal mo, Ma'am, nga lead your children to the Lord. No, kay kun amo ni siya ang gakatabo, Ma'am, nga intentional kita sa pagpadako sila sa Ginoo. Hindi na nabudlay ang correction later, di ba la, Ma'am Sarah?
0: Yes,
1: ang pagdisiplina sa ila, no? Maintindihan nila. Maintindihan.
0: Intindihan gid nila. Tsakto gid na. Kag nang siling ba lang makarelate gid sila. Kiti, saturated sila sang pulong sang Ginoo. Kanami gid, ang consciousness gid ba lang na there is a God na nagapalangga sa ila. Kag there is a God na the desire ni Jaya nga you know to be intimate with us, so kanami gid.
1: Yes, Ma'am Sarah, nami gina no for the reminder kag encouragement. Kag nami man to, Ma'am Sarah, na mention nimo ang role sa mga campus ministries.
0: Yes.
1: No, importante ginatuod nga nang layo ka mo sang imo nga bata pero kampante ka nga
0: yes.
1: Ang Ginoo naga take care sa ila through Christians nga ara da no naga ano gyapo naga guide naga express no sang pagpalangga sang Ginoo naga disciple sa ila no dako gina ang help.
0: That's really true. Yes, that's true.
1: So amo na ang panawagan man nato no sa mga campus ministers naton.
0: Yes.
1: So,
0: kanami
1: of course aside sa IVCF, Ma'am, we have SMO, may CBF, no damo mga campus crusade,
0: CCC, campus crusade, navigators.
1: Yes.
0: Even the churches now, they also have their own campus
1: groups,
0: ministries. So ipag-pray tagin natin nga, you know, colleges, especially Catholic colleges or non-Christian colleges, maging open sa amusining ng mga campus ministries.
1: Sa mga public schools, Ma'am. No,
0: yes,
1: ba?
0: Public schools, exactly. Namigid.
1: And, ari pagid ma'am no ang syempre of course balik kita sa Bible no si Jesus mismo nag-welcome ni sa mga kabataan bala kag gin value gi sila deeply no gin ano gin sabak gin sila gani ano sa Ginoo naton gin acknowledge gin sila so ano ang lessons dira ma'am nga ma-learn naton from his example sa aton man nga mga adult when caring sa aton nga next generation.
0: Let's do what Jesus did. So, malanggin ang mga ginikanan. Before He sent them to the world, He invited them to Himself. So, ang ano gid bala, ang invitation, no? Siling sang Ginoo, come. Come. So, ang kin-invite gid dyan ni Jesus, ang iya mga disciples, and even the crowd, no? To be with Him. So, amumana. Isundon ta man ina no nga dalon ta gyud ang Ginoo ang aton kabataan sa kay Jesus kag ang iya bi nga ministry ni Jesus relational naghatag gyud premium si Jesus sa relationship so amo man na kita nga as parents nagaantag gyud premium ang aton nga relationship sa aton kabataan
1: Oo.
0: kag ang relationship naman sa Ginoo.
1: Wow. Nami gina no ma'am, wonderful kag ka-comforting to hear that, no, nga kinanglanon gina naton kag kita man i nga mga adult o labi na gid sa mga ginikanan, kumbaga ano kita secured kita kay
0: yes.
1: ara gid no gali no ang kamatuoran nga ang Ginoo mismo, no, nang ara gid masaligan naton kag may ara gid kita protection kun naga-follow kita, no, sa iyang nga will, sa iyang nga gusto kag sa iyang nga pamaagi. Ma'am Sarah,
0: exactly.
1: Kanami gid sang aton discussion, nagapaminsar ako gani kag inang ga igaan ta naman ni Guro sang part 2, no, ang ini nga discussion, no. Nang pero ari na lang mamo ang imong nga nang mensahe na lang sa mga ginikanan nga naga-struggle subong sa fear or anxiety tungod sa nagakalatabo kag ang imong mensahe ma'am sa mga churches and even sa mga schools sa communities.
0: Okay, so beyond academics and achievements, ang ma-share ko lang gid sa inyo kung ma-encourage sa inyo, importante gid ha, i-cultivate agad sa atong kabataan ang faith and not fear. Okay. Love of God and fear of God. Kag kanami gid kung kita mismo bala nga mga ginikanan, saturated kita sa pulong sa Ginoo, no? We always spend time in the Word of God. Kay siling sang Joshua 1:9 and 8 and 9, siling, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and that thou shalt have good success. Mm-hmm. And remember this, parents, kung ano man dira ang ginatubang naton, whatever situation, gakalatabo sa aton, no, kag ara kita. Let us remember. Let us be strong and courageous. Let us not be afraid. Let us not be discouraged. For the Lord, our God, will be with us wherever

0: kanan, pray for your children. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang kung may problema. Pray regularly and consistently. Letter A. Okay, so parenting ni ha, ang acronym. Assure them of your love. Hindi kita maging kuripot sa pag assure sa aton kabataan nga palangga naton sila. Okay? Hindi tagin pag i-devalue ang aton kabataan because they are our inheritance no, sa Ginoo. Letter R, remind them of God's sovereignty regularly, that our God is holy, yet He is loving and He is faithful. Letter E, encourage them to trust the Lord always. Do not, they don't have to fear. Okay, they should not fear, but trust the Lord. Letter N, nurture them in God's word. This is very important. Letter T, parents, time spells love. Okay, so for a child, love means or is spelled T-I-M-E. So time is important. Make time for your children. Letter I, individuality is accepted and respected. Individual differences. Ibatunon ta, no? Ikwano natin sila. Balik tagid sila sa ilang ang personhood bala, no? That they are unique and we accept them as they are. Letter N, parents, never give up on your children. And letter G, give them not only their needs but also their wants as the Lord provides. Kanami gid ba lang ako may pangayoon natun kabataan. Hindi lang kay tungod nga da may ara kita bihatag dayon, no. Tudluan ta sila nga magsalig sa Ginoo sa iya nga provisions, no. So kung may mga ginapangayo ang kabataan natun nga do medyo kisang do ka medyo dako-dako ambalon ta gid nga let's pray for it kay kun iya na sang Ginoo ihatag niya gina sa aton. So dumduman tagid ni no ang acronym nga parenting. This will always guide us sa pagpadako sa aton kabataan.
1: Oo. Well said gid ma'am no, kag kanami gid no, pwede ni naton mabalikan no ang acronym kag pwede ni namon mapangitaan paagi ma'am Sarah nga mabalik-balik ni no. Kanami gid sini nga mga tips ma'am Sarah no, kag salamat gid ma'am sa imong reminder sa amon today, imong comfort somehow no, and at the same time ang imong encourage no, pag enlighten nami to sa Joshua 1:8 and 9 no, be strong and courageous gid kag meditate on God's word day and night gid ya ma'am Sarah no. Salamat gid liwat ma'am. Ginoo gid magpakamaayo sa inyo nga ministry dira no sa Mansilian Christian
0: thank
1: Academy.
0: You,
1: God bless gid sa imo ma'am and maayong aga liwat.
0: Yeah, kag salamat sa tanan, salamat gid sa pagpamati. God bless you.
1: Salamat gid ma'am no, kag
0: thank you.
1: Salamat man sa
0: thank
1: kay
0: you, Ray.
1: Yes ma'am no, salamat gid ma'am. kag abiya no sa piyak sang mga technical troubles naton diri napadayon gid no nang pabati kita sang Ginoo sang dapat mabatian naton today no, kag kinahanglan gid naton mabatian mga abiyan no. Salamat kay Ma'am Sarah sa iyang kabuhi man no. Kag magasunod na si Angel sa kapalimalay mo, ma-preempt lang kita anay, nag-extend kita gamay, but maano man ang kapalimalay abiyan na ma-extend man gamay no. Kag salamat gid no sa bulig ni Nong Bonard kag ni Joel sa aton diri. Salamat for being patient abyan. Salamat gid sa imo pagpamati, sa imo pag-upod, pag-suporta, pagpangamuyo sa DYVS. Until all have heard abyan, happy weekend gid sa imo kag Monday and Tuesday abyan may retreat kita no mga staff. So padayon ang aton program, padayon ang broadcast abyan. Pero kung nag-visit ka mo diri, ang operator lang na di ang tao, no? So, wala na siya. Kag-aragyapon kita, mga Wednesday. Balik naman kita sa duty naton. So, pray nyo kami abyan sa amon nga staff retreat. God bless your day. Enjoy pagit sa pagkumati sa kapaniwalay kag sa tanan yung mga programa. Until tonight, salamat gidliwat. God bless.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Kapanimalay. Welcome sa ating program, Kapanimalay Mo Friday, Grace at Work, Grace at Home. Ini ang imo working mom sa Kapanimalay, Angel Guzong. Kamusta ka mong subong abiyan sa ating dira mga ginikanan? Nga busy man at this hour, kaya it's the time man yung nagprepara kita sa lunch, o maybe nagpanyaga na. On this time, maayo lang dira nga pagpanyaga. Good morning man sa atong dira mga lolo kag lola listening today. Sa atong dira mga teachers, church workers, kag sa tanan nga nagapamati subo. Good morning gid sa imo. Today is June 26. A happy birthday gid sa akon firstborn kay Cairo celebrating his 5th year birthday today. Yeah, birthday langa and praying that God will guide you throughout for another year naman sang ininga life kinatag niya sa inyo. I would like to greet man Ma'am Merly Lumawag, Corazon Estelioso. Also, I would like to greet man kay Nanay Mercedes Nanit all the way from Guimaras. Salamat gid ma'am sa mga blessings gin-impart mo man diri sa DYVS and also sa imo man pagpamati sa mga programs sang stasyon. We are praying for you and your family. And of course, sa tanan man nga nagapamati subong, stay tuned gid for our topic for today. Kapanimalay sa sini nga mga semana, madamo sa aton ang nakabati sa mga balita nga about sa mga kabataan. Nga kung sa diin, kabataan man ang nalakip sa sini nga mga insidente ning mga violence among minors. Inang mga insidente balaabian sa balita nga ato nabatian nga ara ang bullying, stabbing, drowning incident kag bisan shooting nga naghatag sang kabalaka sa madamo nga pamilya. Ano bala ang natabo? Ang pamangkot nga iniabyan no kundi hindi lang kung anong natabo sa balita but also man kung ano bala ang kakatabo sa mga kabataan subong. Hindi nga mga recent news involving children, it has caused us parents to pause and reflect. Kiti as mothers, fathers, grandparents, teachers, church leaders, ano bala biyan ang mahimo naton to help raise children who are kind, respectful, resilient, and grounded in faith. Amugani abyan subong adlaw, hindi kita magpabilin sa mga news headlines, hindi man kita mag-focus sa mga detalye, sa mga insidente nga amo to. Sa baylo abyan, gusto nato ng taon today ang isa ka-importante nga pamangkot. Ano gid bala ang kinanglan sa aton mga kabataan sa subong nga panahon? Our topic for today is what today's children need. But antes kita magpadayon ni Rabian, magapamati kita anay sa lifestyle segment kaupod kay Miss Bing sa iyang topic what makes Bacolod Bacolod. But before na, may arasang report nga pahanungdot.
3: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktima sang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapanginmatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra ang kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.

0: Maayong aga! Miss Bing Aladron here for Lifestyle. Kanami, no, mga kapanimalay, kay nag-ulan-ulan naman. Basta nga hindi lang gadya magbagyo. Ano? Okay lang para ga maka-expand naman ang aton iyang mga tanom, maka-save kita sa aton iyang water bill, makapundo kita sa aton nga tubig for a lot of things, no? Pwede man gani nga pang-mop sa aton nga mga salog, pang-flush ang aton iyang toilet, no? Panglimpyo sa kong mga ano-ano dira. Tungod kay mga kapanimalay, ari balaho sa Deuteronomy chapter 28 verse 12 nagasiling dira, "The Lord will open to you its treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand." Nah. Kanami sa mga promises ni Lord, ang gina-expect lang sa aton is to continue to trust Him, continue to have faith in Him, and continue to do His will. Nan, amo na siya. Okay, mga kapanimalay, sang last week bala, June 18, I remember, holiday bala iyaya sa Bacolod. Nga how? Because it is Bacolod's 88th Charter Anniversary. Oh, hindi bala, no? So, balikan ta bala iyas ang kadali. June 18 of 1938. That's 88 years ago. And that was 40 years after nag-declare kita sang aton iyang independence sang 1898 si President Manuel Quezon. And that was during the Commonwealth Government, no? Ginpermahan niya na ang Charter number 326, making Bacolod a city. Pero dali lang, hindi ba lang there was a time nga ang Charter Day sang Bacolod gina-celebrate every October? Oh yes, that's true. Kabalok kita mga kapanimalay, from 1938 upon signing sang Republic Act, no, nga making Bacolod a city, June 18 ang celebration sang aton nga Charter Day diri sa Bacolod. So from 1938 to 1979, ugaling pagka 1980, there are a lot of things that happened. Legal Charter Day is always June 18. That's the date on paper. Pero ang charter, papel lang ina. What makes Bacolod, Bacolod, is how we respond when the paper burns, when sugar prices crash, when ship sink. Amo ina siya ang natabo sang 1980. Hambal ni Rizal, "The youth is the hope of the fatherland." Ang Bacolod dyan nagahambal yan, "The Bacolod nun is the hope of Bacolod even in the dark." So balikan tabalaan ay before the charter. Sa mga 1900s, we were plainly Sugarlandia. No charter, but ang mga Bacolod nun, we were already building at that time. Nag-build kita mga sugar centrals, nag-build kita railways, nag-build kita schools. Ang La Consolacion College, that was established in 1919. Ang UNOR, that was established in 1941. Ang mga migrants from Panay, Iloilo, Cebu, amuna siya ang kalabanan naton ng mga ancestors, no? They came with nothing but with mga kamot nga may mga kibol. So, ang charter in 1938, mga kapanimalay, naghatag sa aton sang self-governance. Kay di city na kita. But look what we did with it. Nakapatindog kita public plaza, nakapatindog kita Capitol, may mga eskwelahan na kita. We did not wait for Manila. Kita iya-iya ang nagpatindog. Nag-1980 na. Gintestingan gid ang character sang Bacolod kag sang mga Bacolodnons. April 22, 1980. Hindi ko gid ina siya malipatan kay ti birthday ko ng April 22, di bala? Nag-celebrate din kami. Tapos panyapon, nag-sinadya-sadya kami. Ang isa namon kaupod kay radio announcer, gulpi lang may nagsugat sa iya. Ka naghambal nga may emergency balik sa station kay may tragedy sa dagat. Tungod kay, at that time, ang MV Don Juan na naghalin sa Manila para pa Bacolod alauna sang hapon, ang mga sakay sa do, mga estudyante, no, coming home from graduation nila, ang ilang mga pamilya nga nag-attend, no, mga Bacolod's sons and daughters. And most of them, ang mga sakay dito sang MV Don Juan, are from Negros, no, mga Negrense. Kag off Tabla Street, dito sa May Mindoro, nag-collide siya sa isa ka oil tanker nga MT Tacloban. 15 minutes later, ang luxury liner nga MV Don Juan naglugdang. 176 people dead, 115 missing, 745 naka-survive. So, pagkadason nga adlaw, ang Banago port was full of people, not of arriving passengers, but of mothers, but of fathers, of children, nga nagahulat nga ang ngalan sang ila iyang kapanimalay, no, yung nakasurvive, ara sa listahan sang nakasurvive. The whole province, ara lang sila yung nakatutok sa radio and TV, praying nga mas damo pagid ang mga makasurvive. And during that same decade, mga kapanimalay, hindi bala dumduman naton, the sugar prices nag-crash. Ang corn syrup from America, amuto siya ang nagpatay sang aton iyang market. And syempre, gutom ang nagsunod. Mga malnourished na mga kids makita sa TV, batang Negros, no? The world saw the sugar bowl became an empty bowl. So, 1-2 punch gidyaya ang nakuha naton sa tong 1980. A ship sinking and an industry collapsing. 1980 really was the darkest year Bacolod ever saw. But ang question, did we break? No. Ang mayor sa Dungachempo was Mayor Jose Digoy Montalvo. Baudamo man tunga pamilya niya ang nadala sa Don Juan. But ang ginhimo niya, nag-collaborate siya with artist Ellie Santiago. Ang ila iyang pamangkot, ano na ang aton iyang himuon subong? So si Ellie Santiago, being an artist, siya ang nag-coin sang word nga maskara. Mas, M-A-S-S, meaning many people, and cara, a Spanish word for face. So many faces of smiling masks. Na naamuto siya ang ila iyang resolution. By October of 1980, months after the sinking and during the sugar crisis, ang Bacolod nag-hold sang first ever maskara festival. Not to deny grief, but to defy it. Ang mask para nga matakpan ang mga luha, no? Ang dancing para nga mabatuan ang despair. So ang ilag ito yaya nga hambal, we smile not because we forgot. We smile because we refuse to be broken. Since 1980 until 2017, ang Charter Day sang Bacolod was always celebrated during October. Pero sang 2018 naman, ang Bacolod City Government decided to bring back the celebration to its original Charter Day, no? Ang pag-original gidiya nga pag-permahanay, and that is June 18. So kada June 18, subong amuna ina siya ang aton iyang holiday sa Bacolod tungod kay Charter Anniversary. Te, kabay pa nga, may natun-an naman kita sa aton iyang Charter Day celebration. Okay, ari pagid ang isa ka significant date sa bulan sang Hunyo, June 25, mga kapanimalay, kahapon. Nga ang significant ang June 25 because it is our National Arbor Day. Na sa bilog ng Pilipinas, June 25 is our National Arbor Day. How did it came about? No? Paano ni siya nangin Arbor Day ang June 25? Sa 2012, through Republic Act number 10176, June 25 was declared National Arbor Day. Araw ng pagtatanim ng puno. So, arbor, which means tree in Latin. In the Philippines, June 25 date is perfect. Tungod kay nagasugod na ang aton iyang rainy season diriya subong. Kabay pa nga, waay lang sang El Nino, no? So, the soil is soft. Ang mga seedlings, they have 6 months of rain before the next dry spell, no? So, kabay pa nga, wala lang yung tuod sang El Nino para nga makasugod-sugod naman ang aton iatanom sang pag-flourish, no? Kahit 6 months, kung katanom ka sang seedling subong, 6 months pa bago na siya magtubo gadyaya sang maayo. So ang question, nga ang Pilipinas kinahanglan nga magtanong gadyaya sang kahoy o tilang tawa bala sa imong palibot, hindi bala nga to niya nga summer subong 40 degrees up to naga 46 degrees ang iban gani nga like sa mga Northern Luzon mas taas padira, no? 40 degrees centigrade ang Dumangas, 46 degrees centigrade. Dutay lang nga ulan, may mga pagbaha na manadayon. Diriya sa Bacolod, dutay lang nga ulan, no? Ang iban nga parts ng Bacolod, nagabaha man. So, way labot nga, of course, sa City of Smiles kita, but also, we are one of the hottest, most urbanized city in the Philippines. So, ti ano bala ni siya ang iyang significance, no? Kung damo kahoy, damo shade. Kung makatanong kita damo kahoy, we may have less flood. Kung makatanong kita damo kahoy, amo ina siya ang aircon nga ginapadala ni God sa aton, kagina install nga libre. So, that is why Republic Act 10176 was made June 25, National Arbor Day. Tungod kay ang rainy season, seedlings survive. Hindi lang yaya kay Pilipinas ang nag-ubra sang Arbor Day, no? Actually, the entire world, no, nag-ubra na sila sang ila-iya-iya nga tree planting. It may not be June 25 gidyaya, kag it could be some other dates para sa ila, kag kun ka isa lain-lain managani ang ila-iya nga tawag sina, no? May mga Day of the Forest, may mga amusina nga panawag sila. In fact, ang Arbor Day started in Nebraska, USA sang 1892, mga kapanimalay pa, no? Ang hambal ni J. Sterling Morton, hambal niya, a treeless land is a poor land. So, kinahanglan, mananom ka mo. It worked so very well nga ang iban iyang country nag-copy sina. Including, of course, the Philippines. Ikaw ka pa ni Malay, namian ka man maglakat-lakat sa mga area balang damo kahoy, di bala mabugnaw, no? Sa Panaad Park, pwede kada ka libot-libot nga mabugnaw kay damo ka mapasilungan nga kahoy. May isa man diligani ka Memorial Park sa Bacolod, no? Nga damo kahoy, bow. Kun hapon damo da sa naga-walking-walking kay kanami bala kay kabugnaw kay kadamo sang kahoy kanugon lang kay during the typhoon na Tino bala damo man sang mga nagkalatumbang mga kahoy but anyway kita yang mga Pinoy, kita yang mga taga Bacolod, mananom kita, ano? Let's plant. Let's grow. Let's make sure nga the next generation finds a cooler, greener Philippines, a cooler, greener Bacolod. This is Miss Bing Aludron saying, continue to smile because God loves you.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

We are back here sa Kapanimalay Mo Friday. This is your working mom, diri sa Kapanimalay, Angel Guzom. Sa aton nga topic for today, what today's children need in connection abiyan sa recent events nga aton nabatian, kiti sa nagligad ng mga semana, inadlaw, madamo sa aton ang nasubuan, nakulbaan sa mga balita, parte sa violence nga naglabot na sa mga kabataan. Isa gid sa mga nagkuha sang atensyon sang bilog nga pungsod amo ang trahedya nga natabo sa isa ka eskwelahan dito sa Tacloban City kung sa diin ang minor de edad man ang lakip sa insidente. O nakita nato sa abyan sa news, nagresulta ini sa mga kabuhi nga nadalahig kag pagkapilas man sa iba niyang mga estudyante. So ang mga otoridad padayon nga nag-investigate sa sini nga insidente abyan. Kag for us parents, this is very alarming, especially that school is supposed to be a safe place para sa aton mga kabataan. Kay we let them be there, pila ka oras kids ang inadlaw, pila ka oras ang adlaw no sa isa ka bata, like pila sila ka oras blabian sa school. O aga pa nagahalin tapos hapon nakaayo sa ila pagbalik. So this is a very sad news kag ikaw bilang isa ka ginikanan, of course maka-reflect ka man, maka-pause and reflect ka man sa sininga incident. So hindi lang inaabyan no, hindi lang ina nga violent incident, may mga nagsunod pa nga mga insidente man, especially diri man sa lokal naton sa Negros Occidental. Kag prior sina sa Tacloban, dahil pag-iit ng mga incident like drowning incident, may arap man sa bullying, stabbing, kag may arap man mga connected man sa sexual abyan, you know, mga victims dira, involving minors man. So that's very sad. And as parents, it makes us think, oh, ano nga tungkol sa sina ang mga balita, nakapanundom kita abyan, nga importante gid ang papel sang panimalay. Importante ang pagpamati naton sa mga kabataan. Importante nga may ara sila sa safe nga lugar or venue nga mahimo nila istoryahan kung may problema. It is important to know kung sila may ginabatsyag or makagbugatan sa ila life. Kay tiabyan wala kita kabalo, no? Kay lainagid ang mga kabataan, subong, and ang mga demand man sang panahon subong abyan kisa wala na as parents, to kisa wala na kita time sa mga kabataan naton, di na sila naton mapangamusta, or maybe may mga times man nga base sa kasakuon naton, sa kakapoy naton, bala, sila ang aton kakakita, kag sila aton kakaakigan. So, gina-transfer ba naton ang aton nga stress sa ila unintentionally? Inaabyan, nag-create man sang trauma or nag-create man sang distance sang kabataan sa ila ginikanan. So, everything we do, namigid abyan, that we ask wisdom from God. We ask for God's grace nga bisan sang kadamo sang pressures nga na palibot as a parent, that we still make time nga tagaan atensyon ang aton mga kabataan. That's why this day abyan ang aton nga topic for today, what today's children need. No bala ang kinahanglan sang mga kabataan sa sini nga henerasyon. So hindi na kita abyan magpabilin sa mga detalye sa balita. Tutukan naton ang mas importante nga pamangkot kiti gamit to sa mga recent news items involving children or minors o sa diin biktima man sang violence, mga minors man kag nagakos ng violence na minors man, no, maka-reflect kita abyan inside our homes naman, no, kamusta aton panimalay abyan aton day-to-day basis, no, amo na gani abyan na antes kun makita magpamangkot kung ano ang dapat naton baguhon sa kalibutan, on the whole wild world, ano aton impact sa globe, mahimo anay naton nga pamalandungan kung ano ang ara sa aton sulod balay. No, before external, internal anay. So, may pamangkot ako diri abyan, no? Mga mamalandong kita as I ask this.
On our day-to-day basis sa panimalay, ano bala ang pirmi makita sa aton mga kabataan kada adlaw? Sino ang may pinakadako ng impluwensya sa ila kabuhi? Kag ano ang mga values nga ila natun-an sa mga pulong nga ila mabatian kag sa mga ehemplo nga ila makita sa inyo panimalay? Kapanimalay ang kabataan subong nagadako sa isa ka environment nga puno sang impluwensya. Mapiran mo abyan, lain ang sa mga previous generations. Ang mga kabataan subong, lain man ang ilang mga environment, kadamo kaayo sa mga impluwensya sa ila on all directions. Oh, likod, tubang, left and right. Kadamo gid abyan sang gakuha sang ila attention. So ano ini nga mga factors sabyan nga nagakuha sang ila attention? So ara ang social media, ang online games, influencers, classmates, celebrities, ano pa gid? Bisan mga content creators nga ila nga gina-follow. Mugani abyan kung kisa abala, hindi naton sila ma-closely monitor. Mapira naton na lang sa ulihi nga mas dugay pagali ang oras o kung tiyempo nga ila gina-spend sa screen, sa cellphone, kaysa sa meaningful nga pag-istoryahanay sa sulod sang panimalay. Pero kabay pa abyan, hindi naton malipatan ang pinakadako ang impluwensya sa bata. Wala sa cellphone, wala man sa eskulahan, wala man sa internet. Ang pinakadako ang impluwensya sa gihapon, ang mga tao nga ila nakita adlaw-adlaw sa panilamalay. So, kung makita sa bata, makita niya ang iya tatay nga matinumanon sa iya pulong, may matun-an siya parte sa integridad. Kung ang bata, makita niya ang iya nanay nga nagapangamuyo, kunmay kabudlayan, matun-an sang bata ang pagsalig sa Ginoo. Kung ang bata, makita niya ang iya mga ginikanan nga nagarespeto sa isa kag isa, matun-an niya nga parte, matun-an niya ang tsakto nga pagtratarman sa iban. Kay ti abyan, as we know, ang mga kabataan, especially mga gagmay, they follow what you do. Kung anong ila makita abyan, amo gina ang ila ginasunod man o kung ginakopya. So kapanimalay, basi hindi naton mabag-o dayo ng bilog ng kalibutan, pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, mahimo naton niya mabuligan ang pag-mold sa isa ka bata. Kag kun ang ina bata abyan, magdako siya nga may manamay nga karakter, may pagrespeto, pagtuo sa Ginoo ara, dako na ang bahin mo bilang ginikanan sa pagbulig sa palaabuton sa aton komunidad. Sa aton pagbalik, aton pag-istoryahan ang ano bala ang basic needs ng isa ka bata. Kag kung aton na naabyan hatag, may ara pagigali iban na klase sang needs nga as parents kinanlan man aton ina punuan, no? So amo ining natawag nga safety and belonging needs. Let us know more about that pagkatapos ng sini nga ambahanon.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Kung nakasakay ka na sa eroplano, alam mo na ang routine ng mga flight attendants bago lumipad. Mayroong mga important instructions na ibibigay in case of emergency. Kasama dito ang pagturo ng kinalalagyan ng mga life jackets at ang mga exits na pinakamalapit sa iyong upuan. Ang isang mahalagang paalala ay ang sumusunod. If loss of cabin pressure should occur, oxygen masks will drop down. Kung mayroon kang kasamang anak, kailangan mo munang isuot ang iyong oxygen mask bago ka tumulong. Alam mo ba kung bakit? Isipin mo kung paano ka makakatulong kung ikaw ay himatayin dahil sa lack of oxygen. Ang isang ina ay kadalasang hindi matiis ang kanyang mga anak. Konting iyak lang, tatakbo at kakargahin agad ang baby. O di kaya ay susubuan ng pagkain na may kasama pang suhol dahil baka gutumin. It sounds so loving. Pwede nang bigyan ng trophy si mommy. In case of real emergency, ano kaya ang kakayahan ni mommy sa pagbigay ng spiritual oxygen sa kanyang anak? Suot kaya niya ang sarili niyang spiritual oxygen mask upang hindi siya himatayin bago makatulong sa anak? May lakas kaya siyang suotan ng anak ng spiritual oxygen mask? Don't panic. Maaaring hindi mo makita agad ang sarili mong spiritual oxygen mask. Madali at reach out to God in prayer. Just say the name of Jesus dahil napakalakas ng kanyang pangalan upang maalis sa iyong isipan ang iyong panic. Okay, medyo lumuluwag na ang iyong paghinga at lumilinaw na ang iyong mga mata. Kunin mo ang iyong Bible at simulang basahin muli. Hanapin mo ang mga passages na naaangkop sa iyong hinaharap na problema at ng iyong anak. Makikita mo ang mga pangako sa iyo ng Panginoon. Tandaan mo na nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Ang Diyos pa rin ang ating source of spiritual oxygen. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Angpil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Karapatan namin mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
2: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
4: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
6: Hello, Bian. We're back here sa Kapanimalay Mo Friday Edition. Ini ang imo working mom diri sa Kapanimalay, Angel Guzom. Sa atong pagpadayon sa atong topic for today, what today's children need. Kapanimalay bilang mga ginikanan, natural lang ay gusto nato ni hatag ang pinakamaayo gid para sa atong mga kabataan. Kisa di na gani kinahanglan pa man kuton nga magsakripisyo kita sa para sa ila, kay bilang parents automatic kinahimo na naton para sa atong mga kabataan. Just like regarding sa ila school, ginaready gid nato ang ilang mga basic needs kanay kaangay sang school supplies, uniforms, bags, sapatos. Kag kung may kapasidad kita, sila naman personal life, kinatagan man natin sila sa mga toys, gadgets, kagiban pa ng mga butang na makahatag sa kalipay sa ila. Of course, sabihan, wala man na sa saladara. Mga ini, importante man, kag part ini sa pag-atipan natin sa ila. Pero when we think deeper, abyan, ang mga kabataan may mas dako pagid na need kaysa sa mga bagay na mahimo natin mabakal lang. Ano ba gina needs ang mga kabataan naton? Let me share abyan sang ini nga psychologist nga si Abraham Maslow. Very familiar niya siya sa aton, I think, kay gina share man niya ang iya learning sa aton dira nga mga psychology classes, mga basic ini nga psychology abyan sa aton dira college, sa pagkasang college naton kung aton madumduman. Ning si Maslow abyan naghambal nga ang tao may nagkalain-lain nga mga panginahanglan. Kung mahatag na ang basic needs, pareho sa pagkaon, bayo, school supplies, kaiban pa nga everyday needs, may masunod pagyud nga importante nga mga needs ang mga kabataan. Amo ini ang ginatawag nga safety kag belongingness. Ini ba lang ang mabatsyagan nila nga ginhigugma mo siya, nagkabahin siya sa isa ka pamilya o kung komunidad nga nagapakigbahin kag nagaatipan sa iya. Mabatsyagan balaan na ay hansang imo bata. Kag para sa aton mga kabataan na biyan, importante gidi ni. Kay bisan kumpleto sila sa notebooks, lapis, school bag o kung bisan gadget pa para sa pag-eskwela, kung wala sila nagabatsyag sang seguridad, pagpalangga, kagpagbato no kon acceptance sa ila panimalay, magbudlay para sa ila nga mag-focus sa pagtuon kag maglambot sa bugos niya gid nga potensyal. Amo gani abyan, mas importante gid nga hindi naton pagkalipatan ang ila emotional kag spiritual needs kay ang isa ka bata nga nagabatsyag nga mabatsyagan niya bala nga ginapalangga siya, ginapamatian siya, kag may ara siya sa safe avenue kung sa diin or safe person nga pwede niya mapalapitan. Kiti ang mga bata nga may amusin niya biyan, no? Nga mga needs available to him or her, mas preparado ang ina nga bata nga mag-atubang sa mga challenges sang kabuhi kag sang pag-eskwela. So the question is, ano bala ining safety needs kag belonging needs sang bata So una kita abyan sa safety needs nga category. Kag una akong tagid ni, kaya amunin siya ang una. Kung ma-fill in na ni, next niya nga need, amunin na ang belonging needs. So sa safety needs, kinanlan mabatsyagan sa bata ang ginatawag nga security. May seguridad. Kinahanglan ang bata safe sa balay. Ang atmosphere sa balay nga kung sa diin wala siya nahadlok nga mag-speak up, maghambal sa ginabatsyag. Mabatsyagan niya ba lang akong mag-communicate siya, mapamatian gid siya sa iya ginikanan. Balay nga secured hindi lang physically, kundi ara man na ginatawag nga emotional security. So muna siya abyan ang security nga ginatawag under the safety needs sang bata. What else? Ari pagid abyan ang ginatawag nga boundaries. Subo nga panahon na abyan, do kadamo gid sang do allergy sa word nga limit. Pero ang limitasyon no kon boundaries kinahanglan ni especially sa mga bata. Kinahanglan nila mahibaluan ang insakto kag sala. Kinahanglan nila sang rules kag expectations. Ang boundaries hindi nagapakita sang kakulang sang gugma mo sa bata. But namigid may boundaries sabihan kay pamaagi diri mas magpakita mo pagid gani ang gugma mo para sa iya. Kiti, I believe hindi nami unang bata ginapagustuhan na lang gid sa tanan-tanan. No, nami gid may ara sa ginatawag nga limitasyon, may ara sa tinatawag nga boundaries kay na healthy gid sa tanan nga relationships. Next, kadto naman kita sa belonging needs ng isa ka bata. Amo ang love. Kinahanglan sa bata nga mabatian, kag mabatsyagan, nga ginahigugma siya, hindi bangod sa iya performance, sa iya grades, o kung achievements, but mabatsyagan bala sa bata nga palangga mo siya, tungod nga anak mo siya. So may dako ginang a difference abyan. And of course, time with family. Mas nami gidabyan when we spend time sa aton mga kabataan, bisan simple lang, na balang ulupuray ka mo kaon, nag-sharing ka mo parte sa mga natabo sa inyo on the day. Of course, praying as a family. Kay karami, good when we practice this abyan. Kay ang pinakadako ng impluensya sa kabuhi isang bata, hindi ang gadget, hindi ang internet, hindi ang achievements, kundi ang mga tao nga nagapalangla sa iya, pag nagawpod sa iya, adlaw-adlaw. Kagkabay pa abyan, as we close sa sininga nga portion, nga pinaagi sa grasya sang Diyos, mangin amukita sila nga mga tao para sa aton, mga kabataan. Iti, children are watching us parents. So let me share abyan a verse from the Bible that says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. From Proverbs 22, verse 6.

Madam mga fake news ang nagalapta sa social media ka text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ng mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para manging matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto.

0: May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture ukon daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magtabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras sa DYVS, alas 12:15.
4: Balita 12:33.
3: May ugtuyanin ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras. Oras, adlaw sa Biyernes, Hunyo 26, tuig 2026. Sa balita sa panahon, Bagyo Gardo nakagwa na sa Philippine Territory. Sa balita lokal, Bacolod SP, ginaduso ang mas hugot nga pagpatuman sang anti-bullying ordinance. Sa balita national, violent online games dapat idumili na inisunod sa DILG. DFA ginkumpirma nga wala sang may nalamita nga Pinoy sa Sundanay nga kun sud-asud nga linog sa Venezuela. Masubra 170 fish cage operators sa Isabela apektado sang fish kill. Sa balita international, death toll sa duha ka linog nga nag-igo sa Venezuela naglabot na sa 164. Kagkaroon yari na ang detalye sa atong mga balita.
4: Balita 12:33.
3: Una kita sa balita sa panahon, nagwa na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang severe tropical storm nga Gardo kaginasang aga. Sunod sa report sang State Weather Bureau, ang sentro sang Bagyo nakitaan sa kalayoon nga 1,310 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon. May ara ini sang pinakamabaskog nga hangin nga naglabot sa 95 kilometro kada oras malapit sa sentro may pagmadlos sang hangin nga nagalabot sa 115 kilometro kada oras. Nagagiho ini northward sa kadasigon nga 50 kilometro kada oras ang sirkulasyon sa mabaskog nga hangin nagilabot hasta 260 kilometers halin sa sentro sang Bagyo. Bisan wala na sa PAR, ginapanugyanan gihapon ang publiko nga magpabilin nga alerto sa posibleng epekto sang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo ilabi na sa west nga bahin sang Luzon.
4: Balita 12:33.
3: Kada kita sa balita lokal, ginaprobahan sang Sangguniang Panlungsod kun SP sang Bacolod ang isa ka resolution nga ginaduso sa mga concerned agencies kag educational institutions nga pabaskugon ang implementasyon sang anti-bullying ordinance sang Bacolod City ini ang ginsiling ni Councilor Cesar Distrito kagapon Hunyo 25, Huwebes. Ang ini nga resolution ginsulat ni distrito kag sa mga councilor nga Sanday Dana Marie Barzo, Celia Flor kag Pau C. Ang resolution nagapanawagan sa pagpatuman sang child protection kag school safety measures sa bilog nga mga eskwelahan sa syudad sang Bacolod. Ang among atikang matapos ang bag-ulang o konsang sinilang natabo sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City nga nagtulod o kon nagbuhi nga istoryahan sa bilog nga Pilipinas ang nahanungod sa bullying, youth violence, mental health kag campus safety. Samtang nagapadayon ang mga investigasyon sa among insidente, nagpabutyag naman ang mga Bacolod City. Nagpabutyag naman ang Bacolod City Council nga ang mga local governments kag schools kinahanglan maghimo sang proactive steps agod matapna ang kaangay nga mga trahedya. Partikular ang mga resolution nagapanawagan sa masunod nga entities agod pabaskugon ang nagapadayon nga anti-bullying programs kag magpatigayon sang citywide assessment sang sini nga mga inisyatibo kaangay sang Department of Education o DepEd Bacolod City Division tanan nga public and private schools diri sa syudad, Bacolod City Police Office o kanang BCPO, Department of Social Services and Development, o kon DSSD City Health Office o kon CHO, CAG Public Order and Safety Office o kon POSO.
4: Balita 1233.
3: Kato kita sa balita lokal, ginaduso sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG ang posibilidad sang pagdumili na sa mga online video games nga nagaunod sang violence o kung pagpamintas. Suno kay DILG Secretary June Vic Remolla, dapat tunan sang Kongreso kag mga kaangay nga ahensya sang gobyerno ang proposal nga total ban sa mga violent online games para sa proteksyon sa mga kabataan nga Pilipino. Ini matapos sa mga report nga isa sa mga suspect sa pagpangduthang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City ang ginasilingan na buyo sa isa ka online games nga ginatawag nga Gorebox. Sudo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ang Gorebox isa ka hampang nga naghatag kahigayunan sa mga players nga magamit sang armas kag maghimo sang naglain-lain nga scenario nga may kahilabtanan sa pagpamintas o kon violent o kon violence. Temporaryo nga ginupangan sang CICC ang access sa among hampang sa pungsod samtang ginalantaw pa ang epekto sini. Sunod naman sa DILG, mahimo man i-consider ang pareho nga tikang batok sa iban pa nga online games nga may kaangay nga mga content o kununod. Ginsiling ni Remolla nga mahimo may ara sang epekto ang padayon nga exposure sang kabataan sa violent nga mga content kag dapat suno sa iya tun-an ini kung paano makaapekto sa ilabatasan kag paminsaron sang kabataan. Subong man, padayon pa ang pag-istorya sa mga eksperto kung ano kadako ang epekto sang violent video games sa aktual nga giho sa isa ka tawo bangod damo sang faktor nga mahimo makaapekto sa batasan sang kabataan.
4: Balita 1233.
3: Ginkompirma sang Department of Foreign Affairs o DFA nga wala sang na record nga Pilipino nga nasamaran o napatay sa duha ka mabaskog nga linog nga nag-igo sa Venezuela. Sunod sa DFA, padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon pinaagi sa embahada sang Pilipinas sa Bogota, Colombia nga amo ang nagapamuno man sa mga Pilipino sa Venezuela. Nakigangot naman ang embahada sa mga Pilipino nga nagatiner sa Caracas kag sa syudad sang Barinas agud masigurado ang ila safety. Sa subong, ginsining sang DFA nga wala pa sila sang may nabaton nga report sang anuman nga halit o nagtaliwan nga Pilipino bangod sa linog. Ginpanugyanan naman sang ahensya ang mga Pinoy sa Venezuela nga magtiner sa mga safe nga lugar kag padayon nga magsunod sa mga abiso sang lokal nga gobyerno kag mga otoridad. Madumduman nga ang magnitude 7.2 nga linog nag-igo sa west nga bahin sang Caracas wala pa isa ka minutos. Ginsunda naman ini sa isa ka mabaskog nga linog nga 7 o kon magnitude 7.5 nga pagtayog. Bangod sa kabaskog sa mga linog, nagdeklara sang state of emergency ang gobyerno sang Venezuela agud mapadasig ang pagresponde sa mga apektado nga lugar.
4: Balita 1233.
3: Naglabot na sa masubra 170 fish cage operators ang naapektuhan sang na-record nga fish kill sa bahin sang Magat Dam sa mga banwa sang Ramon kag Cordon Isabela inisunod sa Provincial Fisheries Office. Na-record ang fish kill sa iban nga fish cage sa ginailigan sang Magat nga ginangot sa tuman nga kainit sang panahon, manubo nga level sang tubig kag kakulang sang dissolved oxygen nga importante sa kabuhi pagsugi sa mga isda sunod sa mga otoridad. Posible nga maglapad pa ang halit kon magpadayon ang susubong kondisyon sang dam. Gani nagpaandam ang mga eksperto nga dapat magpatuman sang gilayon nga aksyon o kuntikang agud malikawan ang mas dako nga epekto sa kabuhian sang mga mangingisda kag sa supply sang isda sa rehiyon. Nagapabilin nga nakamonitor ang Fisheries Office kag iban pa nga mga ahensya agud malantaw ang sitwasyon kag maghatag sang bulig sa mga apektado nga operators samtang padayon nga ginabantayan ang kalidad sang tubig sa dam.
4: Balita 12:33.
3: Kada kita sa balita international, naglabot na sa hindi magnubo sa 164 katawo ang napatay kag halos 1,000 naman ang nasamaran matapos tayogon sang duha ka asud-asud nga mabaskog nga linog sa ang Venezuela. Madumduman nga nag-igo ang magnitude 7.2 nga linog mga hapon sang Huwebes adlaw sa Pilipinas sa more or less 160 kilometers sa Caracas. Kag paglipas lamang sang wala pa 1 minuto, ginsunda naman ini sang 1 kamabaskog pagid nga magnitude 7.5 nga amo ang nagpatumba o kung nagparumpag sa ibang mga building kag infrastructure sa lugar. Suno kay Interim President Delcy Rodriguez, nakigangot na ang gobyerno sa mga pribado nga sektor agud makakuha sang dalagko nga kagamitan kag mapadasig ang pagpangita kag pagsalbar sa mga biktima. Lala nga naapektuhan sang amo nga linog ang La Guayra, isa ka probinsya malapit sa kapital sang Caracas kun sa diin makita ang nagapanguna nga airport sang syudad. Dako man ang halit nga naagom sa Moran Carabobo nga malapit sa sentro sang linog. Damo sa mga balay ang narumpag kag nadulaan sang supply sang kuryente kag tubig ang mga residente. Gin-report naman sang lokal nga gobyerno nga kalakip sa mga nagteliwan ang 3 kabata. Paandam sang US Geological Survey nga mahimo pang magtaas ang numero sa mga napatay samtang padayon ang pagpangita sa mga missing. Ginabulubanta linibo pa ang mahimo maapektuhan sang duha ka mabaskog nga linog kun sa diin ginkumpirma sang nagklainlain nga leader sang opposition sang pungsod nga indi maglapaw sa 10,000 katawo ang wala pa nakita sa tung Huwebes sang aga samtang nagpadala naman ang US sa mga search and rescue team samtang nagapanghanda man ang ila gobyerno sang dugang nga bulig para sa mga lugar nga nahalitan sa Venezuela.
4: Balita 12:33.
3: Kag amo yon mga nagapanguna nga balita para sa sininga oras para sa balita 12:33 sini ang inyong manugbalita Ruth na Ingi Clore. Para naman sa aton pahanumdom Salmo 91:4 nagasiling ang pulong sang Dios. Protektaran kita sang Ginoo pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga butos sa idalom sang iya mga pakpak sa iya katutom protektaran kita niya kag apinan sa gihapon.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Serbisyo Publikong Aksyon.
3: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores. Friday. So bago po ako magsimula, mabuti pa kumanta na tayo para ho ang daddy ko eh handa na at you know, tuloy-tuloy na tayo. Ready na mga kaibigan? Yung ating po mga kasabayan sa Gabay Choir. O yan. Handa-handa na po kayo. Okay. Let us sing. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
3: Aba, nagbago to, iba no?
2: Style,
3: ay, bang style iba naman iba. Yun, ha? Oo nga. Tingnan natin kung hanggang kailan mo.
2: Intense style, man.
3: Tingnan natin hanggang kailan mo yan madala yung tonong yan.
2: Malin-malin-malin ako naman.
3: Okay po. Ay, naku. Magandang umaga po sa ating mga kaagapay at kagabay ngayong Friday. Alam niyo naman po, masaya tayo lagi pag Friday kasi alam natin, it's going towards the weekend. Rest, di ba? Magpapahinga tayo. So ako, usually minsan may clinic po ako pag Saturday. But it's okay, di ba? May mga rest naman ako within the week. At ganun din naman, syempre, worship. No po, yung time na talagang spiritually, we will rest in the very presence of God sa ating mga churches. So anyway, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, ay nakukuha niyo po yung ating programa. Kung nandito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yan mula po sa One Corporate Center sa Pasig na binabato naman po ng Bukawi Transmitter. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at transistor radio, PM radio din po ang gamit nyo, ay tiyak po, nakukuha nyo naman po ang programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang inyong Facebook live stream, mula pare hanggang hulo, may maganda kayong internet, maganda po yung reception yan. At naririnig nyo ang ating mga talakayan sa inyong pong Facebook live stream. At hindi lang po mula pare hanggang hulo ha, kasama din po dyan yung ating pong mga kaagapay at kagabay mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo na naka-tune in po sa atin sa Facebook live stream. So, kamusta na kayo mga kaibigan, kapatid, kakabsat, ano pa ba? Mga lahat, mga igsuon, ayan. So, kamusta po kayo? Pagpalain kayo ng Panginoon. We know the difficulty of being apart from home, pero at least kahit papano, naririnig niyo ang ating programa at merong, kumbaga meron tayong connect sa bawat isa sa pamamagitan po ng DZAS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po mga reminders, encouragements sa atin para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Yes, minsan may review. Kailangan natin yan.
2: Amen.
3: Kailangan
2: para
3: natin
2: yan. Review tayo para maayos talaga.
3: So, patuloy po tayo sa Panginoon. Huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. Member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy nagagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan pa rin natin ha, ways to we can store up treasures in heaven. Ito maganda rin yung tip nila for today. Sabing ganun, help the poor and those in need. Tulungan ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan. Tulad po ng early church, ipinaglihi nila ang kanilang, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ito ay ipinamigay sa mga nangangailangan ayon sa mga gawa, di ba? Maari din nating tingnan ang mga pangangailangan ng nasa ating paligid upang matulungan sila. Nagkwento rin si Jesus ng isang parable patungkol sa isang banquet na inanyayahan ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag na maging kabahagi nung handaang yon. Sinabi rin ni Jesus na tayo ay pagpapalain dahil hindi nila masusuklian ang ating mga ginawa. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin para sa Kanya at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matutuwid. Yun nga po. At kahit hindi natin maaaring makita ang gantimpala dito sa lupa, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, alam natin na bahagi tayo ng pagpapalaganap ng makalangit na kaharian at nagbibigay luwalhati sa Diyos na mas mahalaga pa kaysa sa kasaganaan ng mga panlupang kayamanan. Di ba po, totoo naman to, di pinag-uusapan nga natin to. So lagi nating tanong, bakit nga ba mahalaga yung mahihirap sa Panginoon? Ang tagal ko pong tanong ito, subalit sinagot naman po ng Panginoon ng aking puso. Ang mahihirap nga daw po ay victims of the fall. Biktima sila ng kasalanan. Tumingin ka lang sa ating kapaligiran. Bakit mga maraming Pilipino ang naghihirap? Isa sa mga dahilan ay dahil sa korupsyon na nagiging normal na sa ating sistema. Kahapon nga pinag-usapan natin, 'di ba? Kahapon 'yon, merong may lobo, may oso, may buwaya, may pagsama-samahin mo pa. 'Di ba? So, totoong-totoo 'yan. So, bihirang-bihira na makakita tayo ng mga politicians na may pagmamahal sa bayan. Lagi na lang tayo nakakarinig ng mga politicians na may connection sa mga drug lord, sa mga smugglers at yung mga pang-personal na benefit lang ng kanila, ang kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng mga taong dapat nilang panaglilingkuran. Halimbawa, yung mga magsasaka, yung mga jeepney driver, yung mga normal na mga mamamayang kagaya natin, di ba? So, totoo yan. Ilan ba sa atin na naging biktima ng land grabbing ng mga mamamayan, di ba? Maliit na kalupaan na nga lang ang nasa ating pamilya, kinuha pa sa atin. Buti kung mahirap din sila, eh hindi, mayayaman. Marami sa atin na naging biktima ng mga taong nanghihingi ng lagay o bribe para lang maayos ang ating mga papel sa munisipyo. Sa kagustuhan natin na maging maayos ang ating katayuan, ando naman sila mga buwaya yan sa munisipyo. Sabi nga natin, and the list goes on. At kahit tingnan natin ang healthcare at educational system dito sa atin, masisipahayo lang tayo sa mga ginagawa ng mga nasa mataas na opisyal na supposedly ay nagpapatakbo nito ng maayos. Kaya nga ang tanong, hanggang kailan tayo makakawala sa kamandag ng korupsyon at kahirapan? Hindi rin natin maikakaila na meron din namang mahihirap bilang resulta ng katamaran, di ba? Maling pananaw sa kaperahan at kayamanan at sa pagtitiwala dito. So lahat, resulta at biktima ng kasalanan. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di ba, isinugo niya ang kanyang dakilang anak na si Jesus upang sa kanyang kamatayan sa krus at sa muling pagkabuhay, magkaroon tayo ng pag-asa at mapagtagumpayan ang gapos ng kasalanan. At dahil sa katotohanan ito, tayo po ng mga nakakilala sa Panginoon ay naatasan. Tulungan palagi ang mga mahihirap at maging tangible expression ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay isang mandato sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon. So, matagal din po kaming nanguna o naglingkod sa isang faith-based organization at isa po sa flagship program ay ang child sponsorship. Sa paniniwala na kapag ang isang bata o dalawang bata sa pamilya ay matulungan sa pag-aaral at mabahagina ng pag-ibig ng Diyos, mapuputol ang sumpa ng kahirapan at mabibigyan ng bagong pag-asa ang pamilyang ito. Naniniwala po ako dito 100%. Nakita at napatunayan din namin ang katotohanan ito sa buhay ng mga pamilyang may anak na nakatapos at inalis ni Lord mula sa sadlak ng kahirapan. Sa totoo lang, hindi natin kayang alisin ang kahirapan. Subalit, ang nais ng Diyos ay abutin at tulungan sila. At kung may pamilya na ibinubulong ni Lord sa iyo, kaagapay at kagabay, bakit hindi sila tulungan? Sa ating pagtulong, matutuwa si Lord sa atin. Pagpapalain niya tayo ayon sa kanyang pangako. At habang ginagawa natin ito, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. So mamili ka. Tutulong habang nag-iimpok ng kayamanan sa langit o wala ka nalang pakialam. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ganda ulit, anak. God bless you. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at ito po ang binibigyan natin ng diin. Ang ating pong niluluwalhati dito ay ang Panginoon. Hindi po ang aming mga sarili dahil wala naman talaga tayo dahil maraming maisurot sa atin. Pero ang Panginoong Jesus, wala po tayong maisurot sa Kanya. Kung kaya, ang buhay Kristiyano ay isang pagbibigay gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na nagbigay ng Kanyang lahat-lahat. Kaya naman, ang ating buhay ay kailangang our living sacrifice o ang ating buhay na handog. Wow! Yun po ang bibigyan natin ng diin sa mga sandaling ito. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Upo ang katawan nating handog ay isang buhay na sacrifice at tunay na worship. Kasi ito na ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagbigay na siya ng kanyang buhay na handog at ito'y binigay niya doon sa krus, right? But purihin ang Panginoon sa kasaysayan na siya ay nabuhay na mag-uli. Bagamat siya'y namatay na living, datapot nabuhay na mag-uli. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay as a living sacrifice. Okay, so sa Romans 12:1, ano po ang sabi? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikiusap ako. Dahil nasa ginawa na nga po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, ano, i-offer ninyo ang mga sarili ninyo bilang isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Mayroon na bang gumagawa nito ayon sa Biblia? Amen? Pangalawa, si Jesus na siyang Kristo ang ating halimbawa. Sa 1 John 3:16, ang sabi po roon, ganito natin malalaman kung ano ang pagmamahal. Binigay ni Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo rin dapat ibigay ang buhay natin para sa iba. Gaya ng binabanggit ni Beth kanina. Kung ang pagmamahal ni Jesus ay nasa atin na, amen. Ano nga si Jesus Christ sa kanyang kababaan o kabuuan? Si Jesucristo ang siyang ultimate sacrifice, tanging handog, dahil doon ginawa ni Jesus tayong lahat na banal dahil sa kanyang once for all na paghandog. Amen. So Jesus talaga, Hebreo Jesus mula 1 hanggang Jesus na kumahaba ito, ang Jewish law ay hindi pa buo. At dahil doon, ito'y anino pa lamang ng mga magandang bagay na darating sa future. Hinding-hindi tayo Hindi nito kayang gawing perfect ang mga taong lumapit sa Diyos at nag-offer ng pari-parihong sacrifice gaya doon sa ginawa sa Old Testament. At alam natin na ito'y mga tipo at larawan lamang. Hindi natin itutuloy, susurkatin na natin. Ito'y tipo at larawan lamang ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Now, ikaapat, ang tipan ng Diyos ay natutupad. Pinatunayan sa Genesis 15:9-17, habarin ito, sinabi sa kanya ni Yahweh, dalhin mo ang isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon. Ganun pa rin yun, but tipo at larawan pa lamang yan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa, sa Exodus 24:5-8, pagkatapos inutusan niya ang ilang mga kabataang lalaki na magdala ng mga handog sa altar, handog na susunugin, nagagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. Again, the same thing, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tipo at larawan ng mga ginagawa sa matandang tipan. Ikalima, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa mga handog. Unang Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na nahain kaysa pagsunod? Sinasabi ni Samuel ito kay Saul, sa kanya, sa pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit kaysa taba ng tupa. Ang pagsuay sa kanya ay kasing lala ng pangkukulam, at katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sinuway mo si Yahweh, aalisan ka ng pagiging hari ng Israel. Tumutukoy kay Saul. Ika-6, inihandog sa mga maling Diyos-Diyosan. Nagbago sila. Ngayon, hindi na. Leviticus 17:7, sa gayon hindi na nila inialay ang mga hayop na ito sa mga demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y ituntuning, susundin nila ng kanilang lahi sa mahabang panahon. Deuteronomy 32:17, sa mga demonyo nin sila naghandog, at sa mga Diyos-Diyosan sila sumamba. Sa mga bagong Diyos-Diyosan hindi nila kilala, ni hindi pinapansin ng kanilang mga ninuno, backsliding talaga, turning away from God, wrong, come back to God, repent and come to Jesus Christ right now, na siya naman talagang tagapamagitan at talagang nagbigay ng kanyang lahat-lahat upang tayo rin ay magbigay ng ating lahat-lahat, upang sa gayon sa ating paglilingkod ibibigay ng Diyos ang kanyang lahat-lahat upang magawa natin yung pinagagawa niya sa atin. Di ba, anak?
3: Opo, Ama.
2: Ayan. Amen.
3: Meron po akong confession.
2: Ang confession mo? Ay, sige, mag-confess
3: ka. Ang confession ko po ay ganito. Nung sinabi po na magkakaroon ng 7 last words sa atin sa MCF, ayoko talaga.
2: Bakit ayaw?
3: Kasi, hindi, parang ang feeling ko, ito na naman tayo, naging traditional na naman tayo, ganyan, di ba? Pero alam niyo po, to be honest, na-rebuke ako ni Lord. Kasi,
2: dapat tayo.
3: Oh, yun. Makinig muna, Daddy, bago mag-comment. Okay. Kasi po, ang ganda nung sinabi ni Pastor Migs. Una, yung mga nag-share nung time na yon, ang ganda po ng mga share nila from their own reflections and perception of the 7 last words. Pangalawa, ang ganda nung sinabi ni Pastor Migs, it is a buffet. Buffet of God's messages. Na in reality, na-appreciate ko talaga. Na-appreciate ko din yung ginawa nila Kuya Ken at nila Ate Debbie dun sa music na ginawa nila. Alam niyo, at the end of it, sabi ko sa at the end of it, humingi ako ng tawad kay Lord.
2: At sabi pinatawad ko, pinatawad ka na.
3: Dad, si Lord John, hindi ikaw, ha?
2: Sabi na,
3: ayun na,
2: patatawarin din kita. At pinatawad na kita noon pa.
3: Dad, let's go back to the topic I'm talking about.
2: Okay.
3: Yung po yun. Yung bang tipong, minsan, meron tayong assumptions, di ba po, sa mga isang activity. Kasi, hindi nyo rin po ako masisihis. Kasi lumaki po ako na laging may 7 last words. Alam nyo yun? Na after so many years, tapos naranasan din namin na maggawa ng mga ganyang programs sa church. Tapos, hindi na rin inaatenan kasi nga mas lahat ng tao most of the time ando na sila sa kanilang mga you know family time, yung mga lumalabas sila ganun. But
2: at
3: for
2: feeling
3: me,
2: nila boring.
3: For me, ang nakita ko doon, it was a blessing for me nung umatend ako. And honestly, nakita ko na it's hindi naman ako pwedeng mag-judge sa ibang tao. Probably I'm getting older na rin and I get to process things differently than before.
2: Natutuwa na tayo, ano?
3: So, yun po yung ano ha sa akin, let the words of God minister to us every day.
2: Amen.
3: And huwag tayo mag-assume. Okay, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, nagtuturo ka po sa amin palagi. So, dalangin namin magkaroon kami lagi ng teachable heart at patuloy na we learn to respect the leaders of our church and their decisions. Inang una, Panginoon, honestly, nagre-rebel yung puso ko. Bakit kailangan gawin namin to? Bakit gawin ganyan, you know? But then, Lord, thank you for giving me the opportunity to sit down again and listen. Kasi lalong nag-minister uli po sa akin yung 7 last words. Salamat po. And that's my personal perception, Panginoon. I don't know about the others, but for me, it was a blessing. So, Lord, dalangin, itong learning lesson ko is to always value your words, to always value what you've done on the cross for us, and to always value, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita. Salamat po. So Lord, today, thank you po, Panginoon, sa aming mga kaibigan at mga kaagapay-kagabay na today is their special day. Panginoon, si Menchie de Guzman, si Jonalyn Maglonso Yates na nasa U.S., si Eunice Sardia, si Chong Mani, si Arian Faye Ducot, salamat po sa kanyang buhay, kay David Ryan Cahicas, kay Irma Zuniga Valencia, kay Jefferson Robles, kay Ellen Venturina Arciaga, ganun din po kay Florida Aquino Esguera, at ganun din po kay Louie Rebaño. Sa mga pangalan to, Panginoon, na nakalista sa listahan ko since the beginning of time, sa gabay, Panginoon, we ask for your blessings upon them. Sa mga kaibigan na today is their special day, kaagapay at kagabay, may you bless them as well, O Lord. So Lord, ang dalangin namin as we continue to read your word every day and as we continue to be rebuked by your word, may we learn to always be focused on you alone. Lalo na po sa mga gantong pagkakataon, Panginoon, na marami na pong distraction sa aming kapaligiran. May we learn to zoom in into what you're doing and be a part of what you're doing. Marami salamat. So Lord, sa amin pong mga kaibigan na patuloy na nagdadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa mga karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katustusan. At Panginoon, sa mga naguguluhan, ikaw po ang maging way, truth, at life. Ikaw po ang maging comfort sa mga taong kailangan ng comfort. So Lord, totoo yan, Panginoon. May your words continue to minister to us every day sa aming pong buhay. At kahit po ngayon, as we go to the weekend, Lord, may we learn to count our blessings para po we can always celebrate in your goodness and your faithfulness. Kasama po ang mga kapatiran sa aming pong worship. Marami pong salamat.
2: Panginoon, salamat po sapagkat pong iyong 7 wika ay naging buffet, piyesta. Nagpiyesta kami ng iyong mga salita. At pinagpala po ninyo kami. At dahil naman doon, gagawin namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito at ang mga papuring marahil na aming nabanggit ay gagawin naming buffet para sa iyo lamang kapurihan at kaluwalhatian. Lord, thank you very much. Yun po ang patuloy niyong gawin sa aming buhay. Ang mga bagay na pagpapala mo'y gagawin namin kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Bukhay, Panginoon, na kayo lamang ang dapat tumanggap. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name. Amen and amen and amen.
3: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, patuloy po tayong manangan sa Kanya, palagi tayong magsaliksik na Kanyang salita, patuloy tayong sumunod, patuloy tayong makinig sa mga rebuke ng Panginoon sa atin. at patuloy na magpabago sa kanya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran sa at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Anuel Mendoza po, kasama po ating gabay barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa ProdTech, at mga kaibigan natin dyan po sa Bukawit Transmitter, pagpalain kayo ni Lord. Si Jericho Flores po naman dito po sa amin.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tama, pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Forgiveness is like a healthy diet. Acknowledging the benefits of the two is not enough. You need to practice them. But because forgiving someone who hurts us seems easier said than done, most people settle for the taste of resentment rather than savoring the sweet taste of kindness. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4:31 and 32. Are you still holding a grudge against someone? Anger and bitterness will only reap the penalty of an unforgiving spirit. Keep this in mind. The harder your spiritual arteries, the more your heart will grow cold. But when you learn to forgive, you stay spiritually fit.

分乎遐多灾多难的人间，乎这个真侪苦难的世界，有法能变成更加最温暖甲可爱。

的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂赞美你的名，因为耶和华本为大，其大无法测度，该受大赞美。

这一代要对那一代颂赞你的作为，传扬你的大能。我要默念你威严的尊荣。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidugang kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyong kaupod sumo sa 1233 Radio DYVS alauna 30 to balas 2 ang hapon sa aton nga School Buzz Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatikig sa aton mga tagtumalan ako kag sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto mag-read, suggest, or comment, isulat lang ini sa aton nga comment section kay akon ini basahon kag damyawan. So this past few days kita nag-istorya about sa aton nga mental health awareness. So today, since it is Friday, so i-summarize naton or balikan naton ang atong istoryahan halin sa Monday. So ang amu ini nga journey, importante gid ini for every learner kay ini isa ka journey or isa ka week of understanding ourselves, isa ka week of journey sa pag-itsindi sa aton mga emotions, and of course a journey of learning kung paano kita mag-take care sa aton nga mental health. So ang mental health, as I've said so this past few days, you can recognize ini as an important part of education. Ang Department of Education naga-continue gid mag-strengthen sa school-based mental health programs, anti-bullying initiatives, guidance services, and partnerships sa mga pamilya para suportahan ang well-being sa aton nga mga learners. Whether bala ikaw ara sa elementary or ara sa high school, ang amo ini nga discussion para gid sa inyo. So before ako magsugod liwat, gusto taka mapamakuton. Ikaw ba lang kulbaan na before sang examination or quiz? Ikaw ba lang nag-worry na about sa imong grades? Or ikaw ba lang nasubuan because sa isa ka misunderstanding sa imong isa ka friend? Or nahadlo ka ba lang mag-make mistakes? If ang answer ni mo yes, then iwala ka nagapangisanon. Tama sa mga learners across the Philippines na nag-experience sa same emotions, skill challenges while sila nag-grow and nag-learn. So ano ba lang mental health? So ang mental health is about kung paano kita manumdom, paano kita makabatsyag, paano kita mag-behave, paano kita mag-make decisions, and paano bala kita mag-relate sa iban. So also, ang mental health is kung paano bala kita nag-respond sa mga challenges. So, same na naabala sa kung paano kita nag-take care sa atong mga kaugalingon. Dapat kita nag-take care man sa atong mga minds. So, ang mental health, hindi lang iniimportante kung kita may mga problema. Ang mental health, ini nag-matter every day. Ini nag-apekto sa atong nga learning, sa atong nga friendship, sa atong nga family relationships, and also kung paano naton ginaview ang aton nga kaugalingon. So tanan kita may ara mental health, just as tanan kita may physical health man. Ang mental health ini nagabag-o over time. May ara mga adlaw nga feeling naton kahapos lang sa amo ini nga adlaw or katawhay lang sa amo ini nga adlaw, pero may mga adlaw man kung sa san o kita nagakabudlayan or feeling naton kabugat. Ang mga bata kag mga teenagers maka-experience man sila stress, worry, sadness kag emotional challenges. And of course, sa pag-talk sa imong feelings, healthy gid ini. And sa pag-ask for help, as I've said, is a sign of strength, not weakness. So, si Angela, remember niyo si Angela? Sa mga nagapamati, nagalanta this past few days, ginistorya ko na ni si Angela. Si Angela is like a hardworking student. Siya nagatuon mayo. Siya nagaparticipate sa ila eskwelahan or sa mga activities sa ila eskwelahan. Siya nagabulig sa iyang pamilya, sa balay, halin sa gwa, everything seems fine. Pero inside, si Angela nag-worry. Si Angela nag-worry sa iya grades. Nag-worry nga kung ma-disappoint niya ang iya parents. Nag-worry sa iya nga future. One day, may isa ka-teacher nga naka-notice kay Angela nga dukahipusun sa iya subong. Pero ang teacher naman kot, kamusta ka, Angela? At first, si Angela naghambal, okay lang ako, teach. Okay lang kaya teacher, ma'am, sir. But eventually, siya nag-share sa iyang concern. And because someone, o may isa na pamati, she felt less alone. So nga mo ining istorya ni Angela nag-reminded sa aton nga sometimes, ang mga tao nag-carry burdens nga wala naton kakakita. So think about this question carefully. Ano usually ang imo kaka-feel when you face a difficult situation? Pinakubaan ka pala? Nagiging hipusun ka pala? Or nagapangayo ka bulig? Or dinatry mo nga isolve ini alone? So wala na diri right or wrong answer. Ang nagamatter na diri is becoming aware of our feelings. So now let's understand our emotions. Saluwati, chinihon nato ng atong nga kapatsyagan. So every day, kita nag-experience emotions. Ang iba ni emotions, nami sa pamatsyagan. Ang iba ni emotions, super uncomfortable. But tanan ni emotions, may arap purpose. So ang emotions, nagabulig sa aton itchindi, sa aton nga kaugalingon, and sa aton nga experiences. So ang common emotions sa three nag-include happiness, sadness, fear, anger, excitement, nervousness, pride, disappointment. So being emotionally healthy does not mean feeling mo sadya ka perme. It means nga being emotionally healthy means sa pag-itsindi sa ating emosyon and kung paano kita mag-respond dere wisely. So let us begin with happiness. So ang happiness, nagahalin sa damong bagay. Perhaps ang happiness may be nag-spend time ka sa imong family or nagahampang ka with your friends or if nag-learn ka something new or if may ara ka na-achieve nga goal or may nabuligan ka nga isa ka person. So damo gid sa mga tao ang nagapanumdum nga ang happiness only comes from big achievements. But often, happiness comes from simple moments. Smile sa isa mo ka friend, isa ka kind word, isa ka good conversation, beautiful sunset, favorite meal, or may ara ka isa ka successful nga school project. So sa pag-learn, i-appreciate ang amo ini nga moments, makabulig sa aton improve sang aton nga emotional well-being. So now let's do a simple activity. Think of three things nga thankful ka this week. Perhaps ani imo parents, teachers, classmates, sa imo health, imo kaugalingon, imo nga education. So take a few moments nga i-reflect ini. So ang gratitude magbubulig sa aton notice some positive things na sometimes wala naton kakakita. Now, let's talk about sadness. Damo ginatawo ang ginadislike or hindi gusto ng mga subo sila or ma-feel nila ang pangasubo sila. Damo man sila, but of course normal ini. Ini isa ka normal nga human emotion. Ikaw kakasubuan kung may ara ikaw friend nga naghalin or may nadula ikaw ng something important or may naka-hurt sa imong feelings or naka-receive ka disappointing news. But being sad does not mean na ikaw weak. Being sad means something nag-matter sa imo. Sometimes, sadness teaches us important lessons about love, friendship, and resilience. So now let's talk about Carlo. Si Carlo nag-work hard gid para sa isa ka science competition. Siya nag-study, siya nag-practice, siya nag-preparar, pero sa during isang competition, wala siya nagdaog. Na-disappoint siya, nangasubo siya. And for a while, gin-question niya ang iyang kaugalingon. Pero after siya nag-reflect sa iyang experience, si Carlo naka-realize sa isa ka-very important lesson. Even though wala siya nagdaog, siya may natunan. Siya nag-improved. And of course, siya naging prepared na para sa mga future opportunities. So sometimes, ang mga setbacks, ang mga challenges, ang mga problems, nagkabulig sa aton nga mag-grow kita. So think about a time when you felt disappointed. Ano ang imo nga na-learn sa amo inang experience? And ano bala ang nakabulig sa imo to move forward? Now, fear is an important emotion. Ang fear nagaprotekta sa aton. For example, ang fear nagauntat or nagastop sa aton nga ihubrahon ang mga dangerous things. Ang fear nag-encourage sa aton to prepare before an examination. Ang fear nag-remind sa aton to think carefully before making decisions. However, ang fear also makastop sa aton from trying something new. So that is why courage is important. So dama sa mga tao think na courage means having no fear. But of course, that is not really true. And courage means moving forward even if ikaw nahadlo. Imagine ng isang ka-learner na nagahatag speech sa damo ng mga tao. Ang amoy ng learner, ginakulbaan. Of course, testingan ko man ini as a person. Ako ginkulbaan, ako nahadlok. Pero ako nag-continue. So amoy na ginatawag nila ng courage, na doing things or trying things even when you are or when you're in fear. So now let's next naton nga emotion is let's go to anger. So anger is another emotion nga everyone experiences. You may feel angry kung may ara isa ka tawo nga treat mo unfairly or may ara someone nga nagabreak sang imo sang iyang promise sa imo. Or if may naka-insulto sa imo, or may nag-spread rumors. So, feeling angry is normal. Pero, ang nag-matter na diri is kung paano bala natong ina-express ang atong nga kaakig. So, ang healthy ways na diri is to take deep breaths. So, inhale, exhale. Now, you should do that kung ikaw gupangakig or akig ikaw. Next is to talk calmly after nimo mag deep breaths. Talk calmly. Next is to walk away from conflict. If nag-arise na balang conflict, dapat ikaw maghalin na dira. That is not good. Next is to seek support. Kaya mga unhealthy ways na diriya ang pag-away, panakit sa iba na tao, pag-destroy property, and pag-use hurtful words. So let's check in your emotions. Let us pause for a moment. Ask yourself, ano bala ako nga nagabatsyagan today? Ed nga amalag kabatsyagan ko ini today? And ano bala ang ako nga mahimo para i-take care ang akon nga kaugalingon? Sang amo ini nga mga simple questions makabulig i-build emotional awareness. Next, let's talk about the importance of kindness. Ang kindness is super powerful. Ini nagakost nothing, yet ini makachange sa adlaw sang isa ka tawo. So imagine ang isa mo ka classmate naka feel lonely siya today. So imagine man may ara kaming classmate nga nagastruggle silently. Imagine man if ang imong friend nagaworry about sa isa ka problema. So, ang simple act of kindness, makabuligin ni sa ila. Like saying hello, pag-offer help if they wanted to, pagpamati mayo, pag-encourage sa ila, or pag-include sa iban sa mga activities. So, ang kindness, nag-strengthen sa komunidad. So, one of the greatest things nga atong ma-offer sa isa ka tao is our attention. Sometimes, ang mga tao hindi kinanglanon sa solusyon immediately. Sometimes, simply gusto lang gidyan nila or kinanglanan lang gidyan nila sang willing nga mamati sa ila. Kaya ang pagpamati, nag-show sang respect. Ang pagpamati, nag-show empathy. Ang pagpamati, nag-bulig sa mga tao na ma-feel na nila nga valued sila. So now, let's test our knowledge. Is this true or false? So, only adults need to care about mental health. True or false? Of course, false. Kaya ang mental health is important for people of all ages. Next, tanan kita nag-experience emotions. Is this true or false? The correct answer is true. Kaya ang emotions part in me as a human being. Next, talking about feelings is a sign of weakness. True or false? Of course, this is false. Kaya ang pag-talk about some feelings can be healthy and helpful. Next, last question. Asking for help shows courage. True or false? The answer is true. Kasi pag-seek help is a responsible and brave decision. So, ang Department of Education nag-continue gid na mag-expand sang ilang mental health support para sa mga learners through school-based programs, guidance services, learners telesafe helpline. So, sa 2026, ang DepEd nag-strengthen sang ilang support system sa pag-link sang learner helplines sa mga psychoeducational symposiums, mental health awareness symposiums, and also pwede ang mga mental health professionals nag-promote stronger partnerships among sa mga eskwelahan, mga pamilya, and komunidad. So, i-remember gid, na you do not have to face challenges alone. There are people na nagka-care sa imo, kag may mga tao na willing gid mamate, kag may mga tao na willing gid nga magbulig. So before kita mag-end sa amo ining apart, think about these questions. Ano ba lang emotion ang imo nga na-feel most often this week? Anong nagapasadya sa imo? Paano mo kinahandle ang imo nga kasubo? Sino ang tao nga gina-trust nimo? Paano ikaw maka-show kindness today? And ano, one thing nga ma-appreciate nimo about sa imo kaugalingon? And paano mo bala suportahan ang imo nga friend who may be struggling? So this is the 5 things you should remember. Number 1, mental health matters. Number 2, tanan kita nag-experience emotions. Number 3, tanan yung emotions may ara purpose. Number 4, kindness helps people feel supported. And number 5, asking for help is a sign of strength. So sa ato ng mga learners, ang inyong feelings nag-matter. Ang inyong well-being nag-matter. Ang inyong future nag-matter. Remember, good nga sa pag-take care sa inyong mind is importante man as you take care man sa inyong body. So of course, you should keep learning about yourself, i-practice gid ang kindness, and keep believing sa imong ability to grow. Kaya ang healthy minds nagabulig sa aton learn, and ang kind hearts nagabulig sa aton connect, and ang strong character nagabulig sa aton succeed. So of course, nag-learn kita about mental health awareness and understanding emotions. So subong naman mag-discuss kita challenges nga damog gid sa mga learners nga experience everyday. Ang iba niyong mga challenges, nagahalin sa eskwelahan, halin sa friendships, halin sa social media, and kisa halin sa mga pressure nga aton nang gina-place sa aton mga kaugalingon. So of course, nag-share kita about stress, academic pressure, friendship, bullying, peer pressure, social media. So let us begin with stress. So ang stress, ini isa ka body's natural response sa challenges, demands, kag changes. So think of stress nga do alarm system. Kung ang imong brain naga-notice gid something important ini nagahamba sa imong kaugalingon nga pay attention. For example, if may ka quiz sa next week, may important project ka, may class presentation, may sports competition or school deadline. Ang amoy ini nga mga situation makabulig or ini nagaobra gid sa imo nga makulbaan ikaw. Excited or worried. Ang amuin na feeling, amuin na ginatawag natin ng stress. So is all stress bad? So ang answer theory is no. May mga stress na makabulig gid sa aton. For example, little stress before sa examination, ini maka-encourage sa aton nga magtuon. Little stress before some competition, maka-motivate sa aton nga mag-practice. Little stress before some speech, maka-encourage sa aton nga mag-preparar. This is often called positive stress. However, too much stress for a long time can affect our well-being. So, paano dumabalang imo school life? Ano ang nagakosgid sa imo sang most stress? Ini ba homework, projects, examination? Basi may concerns sa pamilya mo? Basi may problema sa mga friendships mo? Sa mga friends mo? Or sa imo time management? So, take a moment to reflect this. So, next, we have here signs of stress. Ginhamba ko na ni this past few days. But let us identify it again. So, sa physical signs, headaches, fatigue, difficulty sleeping, stomach discomfort. Emotional signs, worry, irritability, frustration, sadness. Behavioral signs, difficulty concentrating, avoiding responsibilities, losing motivation, withdrawing from others. Sa pag-recognize ang among ini nga signs, makabuligid sa aton take action early about stress. So ano ba lang mahimo mo as a learner kung ikaw kaka-feel stress? So get enough sleep, kaya ang sleep nagabuligid sa aton nga brain nga mag-recover and ma-process information. Stay physically active. Walking, running, dancing, or sports maka-improve gid sa aton nga mood. Also, eat nutritious food. Okay, healthy food helps support body and mind. Next is to take healthy breaks. Okay, so even though studying is important, but so is resting. Next is to talk to someone. Sharing concerns with trusted people makabuligid reduce stress. So, everyone kita nag-experience stress. Ang stress nag-apektos both sa aton ng mind and sa aton ng body. Ang healthy coping skills pwede ini ma-learn. And support from others can help reduce stress. Balance is also important for overall well-being. Now, let's talk about friendship. Friends can have a position, influence on our lives. Our good friends nag-encourage sa aton, nag-suporta, nag-respeto, kag nag-celebrate sa aton nga success. And friendship, makabulig sa aton feel connected and valued. So what makes a good friend? Ang good friend nagapamati, nagahambal sang tuod, nagarespect sang boundaries, nagapakita sang kindness, and nag-encourage positive choices. So ang good friend does not pressure others to do harmful things. A good friend helps us grow. So think about your closest friends. Ano ang qualities na nag-make sa ila as good friends? And ano man yung qualities ang imo ginabring sa inyong friendship? So imagine bala being left out sa isa ka group activity. Anong imong ma-feel dira? Damugid sa mga learners ang maka-experience loneliness kung kaka-feel nila nga excluded sila. That is why inclusion matters. Ang simple action, makabulikid, invite sa ibang na mag-join activities. Mag-say hello. Mag-show kindness and mag-respect differences kay everyone deserves to feel welcome. Unfortunately, hindi tanan nga interaction or positive. Ang iba nga learners nag-experience bullying. Ang bullying is a repeated behavior nga intended nga manakit, mag-intimidate, or mag-harm sa another person. Bullying pwede gid mahitabo sa eskwelahan, online, during activities, or sa mga social groups. So may ara kita different types of bullying. Physical bullying, which is hitting, pushing, damaging belongings. May verbal bullying, name-calling, insults, hurtful comments. May social bullying man, excluding others, spreading rumors, embarrassing someone publicly, or ang atong itawag cyberbullying. Hurtful messages online, posting harmful comments, or pag-share embarrassing content. So of course, ang effect of bullying maka-apekto gid ini sa confidence, emotional well-being, school performance, relationship. That is why ang bullying dapat wala gid gina-ignore. So if ikaw maka-experience bullying, stay calm, hindi mag-respond with violence. Tell a trusted adult. Save evidence if it happens online and mag-seek support. I-remember gid na you do not need to handle bullying alone. So if makakita ka naman niya nga may ginabully, support the person being bullied. I-report ang situation sa isa ka-trusted adult. Avoid gid nga mag-encourage harmful behavior. And also, magpakita kindness and inclusion kay being a positive bystander can make a difference. So have you ever felt you pressured not to do something because of others were doing it? So amoy na yung ginahambal or ginatawag nga peer pressure. Ang peer pressure pwede maging positive or negative. So ang positive nga peer pressure pwede ginia gina-encourage ang mga friends na magtuon, mag-join school activities, mag-practice healthy habits, o magbulig sa iban. Ang positive peer pressure, maka-inspire good growth. Pero ang negative na peer pressure, parehas ng cheating, bullying, breaking school rules, engaging in risky behavior. Ang negative peer pressure, makaligid sa poor decisions. So paano bala kita mag-handle peer pressure? Pwede ka gid makahambal no respectfully. Pwede ka maka-walk away. Pwede ka makapangita support. Or pwede ka makapili sang friends who respect your choices. Kaya true friends, nag-respect gid sang boundaries. So ang social media is now a major part of many learners' lives. Also sa aton man, as an adult. Ini makabulig sa mga tao nga mag-communicate, mag-learn, mag-share experiences, mag-stay connected. So, ang social media can be useful kung ginagamit responsibly. So now, one challenge of social media is comparison. Ang mga tao often nag-share achievements, happy moments, success stories. But social media rarely shows the full picture. Tanan kita nag-experience challenges, tanan kita na may ara difficult days. So, hindi pag-i-compare ang imong entire life to someone else's highlight. So, next, ang healthy social media habits na ga-include na dere. Ang limiting screen time, taking breaks, following positive content, protecting privacy, or thinking before posting. So, pumangkot ng imong kaugalingon, does social media improve my mood or make me feel worse? Okay, being aware of how technology affects us is very important. Next, so 5 things to remember. Stress is a normal part of life. Healthy coping skills help manage stress. Good friendships support mental well-being. Bullying should never be tolerated. And social media should be used wisely and responsibly. So sa ating mga learners, challenges are part of life. Stress, peer pressure, friendship issues, and online experiences are things many young people face. But remember, you have the ability to make positive choices. You have the ability to seek support. You have the ability to grow through challenges. So of course, na-remind ko gid gamo to choose kindness, make healthy choices, respect others, and always take care of your mental health. So tani madamo na akong natun-an sa akong subo nga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong school bus season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humlin Lunes, Tubto Biyernes, alauna 30 to 2:00 ng hapon. Kabay pa patayong pagsuporta sa atong nga programa sa pupamati sa paglantaw sa atong At The Live sa 1233 Radio DYBS. Hindi mam kalipat mag react, comment, share, and follow. And akong inyong kaupod subo nga adlaw, ako si Jam de la Cruz nga siling, maayong adlaw sa inyong ata na.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

sa simula, kayo ang lumikha ng mga

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
0: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pribilehiyo ng pagsasama para sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang proseso ng paglago, the process of growth, at yan po yung process of sanctification. Pag tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon, ang sabi po sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to produce fruit, fruit that will last." So mapapansin po natin na malaking parte ng pagkatawag sa atin ay talagang nakatuon po sa paglago. Ang ibig sabihin niyan, pag tayo po ay umugnay sa ating Panginoon, ang paglago sa buhay espiritual ay mangyayari po sa ating buhay. Now, yung word na growth o paglago ay napakagandang pakinggan at kung tutuusin, ito po ay kaasam-asam, di po ba? Pero alam din po natin na yung proseso ng paglago ay hindi po palaging madali. Halimbawa po, pag tinignan natin sa Hebrews chapter 12, isang talata na tumatalakay sa pagdidisiplina ng ating Panginoon. Pinaliwanag po sa Hebrews chapter 12, yung pong process ng discipline na ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 11, "Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit sa bandang huli, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay." So tingnan niyo po yung discipline is essential in spiritual growth. Pero sabi nga po rito, hindi tayo natutuwa habang dumadaan tayo sa prosesong iyan. Tayo po ay nasasaktan. Ngunit, napakahalaga ng kanyang binanggit, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. So ang ibig sabihin mga kapatid, yung process may be difficult, it may be painful, but it is necessary. Napakahirap po ng paglago eh. Kasi tandaan nyo, tayo po ay makasalanan, ang Diyos po ay banal. At bilang mga makasalanan, may mga bagay tayong ginugusto na hindi natin dapat gustuhin. May mga bagay na mali na ginagawa nating parte ng ating buhay. Minsan po sa pagkapit natin sa mga maling bagay na ito, eh dyan talaga tayo nagkakaroon ng struggle. Ang isang bagay na pilit nating kinakapitan ay nais namang alisin ng Diyos. At ang resulta po, it may be a painful process, but again, keep in mind, it's a necessary process. Masakit, subalit mahalaga at importanteng pagdaan ng proseso para sa bawat isang mananampalataya. Pero merong assurance po sa atin eh. Sabi po rito sa Hebrews chapter 12 verse 6. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak. So napakaganda ho nitong paliwanag sa passage na ito. Ano? Merong assurance ng pagmamahal, pero sinasabi nga po sa atin, bilang anak, meron siyang responsibility sa atin at yung responsibility na yon palaguin tayo. At kinakailangan po yung process ng discipline para yung paglago na yon ay maganap sa ating buhay. Kaya napakahalagang panghawakan po ang katotohanan iyan. Ngayon, bukod po doon, may mga pagkakataon po kasi na yung dapat ay hindi natin nagagawa. Sabi nga nila, pag pinag-uusapan po ang discipline, ay tungkol po ito sa mga bagay na wala sa atin, na kailangan nating taglayin, o kaya mga bagay na nasa atin, take note, pero kailangan naman nating alisin. Ayan pong struggle dyan. May mga bagay tayong taglay na dapat tanggalin, at may mga bagay namang wala sa atin na dapat idagdag. That's the process. Kaya kung mapapansin nyo po, ang paglago talaga ay sadyang hindi magiging madali. Kaya nga paminsan, pag tayo po ay dumadaan sa proseso, eh para bang nagtataka tayo, no? Kasi tayo bilang tao, ang gusto natin mangyari, para bang point A to point B, gusto natin napakasimpleng paglalakbay, no? Walang struggle, walang hirap. Pero ang reality po is the journey itself is part of the process, and the journey itself can be an experience of God's love and faithfulness. If you remember yung mga Israelites, mula po sa Egypt, i-label natin as the good enough place. Good enough, bakit? Kasi, well, hindi sila sagad sa kanilang pangangailangan, pero hindi rin naman pinakamainam, di ba? Yung wilderness, ayan po, yan ay lugar na salat. Talagang sagad sila dyan. Pero ang napakaganda pong makita natin dito, magkakaiba yung tatlong lugar eh. Egypt, wilderness, promised land. Yung promised land has always been described as a land flowing with milk and honey. Sagana, in other words. Pero alam niyo po ba na pag tinignan niyo yung tatlong lugar na ito, saan man sila naroon, ang talagang guarantee ng ikakaayos ng kanilang buhay ay yung pong katiyakan na meron silang pagsunod. Sa lugar na sagana, kagaya po sa Promised Land, hindi nila ma-enjoy yung biyaya. Bakit po? Because they kept disobeying the Lord. Sa lugar namang salat, kagaya po ng wilderness, ay pinrovide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan. Kaya mapapansin natin na kung tayo tatanungin, gusto sana natin, ano, from point A to point B, dire-diretso lang, makarating na tayo ron. Pero hindi lang po yung pagpunta mula sa kasalukuyan at sa paroroonan ang importante sa Panginoon, but that in the process, we may get to know God. Yan po. Kaya si David, no, napakahalaga po ang kanyang sinabi sa Psalm 23. Makes me lie down in green pastures, leads me beside peaceful streams. Kung i-imaginein po natin yan, napakagandang lugar, napakagandang kalagayan. And then, in Psalm 23 verse 4, he talks about the valley of the shadow of death. Pero sabi nga niya, I will fear no evil for you are with me. So hindi po yung kaayusan, kagandahan ng lugar, ang siyang magdedetermina, kundi yung presensya at pabor ng Panginoon. At pag nasa atin ang presensya at pabor ng ating Panginoon, ay mararanasan po natin yung katagumpayan na yon sa ating buhay. Kaya tayo rin po, no, as we journey in the Christian life, pag hindi natin naintindihan ang mga layunin, plano, pagkilos ng Panginoon, napakadali pong ma-discourage, eh. Hindi ba? Kasi naalala ko po noon nung isang lesson about the Christian life sa pagsisimula, marami pong mga disoriented baby Christians kasi marami ding nagturo ng mali. No? Ano ba yung mga mali? Sinasabi ng iba, pag Christian ka na, maayos na ang lahat. Pag nasa Panginoon ka, wala nang problema. Mga kapatid, ay hindi po totoo yun. No? Ang kailangan nating maintindihan dito ay dadaan talaga tayo sa mga challenges. At maraming reason. One, because we are still in a sinful world. Makasalanan po ang mundo. Yan po ang dahilan kung bakit may mga struggles, may mga problem, merong curse of sin. Pangalawa, hindi lang po yun, tandaan nyo po, we still have the sinful nature. So meron pa rin tayong paghahangad sa mga bagay na hindi tama. And from time to time, tayo po ay nagkakasala, nagkakamali sa ating Panginoon. So as a result, kinakailangan po yung discipline process ay pagdaanan. At pangatlo po, tayo ay inaangat ng Panginoon to a higher level. At resistant yung ating pagkatao dyan dahil tandaan nyo po, taglay nga natin yung sinful nature and because of that sinful nature ay may mga bagay tayong ginagawa na talaga namang labag sa kalooban at nais ng ating Panginoon. Kaya talagang marapat po na maintindihan natin yung pagkilos ng Panginoon kung paano ho tayo hinuhubog, mga kapatid, ano? Sapagkat kung naiintindihan natin yung paghubog ng Panginoon, maiintindihan po natin na ang layunin pong ito ay para sa ating ikabubuti. Ito pala ay para sa ating ikalalago, not to destroy us, but rather to strengthen our faith. So ano ho ba itong sanctification na ito? Linawin natin ang ilang bagay, ano? Nung tayo po ay nakakilala kay Jesus, sa totoo lang po, tayo ay makasalanan, pero dahil sapat ang biyaya at sakripisyo ni Jesus para sa atin, tayo po ay naligtas. So it is because of God's grace, because of the sufficient sacrifice of Jesus. Pero alam po natin na tayo po ay makasalanan pa, no? May sinful nature pa tayo, eh. Kaya nga po, ang basihan ng kaligtasan ay yung magandang ginawa ni Jesus at hindi yung mabubuting gawa natin. Okay? Now, sa sanctification, dito tayo pinalalago ng Panginoon. Tingnan nyo yung sabi ng James chapter 4, verse 1. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? Saan daw ho ba nang gagaling itong mga awayan, samaan ng loob? Don't they come from the evil desires at war within you? Sa atin, sa saloobin po natin ang gagaling. Kaya ho yung mga namapagmasda nating mga kaguluhan sa paligid ay hindi po mga problemang external lamang. Ito po ay nanggagaling sa isang saloobing makasalanan. At para ho maresolba itong mga problemang ito, kailangan ituwid at itama ang ating puso. Yung binabanggit po dito, no, yung mga quarrels and fights na ito, they include yung mga domestic violence and even yung mga international problems na ating nakikita at nararanasan. Nanggagaling yan sa evil desires na nasa sa loob natin. At pag hindi po natin nalampasan na pagtagumpayan yan, ay patuloy nalilikha pa yan ng marami pang problema sa ating buhay at patuloy po ang struggle na iyon na mangyayari sa atin. Kaya nga, napakahalaga po that we understand this para makita natin yung necessity ng paghubog ng Panginoon sa ating buhay. Now, sa John 15, binanggit po doon that our Father is the gardener and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. yung mga namumunga na ay nililinisan para lalo pang maging mabunga. Yan. Alam nyo, I would say napakahalaga nung talata na yan para ipaliwanag, ipaunawa sa atin that if you are faithful to God, kung tayo po ay nagtatapat sa ating Panginoon, ang Panginoon po ay lalong kumikilos para gawin tayong lalo pang mabunga. Sabi ko nga sa inyo, madalas po dyan pumapasok yung pagtataka ng karamihan eh. Yung pagtataka na bakit kung kailan pa nagtapat, bakit kung kailan pa naglingkod, bakit kung kailan pa nagbigay ng buhay, at saka pa dumami itong mga problema. Ang reality po eh, kaya natin siya nakikitang problema kasi hindi natin nauunawaan ano ba yung ginagawa ng Panginoon at ano ba yung layunin ng mga bagay na ito. So, what appears to us as problems may in fact be a beneficial process that will lead to fruitfulness. O, bigyan ko kayo na example para maintindihan natin, no? Madalas nating ginagamit yung illustration po ng, if you remember, yung parable of the sower, yung manghahasik, di po ba? Ang interesting po doon, apat kasi yung binagsakan nung iisang uri ng binhi. Yung daanan, so kinukalang ng ibon, yung mabato. At ang sabi ro, no, when problems and persecutions came because of the word, it wilted. No? So dahil may mga problema, ayan na, tumalikod. Yung kakaiba po rito, yung nahulog sa matinik. Ang sabi po ron, the busyness of life and the lure of wealth. Yan. Yung mga kaabalahan at yung paghahangad na yumaman. Yan po ang naglayo. Napakalaking panganib kung tutuusin, di po ba mga kapatid? Dahil kung titingnan po natin, apat ho yung binagsakan, yung panghuli, yung matabang lupa. Yung una, walang naging pagsibol kasi tinuka ng ibon eh. Yung dalawa, nagkaroon ng pagsibol pero walang bunga. Yung nahulog sa mabato na nagkaroon ng kaunting sibol, sabi pa nga doon, receive the word with joy. Ayan. Ito rin, no? Naalala ko, lagi kong binabanggit yan dito sa programa. Minsan, tayo, when we go to church, masayang-masaya tayo na na-bless tayo. Pero again, uulitin natin mga kapatid, baka parehas lang tayo nung nahulog dun sa mabato. We say that we are blessed, we receive the word with joy, pero ang mahalagang tanong, namunga ba? Namunga ba? Kasi kung walang naging bunga, then it's not pleasing to the Lord. Yung pangatlo po, yung nahulog sa matinik, yan po. The busyness of life and the lure of wealth. Na-imagine natin ang isang tanim na napaliligiran po ng maraming iba pang mga tanim na sumasakal, sumusukal po ang paligid. At dahil po doon, hindi siya makabunga at hindi siya lumalago ng ayon sa nais po ng nagtanim. At ang problem po doon, hangga't hindi natin inaalis itong mga bagay na ito, hindi talaga magkakaroon ng pamumunga eh. So kung naintindihan po natin yan, sometimes ang problem natin is not that we are not interested with the word, we are interested, pero ang malaking problem po natin is that although we are interested, we are not willing to let go of certain things in our lives that is hindering the word, God's work in our lives. May mga bagay na kailangan palang alisin. Ayaw nating bitawan. May mga bagay na dapat nating talikuran, ayaw nating alisin. So in the process, nagki-create ng komplikasyon sa ating buhay. Napakahirap yan kung tutuusin po. Ang issue hindi yung kawalan ng pagtanggap sa salita. Ang issue, dahil masyadong maraming nilalaman ng puso, hindi makausad. Sabi nga ng author na si John Maxwell, sabi niya, sometimes ang problem natin is not the desire to do something. May mga pagkakataon gusto nating gawin, pero ang problem daw po, may mga bagay sa kasalukuyan na ayaw nating pigilan Kaya po, bandang huli, with the limited time, resources, and even energy that we have, pinipilit natin pagsamasamahin at ang resulta po eh hindi magbunga-bunga sa ating buhay. Yan po ang realidad niyan. Kaya this is a good and powerful reminder that sometimes natutuwa na tayo sa level of spirituality natin, but keep in mind that God wants us to be more fruitful, to become even more fruitful, lalo pang maging mabunga. And whatever it takes for us to experience that growth, gagawin sa atin ng Panginoon sa kanyang pagdidisiplina sa atin. Yung sakit ng ating nararanasan is in proportion sa kapit natin sa kasalanan. So yung sakit at saka yung kapit, yan ho, magkaugnay yan eh. Mas kumapit tayo sa kasalanan, mas ayaw nating bitawan yung mga bagay na dapat talikuran, ang resulta, mga kapatid, mapapansin mo, hindi talaga tayo makakapamunga ng sagana. So we really have to learn to let go of these things so that we can obey the Lord. Kaya hamon din sa atin ito, no? Kasi tayo naman, paminsan po, ang puso natin is satisfied with God. Sometimes, after a while, nababaling tayo sa ibang mga bagay, or sometimes we commit here and there, may mga attachments tayo that keeps hindering our spiritual progress. Totoo yan eh. Paminsan, yan po ang problema. Sabi nga eh, meron akong aklat na nabasa na ang kanyang emphasis is how we can simplify our lives. Dahil ang sabi niya, kaya naman nagiging mahirap ang obedience because we complicate instead of simplify. And I agree with him. Complicate in what sense? Gusto mong lumago, wala kang time sa paglago. Gusto mong lumago, ayaw mo magbigay ng time sa mas malalalim na pag-aaral, pagsasanay para lumago. Di ho ba? Bakit? Again, babalik tayo dun sa walang time. So gusto mong lumago, wala kang time. Gusto mong lumago, busy ka. Gusto mong lumago at mamunga, pero wala ka namang ilalaan. So by not simplifying our schedule, we want to grow, but we have no room for growth. Sometimes, pati simplification ng ating finances. Alam niyo ba na yung finances natin dapat purpose-driven din? Oo. Dapat maliwanag sa atin ano yung pagkakagastusan, ano yung hindi, ano yung paglalaanan, ano yung hindi. Kasi pag hindi po naging malinaw yan, eto malungkot. Ang magiging struggle po natin dyan, mga kapatid, yung dapat, hindi yun ang nabibigyan natin ng panahon at napaglalaanan ng pera. Yung hindi dapat, mas marami tayong nailalaan doon. At bandang huli, ano po nangyayari? Kung ano yung makapagpapalago, wala tayong budget. Kung ano yung mga hindi naman makapagpapalago at paminsan distraction pa sa buhay natin, dyan marami tayong allocation. Hindi ba? Well, tingnan po ninyo ngayon, ang mga tao po, pag tiningnan natin sa paligid, hindi na ho tayo, siguro, hindi nalilipas ang araw na hindi ka makakita ng taong nakatutok sa cellphone. And some people actually spend money on high quality gadgets at yan po ay hindi para sa communication. Ang purpose po is either gaming or entertainment. Now, hindi natin sinasabing masama po yan. Ang sinasabi lang natin, sometimes, ang dali nating maglabas para sa mga ganyan, we get distracted by these things, and yet, pagdating sa mga bagay na makapagpapalago, ang gusto natin yung libre, ang gusto natin yung wala tayong gastos, o kaya konting bagay ng hinayang tayo, di ho ba? Hindi tayo makabili ng mga libro makakatulong sa paglago, or maybe mga subscription sa mga online channels or even resources that can make us spiritually grow. So yan po ang problem natin, mga kapatid. Pagka sa ibang bagay, it's easy. Pero pagdating sa paglago, we find it difficult. Kaya pag hindi na itama ang ating puso, talagang yung paglago, mag-struggle tayo dyan eh. So to simplify means, what is really your priority? Your money, your time, your energy, and everything else must align for that intended purpose. Dapat lahat maglakip-lakip para sa layunin na yon. Para pag naglakip-lakip sa layunin na iyon, eh talagang magagawa po natin, di po ba? Pero kung habang tumatagal, dagdag tayo ng dagdag ng mga distractions, mga things to do, samantalang walang inaalis dun sa luma, well, the struggle will be perpetual. Hindi mawawala itong mga struggle na ito. So ang challenge po ng sanctification is to simplify our lives. It should be all about one person, and that is the Lord Jesus Christ. So sana po ay naging pagpapala itong pag-aaral para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ab yan! Feeling left out ka bala? Lonely? Full of worries? Best! Ari ang programa, Visions of Hope. Ginadulong sa inyo sa Christian Foundation for Persons with Disabilities, kagsang sininga istasyon, 1233

0: Mayong hapon, mga utod, mga abyan, aton nga mga sumulunod sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo, ining inyo kubos nga alagad sini nga aga, Brother Hilga Sataya, kag nga updanay kita sa masunod nga 30 minutos sang aton nga programa diri sa Station DYVS. Naga-extend kita sang aton nga pagtamyaw, hindi taman maisa-isa, pero gatamyaw kita sa mga utod naton nga they keep on telling us nga ginabantayan nila ining programa kada Biyernes. Kag nga gapasalamat kita sa Ginoo, no, for the privilege bala mga utod nga maging kabahin man kita, no, ang ining programa maging kabahin man sang inyo pagtubo sa aton pagpangalagad, kag pagserbisyo naton, pagsimba naton sa aton Ginoo. Kay iti ang katuyuan sang aton ni ang broadcast every Friday, kamo nga ang mga Kristohanon magbakod, magligon, kag magmature kita bala sa aton mga pagpangalagad, kag pagserbisyo naton sa aton Ginoo. And if ever some members of our family nga ti wala pa bala nakadangat gid, kag hindi pa gid nila bala nahantop ang plano sang Ginoo para sa ila, we hope and pray nga ini man nga programa makaguide man sa ila palapit sa Ginoo. So mo nang katuyuan naton, no, kag ti sya sini nga hapon mga utod, salamat man kita sa Ginoo gali tod nga just lately, no, ginulan na kita. Showers of blessing naman para sa aton. Ilabi na gid sa mga utod tabla nga ara siya kamo yatod dira sa uma na yon, no. Mga mangunguma tabla nga mga kauturan. Ti daw ano bala kon mapuno ang kahon mo sang tubig. Kuan na na yung mga utod. Dako na na yung pagpakamaayo yan, no. Kag daw sa ano bala nga pres na, kung nagtanom ikaw sang alam nunon siya mo nga uma, bago ka lang to nagtanom, nagtisok sang galay, sang kamuti, daso nag-ulan, di, kundi pihugid nga matubo, gid, no? Dako na yan nga blessing to, pag-abot sang ulan, labi na gid sa mga utod tang, they are into farming. I am reminded by one of the verse na lipat ko kundiin ini na yon mga utod during our Bible study sa Martisan. It's here in my ano, hindi ko naman nga nagasilinga ang Ginoo nagapadala sang init kag ulan sa tawo nga matarong kag bisan pa sa hindi matarong nga ang Ginoo gali magpadala sa sang ginatawag nga common grace. Common grace na mo, ulan, init. Amo na yung grasya sang Ginoo nga way na ipinilian. Tanan na iya. Tanan iya nga talamnan Kristohanon magkag hindi matupa na iya tod ang ulan dira. Pagwa na sang dahon sang aton palay. Pag-init na, pagsingkal na sang adlaw. Ti ina nga kainit sang adlaw, nag-aabot na sa talamnan sang tao nga Diyos nun. Kagbisan pa sa hindi Diyos nun. Amo na iya ka gracious, no? Amo na ka generous ang aton Ginoo. Ti, amo na, no? Thank you Lord nga nag-aabot ang ulan. Hopefully, masigisigi naman. So, dako na nga blessing para sa aton mangunguma. So, subo nga hapon, Tod. Ano ang aton istoryahan? Tigin pa kamaayo ko nga kung nadumduman nyo bala sang last Friday, ang aton ginistoryahan, parte ato sa Reaching Our Home for Christ, nga labuton ta, kagtinguan ta, nga ang aton panimalay, una gidbes, sila gid ang madala naton una sa Ginoo, before kita mag-extend sang aton nga evangelistic effort sa ibang nga tawo kag sa ibang nga community, no? So family first daw amuna kumbaga ang aton nga tema sa nagligad nga semana. Una gid bis ang aton panimalay. kay ti budlay man na nga nagaminister kita sa iban, tapos ang aton panimalay mapabayaan aton. Kay ang siling sang Acts 1:8, nga you are my witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So nagid una ang Jerusalem, which is the home place ang mga Jewish Christian. Tiyang iya sina extended application para sa aton subong iya nga mga Kristohanon. Hindi man tayo Yahudi yutod, no? Mga hintil kita ya. That evangelization should start first in our home, which is our Jerusalem, no? Te, kung ikaw yung taga-Bakulod, no? To Bakulod first, to Bakulod, to Negros, and muna, uttermost part of the earth. So, Jerusalem is our home. So, evangelism should start first in our home. And this was our topic, no? And subong hapon, subpunan ta lang tong aton gin istorya. Kay ti jutay nga review kung aton na dumduman, nga bisan pa ang aton Ginoong Hesukristo when he started his ministry, he started it among brothers, no? Dira sa John chapter 1, 41 to 42, si Andrew, gindala niya ang iya nga utod nga si Pedro sa atubangan sang Ginoo. Kag Andrew has a simple message to Peter. He said, "We have found the Messiah." Nakita namon ang Messiah, no? Nakita namon ang ginahambal sa mga prophet, ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. We have found him. So the message, actually the message for the Jewish during that time was so simple, no? It was just a confirmation that this Jesus, who is also at the same time in his human figure, a son of a carpenter, but he is the one who had been promised by Moses and the Messiah and the prophet from the Old Testament. So the message for the Jewish community during that time was so simple. It was just a mere acknowledgement that this Jesus is the Messiah and he is the Christ. So, mulang din man na, no? And then, when Jesus Christ came, ang mensahe naman sa aton Ginoo has something to do with repentance. Ang message ni John the Baptist, no? When John the Baptist was preaching, ang message niya basically naka-angkla ina, no? It's banking, it's being anchored in the doctrine of repentance, no? Na, repent ye, mugna permi, no? Jesus said, not unless you repent, ye shall all likewise perish. So, hindi tanatod kita nga mga evangelist, kita nga mga workers ang Ginoo, kita nga naga-Bible study, kami nga mga pastor nga naga-wali sa pulpito, kinanglan ang mensahe sang kaluwasan, ara gina permi, ang elemento sang ginatawag paginulsol. No. Kaiti, kung kisa masili nga mabaton sa Ginoo, sige, gatuo kita sinatod. No. Pero kinanglan, hinulsulan yung kasalanan naton. Eh, kabudlay, mabaton lang ta sa Ginoo without realizing kung how sinful we are. And that we need no forgiveness from God. Repentance should always be part of our gospel message. Let us not forget that. No? Amo nang wali ni John the Baptist, amo man nang wali ni Jesus. Kung hindi ka mo maginulsol, eh magkalawala ka mo. No? So, that's it. Okay? So, repentance is always part of our evangelistic message. So, going back here, Andrew brought Peter to the Lord. Okay, so they were brothers. Another thing, there is si Philip naman, gindalaya si Nathaniel sa Ginoo. That's in John chapter 1, verse 45. Okay? So, kumbaga, ang ministry sang aton Ginoo, it started among brothers. Okay? Gindala niya ang iyang utod, tubangan sang Ginoo. Katahom sining nga mensahe, tod mo, kay ti, sabi nyo, kita nga mga dugay na sa simbahan, no? Dugay na tagapangalagad sa Ginoo. Let us remember nga hindi tanan bala pa nga membro sa aton panimalay ara na sa Ginoo. may mga utod kita, may mga relatives kita, nga wala pa sa Ginoo. So, amuni sila ang aton tagaan, atensyon, pangamuyuan, nga makakilala gid sila sa aton Ginoo, no? Okay. Bisan pa gani sa life ni Jesus, gali, no? Isang si Jesus ang aton Ginoo, nag-ministry siya, hindi pa man gani gid sold out ang iya nga brothers and sisters sa iya. Okay? Pero eventually, we all know the book of Jude, no? And the book of James was written by the blood brothers of the Lord, no? Iya balay gid siya nga biological nga utod. Eventually, nagliso gid sila kag nakilala gid sila sa Ginoo, no? Di, amuna, no? Ministry or evangelism should start from our home. Karon, sugpunan ta na para sa aton nga pagtuon sining nga hapon, no? Gospel should be reinforced by a good life. Amuna man na istoryahan ta. Nga ang pulong sang Ginoo nga aton ginadeklarar, kinanglan i-reinforce ina sang maayuman nga pagpangabuhi taman. Ang butsing ganon sina mga utod nga kung kita gahambal sang pulong sang Ginoo, kinanglan ang kabuhi ta nagaupod man sa atong ginahambal. No? Hindi nga gahambal kita sang pulong sang Ginoo, pero ang aton pagpangabuhi magkasalungat man bala. No? Nagabungguanay ang aton ginahambal kag ang aton ginapangabuhi. Ay, for example, gahambal kita na kung ang tao ara kay Kristo bago na siya nga tinuga. Correct. Correct na. Pero kita mismo nga nagahambal kung ang atong kabuhi, hindi man makita ang pagbago, ti amo na iya ang mistake. Amo na iya ang wrong. No? Amo na iya ang hindi amo. Kay ti kung anong ginahambal ta, kinanglan makita na sa kabuhi ta. No? Ti bisan pagani si Pedro may advice diri sa mga asawa nga ang ilang mga bana hindi pa tumuluo. Ara sa 1 Peter, Todd, ara, ang tuwa bala sa Bible mo, 1 Peter chapter 3, verses 1 to 2. Ang siling diri sa, i-translate na sa Ilunggo, no? Ang siling diri, gani kamo nga mga asawa, magpasubahar kamo, kagrespetuhon yung inyo mga bana. Kay kung ang inyong bana, wala pa man nagatuo sa pulong, kabalo bala kamo nga bisan sa walay pulong madala sila ninyo sa Ginoo paagi sa maayo nga pagpangabuhi kag maayo nga panimuot sang ila asawa. Amen gid no. Oh, capital A, capital M, capital E, capital N. Amen. Nga siling dire kun ay mga asawa nga ang inyo bana hindi pa tumuluo, pwede nyo sila madala sa Ginoo paagi sa inyo maayo nga pagginawi. Oo. Paagi sa inyo kabuhi. Paagi sa testimonyo sang asawa, madala yang bahna niya sa Ginoo. Verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Kaya ang inyong bana, makita nila ang inyo Diyos noon nga pagginawi nga may kahadlok. Happy gali, no? So, ang pagtuo naton is not only being shared through words. Dumdumon tagid na. Our faith should not only be shared through words, kundi paagi sa pagpangabuhi nga insakto batasan panimuot nga insakto ang tao. Maano sila mag they begin to question nga ang nag-amuni siya. Kahit isang una, hindi na siya amuna. Medyo sutil na nga tao. Lain na sa lain na sa batasan sang una. Nga ang nagbag-o ni siya. No? So people will begin to wonder and they will ask, what happened? So amuna na nga time nga ang pulong sang Ginoo madeklarar naton. It is all because kagin bago ko sang Ginoo. Ti amo na importante gid gali tod ang maayong nga testimonyo kung nag-share kita sang pulong sang Ginoo. No? Daw ara sa dila ko bala tod. Paano ko ni iplastar man? Kay ti may mga figure subong sa bisan pa sa aton pamulitika, we expect a lot from them because they are Christians, no? But eventually, later on, kung makahimo sila sang buta nga hindi intsakto, nagakaguba ang testimonyo nila, ha? Nila, kag ang simbahan nga ginaupda nila. Kwa niya, Todd? Sabi, for example, may isa ka leader sang aton pungsod. Kilala binaton, ti Christian, no? And then, kung sa ulihi makahimo sila sang butang lalis sa moral code naton ng mga Kristohanon, daw hindi na bala sila nagkabuhi bilang Kristohanon, ang matabo dira mga utod ng ila ginahambal, ang taon di na magpati. Kag apektado na ang ila pagtuo, kag apektado man ang ila simbahan. Ang mga tao nagayao-yao na sang ilang grupo, bangod sang testimonyo nga nagwa nga hindi mayo. Ti amo na mga utod, amo na, I think si Pablo naghambal sina nga sinya maghalong kita sang aton pangabuhi because the word of God is being blasphemed among the Gentiles because of our bad testimony. So amo na ya mga utod nga very careful kita, no? Kay ti ang tao gatulok sa aton mo, hindi ba si Pablo naghambal nga kita ang living epistle of God? Kita ang iya sinulatan. Ang mga tao ko, no, nga hindi tumuluo, ti pila man lang na sa ilang gabasa Biblia, pero ang pinaka at hag nga ginabasa nila, amo ang aton kabuhi. Nakuha nyo, Todd? Oo. Most of the non-Christians, they do not read the Bible, of course, no? Nugay na kamutod kay bisan nga ni mga Kristohanon kung kisa makurbot lang ko na agad di magkabasa sang Biblia. Te how much more sa hindi tumuluo mga utod. No? Very seldom nakita mo nga gabasa sila Biblia. Kung may ara gid man, thank you Lord. Pero ti ang ginabasa sang tao nga hindi tumuluo, utod, among kabuhi ta mo. Labi na gid ko na identify na kita sa isa kasimbahan, na-identify na kita, kilala na kita nga naging Kristohanon kita, kag sumala bala kita, Todd, ang tao will begin to mock, huh? They will mock you, they will mock us, they will mock our religion, they will mock our faith. And what is really very sad, and it's even happening right now, no? Gahambal ko sini, Todd, gaupod ang akon balatsyagon sini kay nasubuan gig ko. Pati ang ngalan sang aton Ginoo, ginayao-yao sang tao, kay ti ang testimonyo bala sang tao man nga gadala sina nga ngalan ka. Amo na tud, no? Be very careful. No? Maghalong kita. Ti balik kita diri sa punto ko, ah, no? Sa punto naton diri nga kun nag-evangelism kita, kinanglan ang kabuhi ta bantayan ta man. Hindi kita yatod parisiyo mo. Di ang parisiyo, ano bala yung practice ang parisiyo? Follow what I say. Do not follow what I do. Hindi tayo sinatod. Ha? Karon, isa pagedire. Ato kagaina to sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Advice to ni Pedro sa mga asawa nga may mga bana nga hindi Kristohanon. So magtuon sa pagpasubahar, pagrespeto sa bana. Tapos, ang Diyos nung mapaginawi, kay bisan sa aton kuno Diyos nung mapaginawi, ang bana madala sa Ginoo, bisan sa walay pulong. Amo na natawag nga wordless evangelism. Why ka pa kahambal? No? Why ka pa kahambal? Nagaano na siya nga, ay, something is very good with my wife, no? Oo, ay may mga experiences kita sinatod nga ang bana nadala sa Ginoo bangod nga ang sawaya ka nami kag nga she was able to win her husband to the Lord na muna sa no karon ti may mga butang diri nga especially in the context of the home. In the context of the home, may mga ethical considerations kita diri, no? Kay ti, bangod nga husband mo siya, pabarakan mo lang sa dason, bersikulo, damo-damo. Pwede man na mga utod, pero tiya mo na balik taliwat, kinanglan maayo ang dealing mo sa imo partner, or kung ikaw man ang husband, ang wife mo hindi pa man Kristohanon, nanglan maayo man ang dealing mo sa iya. Okay? Now, there are some ethical consideration, especially sa ginatawag nga evangelisms in the context of the home. Okay? May tatlo ko di kabutang to i-share. Number one, avoid arguments. Ipaiway nato na ang mga binaisay, no? Kinanglan bisan bana mo siya o bisan asawa mo siya o bisan bata mo na ginawitnessan mo, inang friendly lang approach. I learned this sa book so una ni Pastor Rick Warren, no? Ining friendship oriented evangelism. Make him as your friend, make her as your friend. Himuon mo mga kabataan, mga gusto mo dalon sa Ginoo, himuon mo sila not just your children but they are your friend. Inang friendly nga approach bala. Avoid argument. Kay kung ga-argue ikaw sa tao, mangita man na sa rason. Rasonan niya kasi na kay hindi man may mibugal na sa tod mo, hindi man na sa gusto nga maperdi sa diskusyon. So instinct nga maghumok ang tagipusoon niya, nagtig-apagid. Nagtig-apagid kay nga pangita sa rason kung paano niya man ma twist ang imo nga reasoning. Friendly approach. May kanta blas ang una tod nga friendly persuasion, halipat na kusong tuno sina kay ang amay ko ang gakanta sina sa una, no? Friendly persuasion, try to persuade a person in a friendly manner. Praise the Lord, nami, no? So avoid argument. Okay, ikadua, avoid religious superiority. Kung nagawitness ka sa bana mo, hindi paghikaying iya reliyon. Tamasiling ka nga ang inyo reliyon, amuni ho, ang inyo leader, amuni ho. Amuning inyo doktrina ho, ba wala gina sa Bible. Although kung isayin tsakto mo na balatod ang ginahambal ta, pero kung sa makasakit bala sa ila, so avoid lang ta nga magpakita ta nga daw superior gid kita ya, no? Oo, sing ganon mo bisya nga kamo sa inyo reliyon pa impyerno kamo tanan. Kami lang ang maluwas, bao. Ti i-avoid ta na ang datawag nga religious superiority, no? Kay if you speak softly, your partner will listen to you. If you speak softly, your partner will listen to you. Kung maghambal ka mahinay, ang imo partner mamati na sa imo. Okay? Then silingan isang isa ka presidente sa Amerika, I speak softly but I carry a stick. Hambal ka hinay pero solid ang ginabuyan mo ng mga tinaga. Ikatatlo, no? So ano to? Avoid arguments, avoid religious superiority, avoid comparison. Hindi pag ikumpara ang reliyon niya sa imo, no? Do not criticize his religion. Okay? Pero kung kisa ganiti, may mga ara gid man, no? May rason gid man kung kisa ang we have to, no? Ipakita taman nga, ay, hindi nagali amo, na. Pero kinanglan, very careful kita dira. Avoid comparison. Okay. So, muni siya, no? Mga ethical consideration when we witness with members of our family. Lastly, diri mga utod, may duha ko diri katatay nga gusto dalon sa inyo. Tatay halin sa Bible. Kag nga, ano bala ang ila influence sa ila family as far sa pagtuo sa Ginoo, no? Tiyang number one diri, amo si Lot. Si Lot, hinablos ni Abraham. Kag nga sang time nga gaupod siya sa kay tito niya Abraham, daw okay man ang spiritual life niya sa kaya panimalay because of the godly influence ni Abraham sa kay Lot, kag sa iya nga mga panawag na ni apo niya sa hinablos, kay hinablos siya si Lot mo, no? Pero sang time nga si Lot kag si Abraham nagbulagay na bangod nga ang ilang mga pagkabutang, ang ilang mga bakirong sa gailinaway, ang ilang kasapatan, gaimpunanay na lang. So they decided to ano, bulagay sila, to depart from one another. We all know the story nga si Abraham nagpabilin sa bukid na yon. Pero si Lot nagdulhog dito sa syudad, and he set his tent facing the gate of Sodom. Kag dito na nagsugod mga utod nga si Lot na influensya sa sang di Diyos noon nga mga binatasan kag pagginawi dito sa Sodoma. And I understand, correct me if I'm wrong, nga si Lot ganito naging kabahin ni sa sang official sang sina nga banwa mo, no? Oo. Pero ano siya ang iyang pagkabuhi financially siguro ti okay man, pero sa iya pagkabuhi nga spiritual daw usmod gid siya tod, nag-usmod gid, no? So Lot, he exposed his family to the culture of wickedness in Sodom, no? He lost his spirituality and he lost his spiritual influence upon his family. Di primero lantaw mo lang to si Lot, pero sa uli ato na to siya. Amo na bala siling sang sa kapastor sang una nga siling niya ang temptasyon ko no sa kabuhi sang Kristohanon. Primero kwan ma lang na mo inang lantaw. No, lantaw lang. Tidaw muna kay Lot, no? Ginalantaw ilang Sodoma. Kung gabi, guro kita ni Lot, gordo kasadya daw. Lantaw. Dasan pulo palapit na to sa probably sa gate. So, kuro kaw-kaw na. Yung kuro kaw-kaw yan na. And then later on, ato na siya sa sulod. Tigpasaw. Muna siling sang isa ka. Pastor siya muna. Ruro lantaw, kuro kaw-kaw, tigpasaw. Tiyan muna, tod ang kuan bala ang ginatawag nga pag-amat-amat sa aton nga nagpalayo ta sa Ginoo. So from this story we learn that Lot was infiltrated, his family was infiltrated with the wicked malauton nga kultura sang Sodoma. Kay ti didto yaman tod gindala ang iyang pamilya mo. Na so tatay, diin mo ginadala ang imong pamilya. Tinami ya kun Domingo dalon ta gidyang kabataan ta pagsimba sa Ginoo. Okay? Na. Ang last dire si Joshua. The very common verse Joshua 24 verse 15, when Israelites were fully given to idolatry because they worship Baal, si Joshua, yeah, he made a firm decision when he said, "You choose you this day whom you will serve." Okay? Kada son silingi niya, if you serve the gods which our fathers served that were in the other side of the flood, or the gods of the Amorites, niya mo nang gusto niyo alagaron niyo mga dios ng Amorites. Pero silingi niya, ako kagang akon panimalay malagad kami ya sa Ginoo. So Joshua made a firm decision nga siya kagang iya panimalay maalagad sa Ginoo. The decision should come first from us. Fathers, kita nga mga amay, kita ang mahatag desisyon, kita nga mga amay nga Kristohanon, kita ang madesisyon para sa aton panimalay, no? So let me close with this, kabay pa mga utod nga mahawiran taman yung mga punto nga aton istoryahan, pero sa preaching bala naton sa pulpito, I think I have mentioned this 5 times already, no? Ang siling diriho, the only earthly treasure that we can bring to heaven, abi nyo ano tod? Hindi kwarta, hindi pagkabutang ang madala naton sa langit. The only treasure that we can bring to heaven is our family. Family. Na, tandaan tagid na. So, kabay pa nga, let us make effort to, you know, to bring our family dalon ta nga aton panimalay sa tiilan sa atong Ginoo. Sa tanan nga tatay kag sa tanan nga nanay nga nagapamati, belated Mother's Day and belated Happy Father's Day to all of you. May the Lord bless our family. Sa liwat inyo kubos nga alagad si Brother Hill Gasataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Isang mapagpalang araw po kaibigan, salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik sa ating programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaagapay, si Ruth Alarama Dizon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na umaasa sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27, verse 14.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kaibigan, let's wait patiently for the Lord. Let's be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27, verse 14. At ako po ang inyong nakasama, si Ruth Larama Dizo na inyong kaagapay. Nagpapaalala na kahit di natin nakikita, alam natin na sa ating pag-iintay, ang Panginoon ay gumagalaw, working for our good and not for our destruction. So we can trust Him and entrust everything to Him, fully surrender to Him, because He cares for you and His love for you is endless and fierce. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ikaw ba'y maliligtas?
3: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
2: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay kanya nang pinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
5: College football stars, many of them are suddenly flush with cash. Even future incoming freshmen are receiving six-figure compensation for their NIL, that is, their name, image, and likeness.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good evening mga kauturan. Welcome to our prayer and praise program this Friday evening. Kamusta man ang aton nga mga pagpahuway, ang aton nga mga celebration as we celebrate today's Independence Day of our nation. Kabay pa nga sa ining time nakapahuway kita, nakapamalandong kita, kag even aton na appreciate yun know, ang nakuke lang aton pasalamatan sa sovereignty nga meron ng aton nga nasyon. And even above all, we thank God for guiding us and helping us and being with us all the time as He leads us sa aton nga pagpakabuhi. Even this nation, no, we that He is in control and He will guide us and lead us even in these difficult times that we are facing. Mga kauturan, sa aton nga pagpangamuyo sa sinigab, i-hope din ninyo ako sa aton nga pagdangop sa Ginoo, sa aton nga pag-ayo, sa iyang katutom kagkaayo sa aton, kag sa paghatag naton, sa pagdayo, pagpasalamat naton sa iya. Gani, this evening, hope din ninyo ako, Pastor Haniel C. Pendon from McCord Bethany Church, sa pagpangamuyo.

0: is Friday evening. Hope ninyo ako sa pagpamuyo. Let us pray. Our great and heavenly Father, we praise you. We thank you for all the things you have done for us in all our deeds, in our thoughts. Even, O Lord, in things that we haven't seen, makapasalamat kami, O Ginoo, because sa imo nga katutob pagkaayo sa amon. O Lord, we pray this evening, updikit kami sa amon nga pagdangop sa imo. Nagapangayo kami, O Lord, sa imo pagiya, bahagi sa balaan nga Espiritu nga nagapanghikot kit sa amon. Ikaw, O Diyos, ang amon masaligan, madangpan sa talang itinion. And in times, O Lord, that we are facing uncertainties, changes, difficulties, we sometimes lose our focus. But Lord, by your grace and mercy, you bring us back to your flock, O Lord. As we pray this evening, ang amon nga pagayo, O Ginoo, pamatii kami palihog. Sabta, O Lord, ang amon nga pag ayo sa imo kung yes money, no money, or kaya na naman maghulat, ikaw gyapon ang maga pagplastar sini sa amon, kaya tuloy kami to rely always on what the wisdom you are giving to us. O Lord, ayo man kami, patawaray kami sa amon yung mga kasalanan. Cleanse us from our unrighteousness, O God. Make us worthy to come before you, before your throne of grace. And even, O Lord, sa pag-prepare naman namon sa mga halikoton, sa sininga palabuton yung weekend sa mga kasimbahanan, cleanse us, O Lord, that we are worthy to lead your people to praise or to do other things, O Lord, para sa mga glory and honor. Nagpasalamat kami sa natapos, Lord, nga celebrations ang sang FEBC's 78th anniversary. Salamat sa imong pagpadala sa mga tao ang nagkinahanglan gid, O Lord, sa mga balita ang makabatigin sila. Gabay pang ini nga mission, ang ini nga helikoton sa imong mga kanakan, ikaw, Lord, ang mga plaster sa tanan nga kinahanglan nun, what will happen in the future and other things, gid, O Lord. Lord, ginadala namo kon sa imo tiilan man ang mga pag-ayo namon. Ikaw, Lord, ang maghahatag sa amon sa imong giya, totoo ang pagkaayo. We're making these things possible, Lord. Oh Lord, we're praying for our domestic broadcast stations. So good sa 702 DZAS broadcast station, Agapay ng Sambayanan, Manila. Kamay pa, O Lord, that everyone will be guided by truth, integrity, fairness, and compassion sa every program na ginaproduce nila. Kapin pa, O Lord, sa mga current events and social issues that often, O Lord, mga nagkailangan gid nga opinion ka perspective. Be with them on how to produce this, how to address the need of the people right now. We pray, Lord, for 98.7 DZFE, the Master's Touch in Manila. Praying sa ilaman nga station manager nga nagamasakit, help them with the operations and every day nila, Lord, nga pangpinggiho, guide mo gid sila ang lupalihog. Sa 1143 DZMR Missions Radio in Santiago, Isabela, we pray, Lord, that you give them good gid, O Lord, nga pag himo sa mga churches nila, kapin pa, Lord, sila Tasan Radio drive gid, O Lord. And even, O Lord, sa isang sininga adlaw nga nakapanghatag sila sa mga Bible, sa mga PM radios, kamay pa, O Lord, nga magamit din sa mga nakabaton nga mga katawhan kag makabatigis sa isang mayang balita. And I pray kami for 104.3 KRWAY FM in Legazpi Albay. Continue to be with them as they are facing challenges with mayon unrest. We pray, Lord, that you help them with the same heart, compassion, and calling to serve the Lord, that they will be faithful, O Lord, sa ilang mga programs and prepare ang mga volunteers. Tigaano man sila, O Lord, sa guidance. And even, O Lord, for the social media ministry. We include in our prayers, O Lord, 1233 DYVS, the sweet voice of salvation here in Bacolod, O Lord. Skapin pa sa amon nga pag-request nga may pag-ayo, O Lord, sa imo nga may bago nga location. We pray, Lord, that you give guidance to the spirit, to the staff, sa sila spiritual life kit, O Lord, with the wisdom and the workplace integrity. Continue to be with protection sa ilang transmitter from the effects of the rainy season. Kag-amen, O Lord, ang pagtaas. Kabay pa nga madugangan din ang mga donor nga mag-commit for this ministry. And Lord, above all, give good health and guidance sa nga staff nila kag ang direksyon sa ilang leadership at this time. We pray for Upline 87 DYFE, unang tugo ng pamayanan in Tacloban. Sa ilahilikuton, O Lord, and even for the volunteers for what they need. And Lord, kabay pa nga madamo gid sa mga malambot gid, O Lord, sa ilang pagkulat na sa mga balita. Muman sa 1116 DXAS, your community radio in Zamboanga. We pray, O Lord, that you help them with the local support. Nga magdamo-damo mo, O Lord, ang ilang sponsor. We pray, Lord, that you help them, Lord, with the listeners. And we pray, Lord, that many outreach people will be involved effectively dira sa Samba Sulta community. And Lord, nga mas malap tayo pag mas malawig pa, Lord, ang panghikot din sa mga espiritu sa mga areas, O Lord. We pray for 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice in Cagayan de Oro. As they are about to celebrate their 20th anniversary, this is in August, we pray, Lord, that you give them the wisdom, the guidance, and the favor in all their preparations. Even, oh Lord, sa ilang, mga helikoton, be with them, O Lord, as they pray for protection, healing for their staff, and even some are experiencing bad feelings, bad ills, sila, O Lord. Including, O Lord, 1127, the XFE, the New News Radio in Davao, kabay pa, O Lord, those who have been affected against the surrender mina sang linog, ikaw ang mga comfort sa ila, O Lord. We pray for the transmitter issues, kabay pa nga ma-repair din eh, kabay pa, O Lord, nga ang mga tech team nga involved, O Lord, will be guided on what to do. And Lord, ikaw ang mga pastor sa tanan. Tama man nga pag-ayo o Ginoo that you help the DXJR staff nga mahay digital platform sila to inspire Muslims to follow Isa or si Jesus, you know, Lord. Praying for partners, donors nga mag-support sa ministry. And Lord, gabay pa may mga new staff and workers also to join the calling in making this ministry wider pag-ayo o Ginoo. We also include in our prayers 1062 XKI, your friendly voice in Coronadal. We are praying, O Lord, that you give them the smooth operations, good health, protection, and provision for all the staff. Even, O Lord, ang mga biblical, ang mga broadcast equipment, i-protect mo gini, O Lord, from harm and danger and from damage. We include in our prayer, O Lord, the first response radio program nga ang initiative, O Lord, sa FEBC, kabay pa, O Lord, nga ang ininga disaster relief initiative makaprovide gid sa emergency broadcast within 72 hours for my disaster. We pray, Lord, that you help them training for this year. Even, O Lord, sa provision man nga ang mga training kit halin sa Mozambique, Malawi and the Philippines will be developed, will be discussed, will be checked, O Lord. Nag-pray kami for Papuri Music Ministry that you guide those who are have upcoming partnerships with us nga mabless gid sila, O Ginoo. Matigayon gid ang pag-ubras ng music nga maka himaya gid sa imo, O Lord. And we pray that this reach, O Lord, will expand gid, O Ginoo. Lord, we're praying for shortwave broadcast sa iba, Sambales, kabay pa, O Lord, ang mga transmitter complex nga malapit dira, malambot gid ang those who have been affected by it. And even, O Lord, inform them of what happened beyond gid, O Lord, after this. Lord, be with peoples who are part of this ministries and keep safe mo gid sila palihog. Lord, we are praying also for those who have been affected by the Mayan volcanoes eruption sa neighboring towns and areas, O Lord, that has been raised by FEVOX at Alert Level 3. And with effect nga po nga wala nag-pahuway, may volcanic unrest, even minor eruptions recorded, rockfalls, and volcanic earthquakes. We pray, Lord, that you continue to help those who are in that area to evacuate and guide our leaders. Nga mga pastor sa ila, kundi mas na-plaster, oh Lord, even ang pag-preserve guides ng mga helikoton, ng mga pagpadayon sa adlaw-adlaw, kid, oh Lord, sa mga katawahan. Guide those who are LGUs, kid, oh Lord. We pray even those who have been affected by the earthquake in Mindanao with a magnitude of 7.8. Nakita agad naman, oh Lord, how the earthquake struck provinces and areas dito, affecting millions of people, of Filipino people, oh Lord. Disrupting classes, may mga damage yung mga buildings and destroyed buildings. And Lord, many are leaving communities facing aftershocks and recovery efforts. We pray, Lord, that you give them comfort and protection sa mga affected families, sa mga namatay, sa mga pamilya, O Lord. Tungkol sa siningin na linog, ikaw ginang maghatag sa comfort and peace sa inyo. We pray, O Ginoo, also for what's happening around the world with Israel, Middle East, by the deals that they have, nag-rejected ang Hezbollah to have a U.S. brokered ceasefire agreement between sa ila. And Lord, di nga ayaw kami nga matap na ang ginanginig war, and help us also to be mindful with what to do in times with uncertainties like this. We pray, O Lord, that you also guide, O Lord, sa isa ka radio transmission tower nga na down dito sa Kyrgyzstan with 4,000 meters altitude. It has collapsed, O Lord, tungod sa severe icing and extreme weather. So please be with this station as they restore and expected dito 4 weeks nga pag-repair sini. Nagkabay pa nga makoperate sa gihapon, Lord. Madapoy kami, O Lord, sa mga pag-ayo, palapit sa imo, pagtugyan, pero Lord, ginatugyan, ginasalig ka, ginatugyan, ginamon, yapon sa imo. Even in times, you know, Lord, nga we have these difficulties we are facing. Be with your people this evening and guide us as we have our wonderful celebration, you know, Lord, this weekend as we appreciate our fathers and be with them, you know, Lord. To you, we bring back all the glory, honor, and praises with thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mayong aga sa tanan, dalayawan ang Ginoo sa sininiman nga bag-o nga adlaw nga ginhatag niya sa aton subong. Before kita magapangamuyo, magapamalandong kita na isang isa ka bersikulo diri sa Acts chapter 2 verse 4. Kaya nagambal ang pulong sa Diyos diri, "And when they filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance." May God bless the reading of His Word. Now, we are manigugma. Many churches today, kag bisan man sa mga local churches naton subong, they desire growth, influence, kag effectiveness. Yet the greatest need for the church is not better program, not larger buildings, kag hindi man greater resources. The greatest need is the power of the Holy Spirit. Amuna gani, after the Lord Jesus Christ's resurrection, Jesus Christ appeared to His disciples for 40 days. Dibla kabalo kita sina, hara na sa Acts chapter 1. Kagin instruksyonan niya ang ining mga disciples niya to remain in Jerusalem until they receive the promised Holy Spirit. Kag ang mga disciples diri nagpati kag nag-ubegid. They gathered together in unity and prayer. And eventually, ang promised Holy Spirit nag-abot sa ila. And this event marked the birth of the New Testament Church. Kagini nga mga katawan, they are empowered believers to carry the gospel to all nations. So a Spirit-filled church is empowered by God to accomplish His mission in the world. So how can we experience the power of the Holy Spirit or a Spirit-filled church? Number one, we must gather in unity. We must gather in unity. Secondly, we must depend on God's power, not our own power, but we must depend on God's power. Secondly, we must proclaim the gospel boldly. We must proclaim the gospel boldly. Therefore, brothers and sisters in the Lord, ini nga mga butang diri nga gintudlo sa pulong sa Diyos, a Spirit-filled church is characterized by unity among believers, dependence on God's power, and bold proclamation of the gospel. Brothers and sisters in the Lord, these things are very essential nga mga butang sa aton nga mga local churches. Let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa sini nga kigunan imo ginhatag sa amon nga makapadayon kami sa pagkabuhi Ginoo, hindi para sa amon kimayaan kundi para sa imo Dios. Salamat for reminding us nga in order nga maging successful Ginoo ang amon nga local churches kay bisan man sa amon nga kabuhi. Salamat Ginoo to reminding us that we must be united and dependent sa imo Dios, kag sa magani we must proclaim the gospel boldly. Salamat Ginoo nga ikaw man ang Dios nga wala nagabiya nagapatumbaya sa amon. Salamat man o Dios nga ikaw ang Dios nga nagapasaylo kun kami Ginoo nagapangay kapatawaran sa imo Dios sa amon makasaypanan. That's why Lord, we ask forgiveness sa mga kasaypanan nga nahimo namon sa imo tubangan. Gabay pa Ginoo pamatii ang amon nga mga pagpangamuyo sa imo Dios. Kag dalayawon ka man Ginoo bisan man sa mga butang nga imo ginhatag sa amon, especially Ginoo sa ongoing maintenance and repair work sa DSMR. Kabi man Ginoo padayon nagapangamuyo kag nagadayaw sa imo bisan man sa mga butang imo gingamit kag ginagamit Ginoo, bisan man ang safety sang DSMR staff and program partners during the successful sang PM radio distribution nga natabo Ginoo sa naligad nga June 12. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga naghatag man sa mga donors and partners nga sensitive man Ginoo kag supportive man sang sini nga simple nga kinanglanon. O Dios, kami man Ginoo nagadayaw kag nagapasalamat o Dios bisan man gani Ginoo sa nagbalik na Ginoo sang terrestrial radio after being off for air Ginoo over the month. Kami man Ginoo nagapasalamat gid kag nagadayaw sa imo bisan man sa natapos Ginoo nga lunch Ginoo sang daily wisdom sa Facebook page Ginoo. Base Ginoo ini sa libro sang Proverbs nga nagtranslate Ginoo sang Maguindanao noon dialect. Kami Ginoo padayon Ginoo naga tugyan man gani Ginoo kag nagapangabay sa imo Dios nga kapadayon kag Ginoo maghimuno sang kinanglanon for another units Ginoo nga kinanglanon man sang DZMR dito sa Santiago Isabela. Kami Ginoo padayon man nga nagapangamuyo for right contractor Ginoo sang DYFR FM dito sa Cebu nga may ara Ginoo sang kinanglanon nilang structural reinforcement and repair sa ilaman Ginoo nga broadcast tower. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo sang kaalam bisan man sa DXAS dito sa Sampuanga sa right contractor and discernment in choosing the most suitable location Ginoo sang ilang studio relocation. Padayon gagid himuno Ginoo sa ilang kinanglanon bisan man ang sa station operations. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo sang FEPC mobile apps nga kabay pa Ginoo madamo pagid Ginoo sa mga listeners, damo pagid Ginoo sa mga katawhan nga mag-download and install sa sini nga mobile apps. Good Ginoo makalabot man ang ining programa, ining ministry sa paagi sa online nga mga mobile apps. Kami padayon nagapangamuyo bisan man sa bayanihan project. Kabay pa ikaw Ginoo magahimuno man sang kinanglanon kag bisan man sang partnership with Operation Blessing, bisan man sa PhilRads and World Vision. Kabay pa ining effort mangin blessing gid kag magdalagid Ginoo sang bulig sa sini nga manapektuhan nga mga katawhan sa naligad nga Mindanao earthquake. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo kag nagatugyan sa imo sang FEBC staff retreat. Kabay pa Ginoo ang ining opportunity to rest, fellowship, kag bisan man refresh Ginoo together with other team members Ginoo. Kabay pa Ginoo nga ini nga mga kinanglanon nila, kabay pa gamita Ginoo ini mag-recharge man sa ila spiritually. Kami Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man sa domestic broadcast station sa DZS, DZFE dito sa Manila, sa DSMR dito sa Santiago Isabela, kag bisan man gani Ginoo sa DWAYFM sa Legazpi Albay, bisan man diri sa DYVS, bisan man gani Ginoo sa DYFRFM dito sa Cebu, DYFEFM dito sa Tacloban, sa DXAS sa Sambuanga, bisan man sa DXJLFM dito sa Cagayan de Oro, DXFE dito sa Davao, bisan man ang dito sa Cotabato sa DXJR and DXKI sa Coronadal. Kabay pa ang ining broadcast domestic stations Ginoo nga kabay pa ang gamita Ginoo ini nga agud makalabot man ini sa mga communities nga malabutan Ginoo sang signal sa sini nga mga stasyon. Himun-i ilang kinanglanon kabay pa Ginoo nga padayon gagid gamit man sang staff, mga volunteers, bisan man sa mga pastors and workers nga ginagamit mo Ginoo padayon gagid Ginoo gamit sa sini mga programa. Good Ginoo makabati Ginoo ang mga katawhan sa maayong balita. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man ang first response radio training for this year kag bisan man kids for Mozambique kag bisan man sa Malawi kag bisan man din sa Philippines. Kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo maghimuno sa sining kinanglanon kag bisan man sa mga katawhan na mag-get involved Ginoo sa sining programa. Kami man Ginoo padayon mga pangamuyo bisan sa amon nga pungsod Pilipinas. Kabay pa Ginoo bisan sa tunga Ginoo sang 7.8 earthquake sa naligad nag-apekto dito sa Sarangani. Kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo magagamit sa sini nga tinion nga makalabot Ginoo ang maayong balita sa mga tagsa-tagsa Ginoo nga napektuhan sang sini nga linog. Bisan man gani Ginoo ang relief, rehabilitation, kag bisan man psychosocial support nga may ara Ginoo programa ang sari-sari Ginoo nga mga government and non-government organizations kay may pa makalabot Ginoo ang ini nga mga programa sa ini nga apektuhan. Amuhan. Kami man Ginoo padayo nagapangamuyo sa bisan man sa amon nga pungsod, bisan sa tunga Ginoo sa mga issues politically, nga paipay ka Ginoo mag-intervene. Kami man Ginoo padayo nagapangamuyo sa mga sitwasyon sa iban nga pungsod, bisan man dito sa Middle East and Asia Ginoo, bisan man sa sininga interim agreement between United States kag sa Iran, kapay pa bisan sa tunga sininga tension ma-experiencehan Ginoo ang paghidait kag kalinong, kapay pa ang ikaw Ginoo magatipig man sa mga katawhan nga may effort Ginoo sa pagpatunga sa sininga nga duha ka pungsod nga may ara Ginoo sang peace talks. Kami Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man sa FFPC Philippines at agi Ginoo sang direction biblically and spiritually ka magtubo man Ginoo ang mga katawhan sa sining ministry. Salamat Ginoo sa siniman nga aga kag bisan man sa pulong mo nga amo nang pamalandungan, ginatugyan ko sa imong tanan. In Jesus name I pray. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Mayong adlaw sa aton mga managpalamati diri sa tinapaysang kabuhi. Nagpadayon kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa sininga adlaw. And ari kita gihapon sa aton nga series Living by Faith, ikapulo na ini nga pagtuon naton sa sining tema. And ang aton kausa diri nga mas makilala pag naton ang Ginoo kag nga magtubo ang aton nga pagtuo dira sa iya. Kag nga makita gid na ina sa aton nga mga kabuhi. Kabay ang ini nga series, not only it will challenge us but also it will change us. No, baguhon gid sini ang aton nga mga prioridad, baguhon gid sini aton nga pagtan-aw, our priorities, our perspectives, ang pagtan-aw naton sa kabuhi, sa pagtan-aw naton sa pag-alagad naton sa Ginoo, and also our purpose, kung ano bala ang rason kag ang motibo naton nga ang nagakabuhi kita. And kabay nga sa siniman, ma-challenge kita sa mga heroes of faith, which is padayon naton nga ginatun-an. So sa nagligad, no, natapos naton ang kabuhi ni Enoch, nag-umpisa kita kay Enoch, kay bangon daw ka-interesante sa iya nga kabuhi, kay kanubo lang sa mga bersikulo o kung mga detalye nga nahanungod sa iya. And sa nagligad, natun-an naton nga ang ginatulok sa Ginoo kag ang makapalipay sa Ginoo, hindi ang aton nga katutom kundi ang aton nga pagtuo. Kaging klaro gini na sa verse 6, and without faith it is impossible to please God. So ang emphasis diri is hindi nga, well, okay lamang gali magtuo kita kag bisan hindi na mangin matutom, no. Pero ang gusto naton diri nga i-emphasize is that ang ginatulok sa Ginoo kag makahimaya sa Ginoo is hindi ang aton nga katutom kundi mainly ang aton nga pagtuo sa iya nga, of course, magabunga sang katutom sa aton nga mga kabuhi. Ang makaluwas sa aton pagtuo kag sa aton nga pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo kag sa pagsunod sa iya, still it is by faith. We live by faith and not by sight. So sang nagligad pagid, gitun-an man aton, and we have clarified the connection and the intricacies regarding sa natawag nga the connection of relationship sa ginatawag nga pagtuo kag maayong buhat. Pagtuo kag maayong buhat. So naghambal si Santiago dira sa James chapter 2 verse 17 nga faith without works is dead. And ano bot silangon sina, kinahanlan pa bala nga mangin matutom kita kag mangin maayo kita para nga mabaton kita sa langit kag maluwas man gid kita? Kulang bala ang sakripisyong ginhimo ni Kristo dito sa cross? However, the point of James is not to question, no, the salvation by grace, but to emphasize that though we are saved by faith alone, but faith is never alone because true faith works. Nga matutod yung pagtuo nga nagabunga sang kaluwasan kag nga ara ang balaan ni Espiritu sa imo, ang makita sa imo kabuhi is may ara pagbag-o, may ara pagtuman, kag may ara nga pagpadayon. So faith is never alone, kay nga may ara gid siya permi bunga, di ba? Sa ginatawag nga paghigugma mo man, paano mo mabalaan nga ginahigugma ikaw? Kay ti makita mo sa iya nga ginahimo. Hindi lang gahambal siya, gamit lang siya, pero gahatag siya. May ara siya nga mga actions nga nagamanifest o kung nagareveal sa kung anong ara sa iya. No? So, ginprangka gito ni James sang mga disipulo ni, sang, of course, disipulo ni Kristo. Kung hambal niya, well, ipakita sa akon, gahambal ka gid, nga nagtuo ikaw, and ako ipakita ko ang akong pagtuo sa akong nga buhat. No, and gusto man din ni James nga ideal ang mga katauhan. No, kung sa diin, kung may harap bululigan, bala, hindi lang nga pag magambal kang naluoy ikaw or gaya higugma ikaw, kundi nga ipakita gid ina sa aton nga buhat. No? Kag kabay nga isa sa ehemplo pagid niya, I think mentioned ra sa James chapter 1 nga, wala favoritism. Kag kung sa iglesia, kung sino to yung may mas ngalan, kag kung sino to yung mas
dagko o kon manggaranon nga tao kag sila lang tagaan sang importansya, then baldra hindi mo mapakita ang imong pagtuo. So dapat magbag-o gid ang aton nga pag ang aton nga pagkabuhi kag aton even nga pagtan-aw. And amo na ang gusto diri ni Apostle Paul nga kung may ara ang mga bululig ni James, kung may ara kinahanglan buligan, hindi ka lang magambal nga nagakaluoy ikaw, kundi nga ipakita gid naton ang aton nga pagtuo sa kay Kristo, nga ipakita gid naton nga nagasunod kita sa kay Jesus Christ. Hindi lang bala nga puro lang mit lang pero wala man tupa, no? So kabay, ang pagtuo is mapahayag gid sa aton nga kabuhi. Now regarding sa natawag pagpahayag sang pagtuo, may ara damo nga mga pamaagi nga mapahayag nato naton nga pagtuo. And ang aton nga himuon, we will go through sa mga kabuhi sa sining mga heroes of faith. Well, starting this time with Abel, kung paano ba na niya napakita ang pagtuo sa iyang kabuhi. Na may ara dito sa nagligad lang adlaw, dito ako nagkanto sa Alimudyan sa Luwan-Luwan. And nagbulig ako dito sa mga pastors naton alin sa Seven Cities, no? And I would like to greet them man, no, paagi man sining nga programa. So may ara dito isa katigulang si Tatay Opong, and 80 anyos na siya. Kag sa first time nga pagkadto dito, grabe gid ang iya nga kalipay, no? Kay ambal niya do wai pa man ko nakita siya nga nagkadto di. Ambal sa mga pastors dito, ambal niya, utay, subo lang sana nakakadto diri pero may dalaman siya nga pagpakamaayo. And so may ara dito isa ka Kristohanon nga nagbulig, and ako gin bakal nako ng materyales kag gin dala namon dito kag gin ubra. So si Tatay Upong, ano to siya, gapanangkad. No, 80 anyos na, gabulig pa siya sa pag-ubra. No, and ang iyaya nga pagtuo, kag iyaya nga paglaom, nga gusto niya dalon ang iyang mga kabataan kag kaapuhan na makakilala sa Ginoo. Grabe, no? Katahom nga, manog Father's Day naman, pero katahom sa sina nga testimony. Nga habal niya, pila kabilog to, yung, if I'm not mistaken, 80 ang iyang kabataan. Kag habal niya, Pastor, kung isipon lang ako nga mga apo, sobra na siguro siya. Habal niya, kung magsimba kami tanan, nga muna nga simbahan, gutok kami da. Nang, ang akon nga kalipay nga na-witness ko ang ina nga testimony, isa ka manifestation sang kabuhi nga nagtuo sa kay Kristo. Hindi niya gusto nga siya lang ang maluwas, kundi nga gusto niya dalon ang iya bugos nga panimalay, ang iyang mga kaapuhan. Now, in his case, amo na iya ang pagpahayag sang iya nga pagtuo. Nga makita naton siya kabuhi nga nagtuo manggid siya kag nakakilala sa kay Kristo, kay bangod nga may ara siya kabugatan nga dalon ang iya nga panimalay sa tiilan man sa Ginoo. Di ba? So indeed katahom tanawon sa sina nga kabuhi. So sa sini nga tion, tanawon nato ng kabuhi naman ni Abel kumbaga. Ano ang picture or portrait of faith nga makita naton sa iyang kabuhi? Paano napahayag sa iya kabuhi ang iya nga pagtuo? That is the question. Now, for me personally, dako gini nga impact nga mapahayag ang mapakita ang pagtuo. Kay bangod nga kung wala sang consistency between sa gina-proclaim naton nga pagtuo kag sa aton nga ginahimo kag ginabuhat, budlay isugid kag i-affirm ang pulong kag ang manluluwas naton. So ako gapasalamat ako ya sa Ginoo kay may ara ko parents, although hindi man sila perfect, but they were consistent with their profession. Kag nga sang una gapamangkot gid ako nga si mama, no, may ubra naman ni siya, professional naman ni siya, accountant man ni siya, ubra siya sa Cebu 1980s. Tapos ginbayaan niya kag nag Bible school, kag nagpamana sang taga Bukid, kag nag-alaga dito sa Bukid for more than 20 years. Kay nagpamangkot gid ako nga, ano ang motibo sa likod sa sini nga mga desisyon?
Kag nga ginpili ang amo niya klase kabuhi, and ang rason lang gid isang ilang pagtuo sa Ginoo, ang ilang paglaom sa Ginoo. Kag kita ko na on how they live their faith. Now, sa sini naman, paano ayan niya na manifest sa kabuhi ni Abel ang iya nga pagtuo? Ang ato niyang pag-atunan diri, ang first nga portrait of faith in through the life and in the life of Abel is the faith that worships. No, so kung sa mga ilustrasyon siguro nga nahambal ko kagina, na si pwede to yung tiguluhan, the faith that sacrifices, diba? The faith that shares, the faith that gives. Pero ari naman, the faith that worships. Makita naton sa kabuhi ni Abel, nga kung sa diin, hindi lang nga naghambal siya, nga nagtuo sa Ginoo, pero ginpahayag gid niya, paagi sa insakto, nga paghalad, kag pagsimba sa Ginoo. Sa Hebrews chapter 11, verse 4, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. Okay? So, tanaw siya sa Ginoo, bilang matarong kagbalaan, bangod sa iyang pagtuo, God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. So, here is the first portrait, as I have mentioned, the faith that worships, ang pagtuo nga nagasimba. Napahayag, napakita ni Abel ang iya pagtuo paagi sa insakto niya nga pagpayaw, pagsimba sa Ginoo. May tatlo diri kita ka punto nga pagatunan, and we will end sa sining pagtuo naton. First, by faith we worship with the right manner. Okay, explain ni naton dugay-dugay. Second, by faith we worship with the right motive, and lastly diri, by faith we worship with the right actions. Okay, by faith we worship with the right actions. Now, first, by faith we worship with the right manner. Now, si Cain kag si Abel, anak ni sila ni Adam and ni Eve, and nagdala sila sang halad sa Ginoo. Sa Genesis chapter 4, no, amuning dira naton makita ang ilang istorya. So, si Cain, no, farmer siya, and so ang iya nga gindala is kung ano man to ang bunga sang iya tinamnan. Pero kung basahon naton gid, kagtagaan naton sang importansya kung paano diri ginsaysay ni Moses ang natabo sa Genesis chapter 4 sa verse 2, and again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of the sheep and Cain a worker of the ground. So amo ni ang ilang nga description. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Sa iban nga translations, gambal sila some of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. But silingon, kung may comparison diri man, ang Isaya, ang gindala niya is may dugo. Ang Isaya, gindala niya is the fruit of the ground, which is without blood. Sa piyak nga bahin, si Abel, ginhatag niya ang first and finest niya. However, ang gingamit naman diri nga phrase para sa kay Cain is just some. But silingon, hindi to ang iyang finest and first fruits, kundi nga siguro there is a probability na kung ang gidala niya sa atubangan sa Ginoo is not the best. So, ang kinalain diri kag ang ginapangita, I think, the right manner that God is seeking during sa ilang pagsimba kapag halad is, it should be with blood. Now, ang Ginoo ang una naghalad. Ang Ginoo ang una naghimo sa sininga sacrifice. Kung sa din, ginsakripisyo niya ang isa kasapat para matabunan ang kahuyanan ni Adan kag ni Eva. And may ara na sila ihimplo kung paano ito himuon, and most likely, they were instructed kung paano maghalad ang Ginoo ga pangita gid sa ginatawag nga dugo. And it should foreshadow a biblical truth, a biblical fact that without the remission of sins or without the shedding of blood, there is no remission of sins. So Abel's sacrifice involved the shedding of blood
foreshadowing the biblical truth that sinners can only come to God through an acceptable substitute. Okay, so amo na diri ang first perspective na ton. The right manner ng ginapangita sa Ginoo is it should be with blood. Okay? However, isa pa gyud diri ang I think na fail man ni Cain. Not only with blood but also with our best amo ning ginapangita nga manner sa Ginoo or means. Hindi kita gali nga kung ano lang dra. Pagusto lang kita kung paano na itong simbahaw ng Diyos. But it should be with blood sa sining nga context and also with our best. Abel was a shepherd and he offered the firstborn of his flock of their fat portions and he

is this attitude of convenience. Ti sige ah, mahalad man gali. No ti kung amo lang ni ang makita ko malabyan ko ti dalon tay. So doon mo na iya ang makita naton sa attitude and devotion ni Cain. Di nga wala dirigin emphasize kag I think gin butang nga contrast gid abi mo. So hambal niya si Abel first and the best and the fat portions are naman niya just some. And so amo ni kung magsimba gali kita sa Ginoo nga may pagtuo. Okay, the faith that worship is by faith we worship with the right manner. In sakto. Kung ano ginhambal sa Ginoo, paano siya simbahon, we worship him in spirit and in truth. And that should be how we worship him. Hindi nga kitaya ang aton standard o kung ano nga pamaagi naton gusto simbahon ng Diyos. Kung may ara man kitaya Dios o kung mga tinigban, well, okay man agyapon, pero ginbawal ginina sa Ginoo. When we worship God, we have to follow by His means. Sa kung ano nga pamaagi gusto niya siya simbahon. It should be with blood in this case and with our best. With our best. So not only we worship with the right manner but with the right motive. Now I think we have scratched naman sa sining punto. With the right motive. Si Abel, Amaldri, by faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. By faith, naghatag siya sang sining mas baton, mas... Okay, ang word there is a better sacrifice. A better accepted, no? Buksan na ton sa Hebrew chapter 11, or shall I say, 11 verse 4, by faith, by which he obtained witness that he was righteous. And ang Ginoo mismo ang nag-testify sini. So, ang iya nga halad, ang ginhambal dere, he first, the firstlings of the flock and the fat, ang first fruit and the fattest, the first and the fattest, the best, kumbaga. So, ang motibo ya, makita natin dere sa kay Abel is that he wants to give his best and he wants to glorify God by his means. Mayara siya insakto ng motibo nga nagatuo siya, nagsunod siya sa Ginoo. Hindi sa kung anong gusto niya. Not out of convenience. Not out of religion. Not out of compliance. No, kay I mean, pwede man kita nga magdala sa aton mga offering sa pagsimba sa Ginoo. Nga sa laaton nga motibo. Na pwede man gani nga ang aton halad, ang aton manner of worshiping is insakto man. Diba? Pwede man kita makakanta sang insakto nga mga himno, may insakto nga lyrics, may insakto nga pagbasa sa mga bersikulo. Pero kung ang motibo sa aton nga tigipuso ni sala, still, hindi malipay ang Ginoo. Sa Jude chapter 11, Jude warns about those who have gone in the way of Cain. Because Cain's way was self-made religion, approaching God to his own terms rather than God's. And so, makita naton ang iyaya nga motibo hindi insakto. Nga instead ya nga siguro instead nga magpalapit siya sa Ginoo, nga sundon niya ang Ginoo, magpaubos siya. Oh, nagdala siya ya sang iya gusto. Gusto niya man ipakita ang iya nga ginpangabudlayan. Gusto niya man ipakita nga may ara man siya madala. Na kaisa mo man ang gakatabo sa aton. We don't come by the means of God ngang gusto niya, and we don't come as we are. No, kundi nga gusto naton magpakita-kita, gusto naton magdala sang aton kaugalingon ng mga halad. So, ginklaro gidere, the Lord looked with favor on Abel and his offering, but Cain and his offering he did not look with favor. Kaya nga, kita sang Ginoo ang ilang mga tagipusoon. Hindi lang nga si Cain mabalaan kag manifested sa iya nga kabuhi nga sala ang iya motibo, kaya sala man ang iya paghalad. No? But even makita na gid sang Ginoo mismo, kaya bangod, kita sang Ginoo ang iya nga tagipusoon. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks on the outward appearance but the Lord looks on the heart.
So faith

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Subong Aga diri sa Buhing Paglaom. Kag kita nagapadaan sa pagtuon sa sining series Handling Enemy Attacks. Kag kahapon gitunan naton ang ining mga tatlo ka mga rason or three reasons nga kita maka-injured like ni Nehemiah diri sa Nehemiah chapter 6. Nga kun sa diin, ini nga tatlo ka rason nga naghambal sa aton that we can endure opposition because God's work was worth finishing. Secondly, because God's glory was at stake and God's victory is certain. Now, before kita magapadayon, magapangamuyo kita na Diyos nga balahan, kagamay namon sa langit, dako ginungamon nga kalipay, kagpagpasalamat. Nga kung sa diin, ikaw ang Diyos nga nagatatap sa amon, nagahimuno sa amon kinanglanon. Kagbisan man gani Ginoo, nagapasaylo sa amon kung kami Ginoo nagapangayo sang mga kapatawaran sa amon mga kasaypanan. O Diyos, salamat man Ginoo nga ikaw ang Diyos nga wala nagabiya, nagapatumbaya, kag ikaw ang Diyos nga nagaprotektar sa amon kasubong man sang isa ka manugbahalab. O Diyos, salamat man sa sininga bag-ong adlaw nga imong ginhatag sa amon. Nga kung sa diin Ginoo, pribilyo ini sa amon kag oportunidad nga makapamalandong kami Ginoo sa imo nga pulong. Ito yung tagsatag sa subong, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Dili kita subong magabasa sa Nehemiah chapter 6 verse 9, one verse only. Kag naghambal ang pulong sang Dios diri sa Nehemiah chapter 6 verse 9. For they all wanted to frighten us, thinking their hands will drop from the work and it will not be done. But now, O God, strengthen my hands. May God bless the reading of His Word. Abiyang manigugma, kabalo kita nga ang aton kaaway may sari-sari nga mga tactics or taktika. Pero knowing the enemy's tactics is important. Ang muna gani, nga kinanlan, intindihon ta, why we must persevere is necessary. Nga importante gid, nga maintindihan ta, paano kag nga mag-persevere kita. Pero ang mga believers also need a practical biblical strategies, kinanlan may strategiya man kita for responding to our opposition. Or bisan man gani, sa mga ginahimo sa aton nga kaaway. Ang muna gani, throughout Nehemiah chapter 6, makita natin kag mabasa mo dira, kung gabasa ka dira sa Nehemiah chapter 6, every attack, no, may aragid the same objective. Kag anong inang objective? Sa tanan ng mga atake dira, no, sa mga kaaway ni Nehemiah, one objective, same objective. And what is that? Discouragement. Amulang ginangluyag sang kaaway nga ipa-discourage bisan man si Nehemiah sa pagtrabaho sa wall or rebuilding the wall. Amo na gani, ang enemies diri ni Nehemiah wanted Nehemiah to abandon God's work. Pero ang kanami diri, gin-remind kita sa kabuhi ni Nehemiah paagi sa sini nga ginsulat diri sa pulong sa Ginoo, nga he responded in a way nga mag-enable sa iya to finish successfully. Amo na gani abiyang manigugma, believers overcome enemy attacks by trusting God and remaining faithful to His mission. Again, believers overcome enemy attacks by trusting God and remaining faithful to His mission. So how should believers respond when facing enemy attacks? So may mga practical kita nga mga principles diri nga halin mismo sa pulong sa Diyos. Number one, we should respond with discernment. Now, si Nehemiah diri sa Nehemiah chapter 6, na-recognize niya ang mga hidden motives behind the invitations, behind rumors, bisan man sa mga false prophecies. Kabalo siya na-recognize niya. Why? Because may ara siya sa ginatawag na discernment. Now, he refused to accept everything sa iyaman nga nabatian, sa iyaman nga mga nabaton nga mga invitations. Bisan pa gani sa face value pa lang gani sa mga invitations, sa rumors, kag bisan man gani sa mga false prophecies. Why? Because may discernment siya. May discernment siya. Ang muna kahambal ni Charles Ryrie, spiritual discernment comes from knowing God's truth. Discernment or spiritual discernment comes from knowing God's truth. Naibaluan mo bala ang pulong sa Diyos? May time ka bala sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos? Kagpaagi sa pulong sa Diyos, abiyang manigugma, you're able to discern spiritually. Therefore, we must test every advice against the Scripture. Sa tanan nga manabatian naton nga mga advices, sa tanan nga manabatian naton nga mga philosophies, sa tanan nga nabatian naton nga mga information, bisan man diri sa social media, we must evaluate and test every motives against the Scripture. Ang muna gani, we should seek wisdom before making decision. Kag ang pulong sa Diyos nagatudlo sa aton nga ang balaang Espiritu amo ang nagahatag sang wisdom before kita mag-decide. Ang muna gani nga ang pulong sa Diyos ginagamit ini sang balaang Espiritu nga maintindihan naton kag mahangpa naton ang mga wisdom kaalam nga halin mismo sa Ginoo naton. Seek wisdom before making decisions. So again, how should believers respond when facing enemy attacks? Number one, respond with discernment. Secondly, respond with prayer. Prayer, pangamuyo. Throughout the book sa Nehemiah, bisan man gani sa kabuhi ni Nehemiah mismo, repeatedly he prayed to God, no? Nehemiah repeatedly prayed throughout the book, throughout this narrative, kagbisan man sa sininga historical narratives. Nga kung sa diin, nga ang pangamuyo, wala niya gidgin sikway, wala niya ginabaliwala. Well, in fact, ang kabuhi ni Nehemiah napunan sa pagpangamuyo. Sa iya nga, bisan man gani sa verse 9 diri sa Nehemiah chapter 6, ini isa sa mga shortest prayer ni Nehemiah kag nagdemonstrate diri ang iya dependence sa Ginoo mismo. Kaya nga aman, anong hambal diri sa verse 9? Hambal niya gani diri, they will be discouraged. Hambal sa mga enemies diri, they will become discouraged in the work. And it will never be finished. Amuniya ang mga yaguta, amuniya ang handom sa mga kaaway diri. Pero ano hambal ni Nehemiah diri? Ang iyang pangamuyo iya, but now, my God, strengthen my hands. What a beautiful, simple prayer. Simple, yet profound, nga klase nga pagpangamuyo. That's why prayer keeps believers connected to divine resources. Ang muna gini sa adlaw-adlaw nga tanan, bisan subong pa lang nga aga, subong nga adlaw, puni na ang imo, kagsuguri na ang imo kabuhi sa pagpangamuyo. Kay nga aman, prayer is not preparation for the battle. Prayer is the battle. Prayer is the battle. Therefore, brothers and sisters in the Lord, kung gina-atake kita sang kaaway, kung may mga anxieties kita, may mga worries kita, may mga kahadlok kita, pray immediately. Pray immediately. And pray specifically and pray consistently. Isa bala sa mga na-observe ko bala sa buong mga panag-on. Nga bisan sa aton nga mga local churches, sa aton nga mga local Christian communities, ginabaliwala na lang ang pagpangamuyo. Bisan man gani ang aton nga mga prayer meetings, prayer services, yes, ara ang inang activity. Yara ang ina nga schedule. Pero mga pamangkot ko, consistent bala ang aton pagpangamuyo? Ara ba lang tutuon ng pagpangamuyo? No, na-observe ko gani, no? Kung kisa, mas lawig pang aton nga kantahanay, na no, wala ko man ginahambal nga ginabaliwala ang pagkantahanay or less priority ang pag-singing time or ang aton nga pagpakanta. Pero, kung kisa, sobra na lang kalawig ang kantahanay rather than sa pagpangamuyo. Mas lawig pang aton nga ulo istorya sa mga nanggakalatabo sa sitwasyon sa sining kalibutan. Less ng pagpangamuyo, less ng pagpanawag sa ating Ginoo. Kung less na ganing time naton sa aton nga pagpangamuyo, anong matabo sina sa aton nga mga local community, Christian community, or sa aton nga mga local churches? There is weakening. May ara sa kinatuwag nga weak nga klase nga Christian community. There is no power. No, isa bala sa mga na-remind ko bala sa akon amay, because ang akon amay, before siya nag-retire bilang isa ka church planter missionary, hambal niya ang pagpangamuyo is very essential. Ang muna gani, sa tanan nga mga hilikoton or kung may ara kami kadtuan sa una, when we were young, ara pa kami sa amon nga parents, no, before kami mag-travel, before kami magkadto sa mga camps, youth conferences, or before kami magbiyahe, bisan man gani sa mga fellowships, bisan simple lang nga mga activities, ang akon amay kag ang akon iloy, mahambal gina sila, oh, ma-pray kita anay. Ma-pray kita anay. Ang unang na-miss ko gani nga time with my parents. There was a time after pandemic, nakabisita ako sa amon hometown. Kag before, nag-overnight lang ko ganit dito para mabulong lang balang kahidlaw after pandemic. Hambal sa akon nga amay, before ka magpuli sa Iloilo, ma-pray kita anay. So, ang pagpangamuyo, hindi ni siya additive lang. Hindi ni siya accessory lang. Ang pagpangamuyo is essential. We should respond with prayer. Pray immediately. Pray specifically. And pray consistently. So again, brothers and sisters in the Lord, how should believers respond when facing enemy attacks? Number one, respond with discernment. Secondly, respond with prayer. And thirdly, respond with perseverance. Respond with perseverance. Amya minugma, sinimaya diri, never abandon the work of the Lord. Despite sa mga oppositions, he continued the building. He continued the project. Kagang iya nga focus remain on God's mission rather than the enemy's threats. Ang muna gani, hambal ni William Carey, isa ka Baptist forerunner sang missions, hambal niya gani, expect great things from God. Attempt great things for God. Namin, no? Expect great things from God and attempt great things for God. Therefore, refuse to quit. Muna hambal sa isa ka managwali. Quit on quitting. Continue serving faithfully and keep your eyes fixed on Christ. Abiyang manigugma, si Nehemiah diri sa Nehemiah chapter 6 responded to enemy attacks with discernment, prayer, and perseverance. Like Nehemiah, bisan man gani si Apostle Paul, endured opposition, yet above all, Jesus endured hostility from sinners and completed His mission on the cross. Ang muna ganing hambal diri sa Hebrews chapter 12 verses 2 to 3, keep your eyes on Jesus, the source and the perfecter of our faith, for consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, so that you won't grow weary and lose heart. Kabay pa abiya manigugman ang blessing ini, subong aga. Ako inyo alagad, Pastor Zerdan Acar. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios. si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gamay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Pagatakpo natin rin atong pagtuon ang Proverbs 6:16-19, 7 things that God hates. Daano katahom sang ining nga passage nga nakita natong last time. Bago natong ginsaysay ang mga pito ka butang nga gin-hate diri sa Ginoo, aton nakita ang mga observation diri, no? Sa sininga passage naton. Nga gin-emphasize gidira ang moral hideousness of the human heart and of the world in which we live. Ikaduwa, gin-remind man kita of the holiness and purity of God and of His hatred of sin. Kag ikatatlo, gin-reminan man kita diri nga ang matuda, ambition and desire sang katawhan sang Ginoo na dapat kita magakabuhi without these offensive sins which God hates nga gin-mention diri sa atong text sa Proverbs 16:16-19. Gani, ano karon ang pito kabutang nga gin-mention diri? So tatlo pala ako na-mention last time kag taposon ta diri ang apat subong. Nakita natin una ang a proud look, kadua a lying tongue, ikatatlo hands that shed innocent blood, ang ikaapat ara sa verse 18, and heart that deviseth wicked imaginations, no? So ang muna ikaapat, a heart that deviseth wicked schemes or imagination. Wow. Ining imagination speaks about scheming. Kag diri gin-remind kita sang amuni ang source ang evil. Kabalo ka mo nga si Satan ang iyang mga pamaagi, mga scheming ways, di ba? Very subtle nga mga pamaagi. Grabe bala ang pagmanipulate niya hasta nga matukob ya ang iyang ginbiktima. Oh, amun na ang yawa. And you know what? Gakatabuin na kung kisa sa iglesia. Budlay kon ang evil bala amo ang nagtulod sa aton o kung gin-allow naton ang mga kalautan sa sulod sa aton iglesia. Nga parang hindi ikaw mabalaan na ikaw ang nag-ubras ang sala. Dihuto ni mo. Scheming ways na, no? Ginmanipulate mo ang imo mga membro sa iglesia or ayan, opisyalis sa iglesia. Ay, grabe na abyan. Gakatabo sang aton mga kaiglesyanan ang ina nga klase nga mga pamaagi. Iya one on ina. Kaladlukan ina nga klase nga mga dihot mo, mga plano mo para lang matabunan ang imo sala. Ay, terribly abyan utod. Hindi lang nga makita tayo ni sa outside sang aton nga ano ni sa aton pag-alagdan sa kalibutan. Ginubra ini sa mga tao nga wala Kristo. Amo na ang ilang ano ni ilang ways of life na. But sad to say ini nga klase nga scheming gatapo sa kabuhi sa isa ka Kristwanon o kung alagad sa Ginoo. Likawan tayo ni nga klase nga gina-hate ini sa Ginoo. Because we are reminded nga muning isa sa mga sources of evil. Ha? Kag, where does it have its source? Does it begin outside or inside? Again, abel untod sa Ginoo, it begins inside. And see what Jesus said about in Matthew chapter 15. Anong silindra? Sa Matthew chapter 15 verse 18 pagkanto sa verse 19 ang pulong sa Ginoo nagsilindri sa Matthew 15:18-19. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteress,
fornications, thefts, false witness, blasphemies. Grabe, no? So again, din ini kuno naghalin, it begins inside. Ano ning inside? In our heart. Wala ning nagsugod sa guwa, outside. That it begins in our heart. What a rebuke sa aton abyan. Ha? Grabe ni ang siling sang pulong sa Ginoo. Oh, someone once said of a man that man is an inventor. So he is always inventing some evil thing. And how dreadful, how different it is kung amun nga klase ang aton tagipuson. That is why gina-hate ini sa Ginoo. Isa sa aton may example ra amo si Dorcas, no? So, makita tayo na sa pulong sa Ginoo. Since limitado atong tiyon, isa ini ang ginahate sa Ginoo ay ning vicious scheming, a heart that deviseth wicked imaginations or schemes. Next is, baliktas atong text, hindi lang amoy na, but feet that be swift in running to mischief. Mischievous eagerness. Or feet that are quick to rush into evil. Ay, here are feet that not only to do mischief, but run and are eager to do it. Abyan utod sa Ginoo, this is the devil's work. Kaya ang yawa kabalo kita, why? Gapahuway. Wala nagapahimunong. He goes around like a roaring lion seeking whom he may devour. Ginambal gina sa 1 Peter 5:8. Gani ang Ginoo nag-hate sang sining mischievous eagerness. Okay? So, kumusta kita? Din ayhan kita nagakadto? Ano ayhan atong ginahimo? Ha? Kabay pa nga ang aton panglakaton, hindi panglakaton sa mga kalautan. Nagkalipay kita kung isa sa mga tao nga atong ginhalitan. Ah, namiang gid kita sa paghimo usang kalautan kag nag-enjoy kita sa paghalit sang tao. Ay grabe no, may mga tao subong sina. There is something wrong sa ina nga klase nga Kristohanon naghimo nga sa sina nga mga bagay. Okay? Dapat ang aton mga tikang ara sa tikang sa iya sa Ginoo nga mahimaya naton siya. Mag-glorify naton siya. Magdaog kita kalag kaysa mangin busy kita sa paghimo sa pagguba sang aton nga mga kauturan sa iglesia. So likawan tayo ni nga klase nga mga pamatasan abyan. What else? Ginmention pagidri sa aton text. Ha? Verse 19. A false witness that speaketh lies. Okay? This speaks about social slander. Niyara sang old writer nga nagsiling, this is an accursed thing. It works oftentimes by the other means than words. Oh, grabe, no? Munang isa sa mga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo. By a look or a shrug of the shoulders, it levels its poisoned arrows. It has broken many a virtuous heart and stained many a virtuous reputation. It has nodded away many a good name and winked into existence a host of suspicious that have gathered around and crushed the most chaste and virtuous of our kind. It often works in the dark and generally under the masks of truthfulness and love. Ay, terribly. Ang Ginoo nagahikid sang slander. A false witness who pours out lies. Grabe, kaduha dirigin mention ang seven things that God hates. No? Hindi lang a lying tongue, but a slanderer, a false witness who pours out lies. So, grabe ini. Isa ini sa mga ginhambal sa pulong sa Ginoo nga kung isa ang truth
ginatwist naton para nga matabunan naton sila. You pour out lies para nga maproteksyonan ka. Ay, grabe. Delikado ini nga klase nga pamatasan abyan utod sa Ginoo. Kabay pa nga hindi kita mangin slanderer sa aton mga utod sa Ginoo. Kagatapusan, ginhambal rin sa aton text, Proverbs 6, verse 16 to 19, and he that soweth discord among brethren, namuning ang ikapito nga ginahate sa Ginoo. Grabe. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked schemes or imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. This perhaps is the worst of the seven sins that are mentioned sa itong passage. May arasang old writer nag-refer ini sa isa ka tao who by tale-bearing and true stories, half-truths, subtle insinuations, produces the disruption of friendships and the breakup of fellowship. Amuni ang kin-mentioned rin, a man who stirs up dissension among brothers. Abyan utod sa Ginoo, delikado ini. Gin-hate kini sa Ginoo. Ay, gakatabo sa aton iglesia kung isa sowing discord among brethren. La, huwag kita nahadlok sa Ginoo, ha? Kung isa daw, nanginyusan natin ini sa paghimo o sa pagguba sa isa kag isa, nagkatunga ang iglesia, nagpahayag kita sa hindi husto nga ano ni nga istorya, nga kamaturan, nagabinutig kita. You're sowing discord among brethren. Abyan utod sa Ginoo. This is a dreadful thing na matabo sa kabuhi sa kakristohanon. This is a dreadful subject nga aton ginatun-an subong, but perhaps it is needful nga masabdong kita nga ini nga mga butang pito butang gin-hate sa Ginoo, kagabay pa nga wala ini nga klase nga mga kalautan nga katabo sa gabuy sa isa ka Kristuhano. Gani pa man kutun ta atong kaugalingon, how can we be freed from these things which God hates and be filled with those things which He loves? Abihan sa mga takop kita, tatlo ka butang aton himuon. Number one, we must be honest with ourselves and with God. Amuna ito ni practice. Hindi ning seven things sa gin-hate sa Ginoo. Kasubo sa mga tao na gahimo sa ni. Manabat gid ka mo sa Ginoo. Kaladlukan ang ining ginhambal sa pulong sa Diyos. We must let the searchlight of His Word and of the Holy Spirit come into our hearts and reveal to us the things which are displeasing to Him. Then we must admit our wrong, confess our sin, and forsake that which grieves the Lord. Dapat mangin honest kita sa tubangan sa Ginoo. Number two, we must seek and receive the cleansing of the precious blood of Christ. Oh, salamat sa Ginoo na this is available for all Christians, for all sinners. Nga kung mangayo kita patawad, patawaron kita sa Ginoo. Kagit katatlo nga dapat aton himuon nga likawan taning pito ka butang nga ginhate sa Ginoo. We must rely upon the Holy Spirit for victory. So, kumusta ikaw, Abyan, utod? Ha? Kabay pa, na ini nga minsay, naghatag sin dako, nga pagpahanumdum, pagsabdum, pagtudlo, pagsaway sa aton, pag-encourage sa aton, agud kita, magtubo, nga magabuhi, nga may kahadlok sa Diyos, kagmangin masinulundon sa iya. Saliwat, salamat sa pulong si Ginoo. Ato naman ini padayon aton pagtuon sa dasun aton nga pagpamalandong ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Siya adlaw siyang kagamo kagalisang ang Diyos ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion siyang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog siyang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tag-sa-tag siya nga magatuo siya iya.
1: Kumusta? Kagmayong aga mga abiyan, kagutod sa Ginoo, nagakalipay kita na makapadayon kita sa aton pagtuon sa aton series sa Book of James. Kagpadayonon naton ang chapter 5 verse number 3 na aton gimbiyaan sa Sabado. Kagziling sa pulong sa Ginoo, your gold and silver is conquered, and the rest of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have treasure together for the last days. So ang ato natapos na rin natunaan sa nangligad sa your gold and silver is conquered and the rest of them shall be a witness against you. Kagdasun naton diri na pamangkot is what else will there be their rest do? And siling diri and shall eat your flesh. Okay, eat diri but sing anon consume, devour, destroy. Kag ining word diri na flesh nagarefer ini isang person himself. And again, ara ni siya sa future tense. And saling diri shall, future tense. But siya ganun, ini na consequences lie ahead. And it's very interesting na mai-observe naton na ini na tuktok cannot literally consume sa flesh. Of course, mga metal lang da, hindi naligad, hindi gold. Pero makita natin, theologically, James implying that ini na mga butang, ini na mga wealth, biskan ng gold, are just temporary sa Ginoo, deteriorate ginina. And diri iya naman ginahambal, rust na makakonsume sa flesh, of course, literally, hindi makakonsume sang unod or sa flesh. So si James diri nagagamit sang isa ka vivid na prophetic imaginary. Iya gina-emphasize ang seriousness ang divine judgment. Ini na wealth na ila gina-desire ka ginahigugma eventually contributes sa ila sorrow. And they trusted apart from God then becomes a source of regret. So makita naton diri na ini na wealth na mo ang ila ginahigugma. Amo ni ang maka-contribute sa

0: rewarding. And ano gid bala ang aton gina-invest for eternity, amo nang in-rewardan sa Ginoo. Okay? Ining mangga daton, hindi naman ang aton madala dito sa langit. But ano ang outcome kag paano naton ini gingamit na maka-invest for eternity? So this is one of the great irony sa sinina passage. Ga-accumulate sila sang treasure for the very season in which earthly treasures become most meaningless. No, amo nang irony. Support mo ini na mga earthly treasures pero in eternity it's meaningless. Gina-prepare nila for earth while neglecting eternity. Oh, wala na, neglect na. Masubo. May mga utod kita sa Ginoo na siyempre kumbaguhan pa at amugin ang mga handom nila. But to those na ara na sa sila sini, no, can you just imagine na hindi man sila makatulog kay kada biskan matulog sila, paminsar sila kung ano pagin, paano pagin magdamo ila kwarta. Kagong ara sa bangko, base magsira ang barko, bangko. Or ginasirado gid ang balay kay may kawatan. Hindi sila makalakat kay kung maglakad sila, hadlok sila, sudlo ng balay, kay kwao ng ila kwarta. Okay, can you just imagine? Pero grabe, biskan maglay up treasures, may ara, grabe sa nang ligad nga earthway. Can you just imagine nga, ato ka sa OFW ka, pulo katuig ang imo invest, balay kag mga salakyan, and after all nag-earthquake tapos nagtipag ang imo balay kag natipagan dito ang imo salakyan, wala na. It's a picture na makita nato na hindi naton masaligan biskan invest kita dari sa kalibutan. Kaya instead of laying up treasures in heaven, amo ni gina-file up naton ang treasures on earth. Kaya problema gid kita. And they invested heavily in temporary and neglected the eternal. No, mga temporaryo lang, kag mga eternal na mga butang wala na. So gani mga abyan ka, mga utod sa Ginoo sa sininagan kung nagapamati kamo. Invest kamo eternal sa mga eternal na mga butang. Damo na mga tao na naga-spend decades preparing sa ila education, career. O, ako yan nag-prepare ko sa akong bata sang educational plan. And after all, nasirado. So grabe, no? Career, business, retirement, yet spend very little time preparing for eternity. Doon sa inyo kung nagapamati ka mo sa sininaga, kung nagaprepare ka mo for eternity. Inibot siya ganun nga, lapit ka na mapatay at saka magprepare. Inang gina-invest mo bala ang imo, ini na mga stewardship, ini na mga pagpakamayo sa Ginoo sa mga eternal na mga butang, no? Oh, support ka mo sa radio ministry, support ka mo sa children's ministry o kung ano dara ang inyo suportahan. Kanami na maka-invest for eternity. The wisest investment is not what you leave behind. Okay, dumdumon gina naton. Ang wisest investment is what you send ahead through faithful service to Christ. Kanami ini, no? Hindi ning amuning ginbilin mo di. Of course, bilinan mo mga bata mo lupa or balay, wala ta kabalo, hindi man sila mahilig lupa, ibaligya pa na nila gyapon. Okay? Kung balay, kung may pamilya na sila, kag malayo man, base ibaligya man ang imo balay, nga gintipunan, pila kaadlaw kung wala ka na. So sa James chapter 5, verse number 3, nag-present in isang solemn picture. Their gold and silver were corrupted. Their rust became evidence. Kag ini na wealth nagatestify against sa ila. Kag ini na judgment sigurado gid. Kag ini na treasure had been accumulated for the wrong purpose. So the great question para sa aton mga listeners sa sanina aga, is your possessions could stand before God's courtroom today? Would they testify that you live for yourself or that you live for the Savior? For what is invested merely sa sinina kalibutan will perish on earth. But what is invested in Christ endures forever. Gani man mga utod ko sa Ginoo, kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nagapasalamat gid kita sa sinina church kag mga kauturan na nagabulig sa aton sa pag-invest sa sining eternal na kausa or ministry, sa radio ministry. And gani man ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Mayong aga sa inyo tanan, kagang Ginoo magapakamayo gid.
1: Salamat sa imo pagpamati kapag bulik sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Ngayong aga sa mga biyan ka, gutod sa Ginoong nag-a-friends, pagsunod sa sininga programa Victory in Jesus. Sa gyapo ng inyong abiyan ka, gutod sa Ginoong si Paso Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio sa Division Bacolod City. Salamat kita sa Ginoong, makaparayan naman kita sa pagtuon sa niyabla ng pulong, kagkabaygin ng Diyos makapakamay sa atin. By the way, salamat. Thank you, kids, sa tanang nag-asunod sa sining programa Victory in Jesus. Pastor Ferdinand Franco, thank you, kids, classmate mo sa tribilyong naging pabulos mong mga ko. Temporaryo sa siya imong programa Victory in Jesus. Kabayagin ang Diyos magpakamay draw po sa imong family sa Florida, USA. Okay, palayon kita sa aton pagtuon sa pulong sa Diyos. Huwag nga aton text makita ini in the book of 1 Timothy chapter 2, basahin na kundi ang verses 1 down to verse 6. 1 Timothy chapter 2, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may be lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. May the Lord bless him. Ipulong din basa natin. Siling sang book of Proverbs chapter 29 verse 2 dira, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked man rules, the people groan or mourn. Matuod ini no, nga kon ang ara nagapungko sa gobyerno naton, kon sa isa ka government maayo, magaresulta ini sang maayo kag mga katawan nagarejoice. Pero kung ang nagadumala gani, malaot din ang mga katawan nagamourn sila o kung nagagroan sila. Example, no, kung nataw natin ang mga king sa Northern Kingdom, example dira amo si ako ng wicked king, amo si King Ahab, kag sa Southern Kingdom amo si Manasseh. During the time nga sila garol ga mourn ang mga katawhan, nagagroan ang mga katawhan tugod sang indi nami nila nga pagdumalahan. Even sa New Testament, no, sang time nga natao si Jesus Christ, nagsugo dira si Herod, nga ang tanan nga mga kabataan dito sa nasakupan niya dito sa Israel, tanan from 2 years old under, dapat kung ginpapatay ni Herod, tungod kay gusto man niya patyon dira si Jesus Christ nga natao during the time. Kagpikon basaw natin ang nami naman nga mga kings sa Southern Kingdom. Amo ni sila ni King Hezekiah, Josiah, Jehoshaphat. No? Mga good king ini sila. Kagkon ang taon natin ang ilang pagdumalahan tungod nami, ang mga katawhan nag-rejoice man during their times. So ang truth din nga matunan natin nga ang resulta kung ang isa ka nagalid maayo, nagakalipay ang makatauhan, pero kung ang magahari gani ang magarol, hindi maayo ang makatauhan, nagamourn man sila, nagagrow, nagaugayong sa kabudlay. So, I do not know, no, kung sa ano sa inudri sa aton pungsod, kung bala ang nagalid sa aton mayo, kung hindi. No. Kita sina magasabat tungod kabalo kita, no, kung ano gakatabo sa aton pungsod. Pero kung nantaw na tundri ang aton text na ginbasa, no,
ginsulat ini ni Apostle Paul sa kay Timothy nga nagapastor dito sa Ephesus. Ang life guide rin ni Apostle Paul sa kay Timothy at the same time sa mga tumuluo dito sa Ephesus, sinin niya sa verse 1, I exhort, sa ibang nga translation, I urge or encourage. No, sila ni Paul, I urge, I encourage, I exhort. Therefore, that first of all, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made known for all men. So nga, naghambal diri si Apostle Paul nga gin-encourage niya, nga gin-urge niya diri si Timothy kag ang mga tumuluo dito sa Ephesus to pray. Tungod kay obviously, no? Ang church sang Ephesus nag-stop sila sa pagpangamuyo sa mga leader nila kay siling sang verse 1b3, intercession in giving of thanks be made known for all men, verse 2, for kings and for all that are in authority. So obviously, gin-encourage na rin ni Apostle Paul si Timothy kag ang church ng Ephesus to pray sa ilang mga leaders, sa ilang emperor, ilang to those who are in authority, tungod the church obviously naguntat man sa pagpangamuyo sa sininga mga leader nila sa ilang emperor at the same time sa ilang to those who are in authority for two reasons. Ang number one dere, because of the false teacher, may false teacher during the time ni Timothy, may false teacher na nga nagsulod sa church ng Ephesus. Kagang teachings ang sininga mga false teacher that only the Jews and to those who obey the law, to those who are proselyte or converted to the Judaism are only saved. Subot silingon ini nga teaching, amo ini man ang nagpauntat sa mga tumuluo nga magpangamuyo sa ila emperor to those who are in authority. Tungod sang teaching, there is ang false teacher nga ang maluwas lang gid ang mga Hudiyo. Amo ni ang mga tao nga nag-obey sang law. At the same time, mga non-Jews or Gentiles nga na proselyte or converted to Judaism, amo lang gid ini ang masay. So hindi na kinanglan sila mga muyo sa ila emperor, hindi na sila kinanglan mga muyo sa mga katauhan during the time, at the same time to those who are in authority, because di ang maluwas o diyo man lang kag na convert sa Judaism. So they stop praying for those who are in authority, for their kings or for their emperors, at the same time for all men mentioned in verse 1 there. Ang second reason there, because of persecution during the time ang emperor, during the time sa nila ni Paul, amo si Nero. So kung ang taon nato, ang background ni Nero, si Nero was a godless Roman emperor. Persecuted the church. So tungod kay gina-persecute sila ni Nero, siyempre ibang ang mga church nagstaan. Hindi na lang kita mga muyo sa sini mga tao, tungod sila man mismo nag-persecute sa aton. So these two reasons, amo ang rason kung nga that Timothy in the church of Ephesus stop praying for all men, for their kings or emperor at the same time to those who are in authority. So Apostle Paul encouraged or urged Timothy in the church agud nga ibalik nila ilang prayer. So that's why siling I urge, I exhort, therefore. So meaning himuo nila liwat ang pagpangamuyo, himuo nila priority nga dapat i-prioritize nila ang pagpangamuyo sa ila emperor, sa il to those who are in authority, to those, to all men. So that's why kung nagtao naton ang priorities ng mga apostles during
the time nila ni Peter, no? Pabasaw na to ng Acts chapter 6 dira, sa may problema ang church, nga damo sila sa mga women, nga mga widows, nga dapat pakaunon. Nagpili sila sa mga able men, mga spirit-filled men dira, like Stephen dira, agod nga magabulig sila sa sina nga ministry, agod nga ang mga apostles mag-concentrate sila sa pagpangamuyo at the same time studying the word and preaching the word of God. So Acts chapter 6 verse 4, nabasa natin dira. So once again, mga utod si Ginoo, no? Sila ni Apostle Paul diri kay Timothy, I urge, I exhort, I encourage you, Timothy, Church of Ephesus, to pray once again for these men. So, ang ginagamit diri sa verse 1, apat gidre, actually, there are 7 different Greek noun for prayer. Kag ang apat diri, gin-mention ni Apostle Paul, number 1 diri, supplication. Verse 1, I exhort therefore that ye first of all supplication. Masilingan ni kita sang supplication, meaning is an urgent request for a person in a need, no? Example, no? Kung may mga utod kabidra nga nagamasakit, dapat gid niya pangamuyuan sila. Di dapat gid niya pangamuyuan ni Timothy, the church of Ephesus, tungod urgent need gid ini nga pangamuyuan ang mga uko ng ilang king, ang emperor, at the same time to those who are in authority. Agod nga ini nga mga tao diri maluwas. So supplication, urgent prayer ini. Need gid nga pangamuyuan nila ang ilang emperor, at the same time to those who are in authority. At the same time amo man sa aton nga mga sa aton pungsod, need gid, urgent gid nga pangamuyuan nato ng aton gobyerno, aton president, vice president, senator, congressman down to the local government. Why? Kay amo ini ang mga tao nga ara sa aton gobyerno nga dapat gid naton pangamuyuan. Kag amo ini encourage ni Apostle Paul sa kay Timothy, at the same time amo man ni sa aton nga matumloo. So kung nagakatabo o kung ayhan, hindi ayhan, may kulang man kita nga mga tumloo, kung nga amo ni nagakalatabo sa aton pungsod, hindi ayan kulang kita sa pagpangamuyo sa aton president. Hindi ayan kulang kita sa pagpangamuyo to the sovereign authority. So encourage mga utod sa Ginoo, challenge mga utod sa Ginoo sa aton tanan, please pray. This is an urgent request to pray for our government, particularly to those who are in authority. Number 2 nga ginagamit rin ni Apostle Paul, not only supplication but prayer. Prayer. Siyempre, masiling kita prayer, no? Part man ni Gapon sa no, pagamuyo man ni supplication o conversation with God. Purubot silingon rin, no? Asking God for our needs, no? Isa man ini ka pangamuyo nga kita mangayo sa Ginoo sang aton mga kinanglanon. Tungod sang aton sitwasyon damo na mga Pilipino nga masiling naton nga financially kakinanglan gid. So part sang aton responsibility as a church, as a believer, we need to pray for our needs, particularly to those who are in masiling iblan naton, no, poverty level. Okay lang sa mga middle class kay may mga sweldo, ara, may mga ara sa gobyerno, pero kulang taon naton sa mga nubo nga sitwasyon. Kadamo gid sa mga utod naton na nagakinanglan financially, and we need to pray that God will provide their needs.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Mayong aga, Abyan. It's a Saturday morning once again. Kagari naman kita sa aton program, WRBS, ang aton Weekend Bible Study sa kahanginan. Salamat kita, Abyan, sang imo masunsun kagpadayon nga pagsunod sininga Bible Study. Kabay pa ini nga Bible Study na kabuligid sa imo spiritual life. Sa gihapon, ang imo labing kubos nga Weekend Bible Teacher sa kahanginan, Paso Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negus Occidental. Ang title sang aton Bible Study, Reasons Why Jesus Delays His Coming. Second part na ini kay ang part 1 natapos na naton last week. Basahon nako ng aton text, 2 Peter 3:9 nga nagasiling, "The Lord is not slack concerning his promise as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Ginambal naton last week, Abyan, nga mga 2,000 years na nga nagatangla sa langit ang mga Christians para sa second coming, pero wala gyapon nag-abot si Kristo. Amo ina ang iban nga tumuluon na takan na ang iban dawaay na nagatuo nga may second coming, ang iban gani nag-backslide na kagang mga skeptics nagakadlaw na hanungod sa promise of the second coming. Pero Abyan, hambal na kon, the Bible teaches that Christ's return is certain. Because when God promises something, He will do it. Ang delay sang pagkari ni Jesus, hindi tungod nga nalipat siya or may ara siya weakness o kung nagbalhin ang iyang plano. Ang delay sang second coming, Abyan, tungod nga ang Diyos maalam kag may ara siya mga gracious purposes nga ginalaw niya ang malawig nga panahon anti siya magkari. Tanawon bala naton, Abyan, ang pila ka mga biblical reasons why Jesus delays his coming. Nahatag ko na ang duha sini last week. Nag-delay si Jesus Christ sa iya coming because of his long suffering and mercy. Maluluyon ang Diyos, mahigugmaon ang Diyos, lawig iya pasinsya. Kag nagahatag si Abyan sang chance sa tanan nga mga tao nga makabati sang gospel, kag mahinulsulan nilang ila sala, kag matuuhan nila si Jesus Christ nga ila personal nga manluluwas. Amo ina nga nagadelay ang second coming. And then number two, Jesus delays his coming so that the gospel may reach the nations. Ang hambal sang Matthew 24:14 nga ang gospel of the kingdom will be a witness unto all nations and then shall the end come. Tiwala pa nakalambot ang gospel sa all nations, sa tanan nga people groups, amo na nga wala pa siya nagkari. Kaya ang tuyo gidya sa Dios nga antes magkari si Jesus, ang gospel makadangat sa tanan nga people groups, kag ang tanan nga people groups may ara mga ginpili ang Dios nga magkalaluwas. Kaya Abyan, amo ni, Jesus delays his coming to gather all his elect. Ang plano gidya sa Dios nga tipuno niya ang tanan nga mga linuwas, ang tanan nga ginpanginmat siya niya dito sa cross, ang tanan nga ginhatag sang amay sa iyang maluwas. Amo nang hambal sang John 6:37, "All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out." Na-determine na yan sa Diyos, Abyan, kung pila kabilog ang maluwas, kung kanday sino na sila, kag tipunon sang Diyos ang tanan nga redeem people, nga wala sang may mabilin sa second coming diri sa kalibutan. So, ang tag sa katao nga ang Diyos nag-intend nga luwason, mahatagan gid sang oportunidad nga makabati sang gospel, kag mag-respond sa gospel, kag magkalaluwas, Abyan. Agod sa pagkari ni Jesus, dalon sila sa ibabaw. So it means that the divine harvest is not yet complete. Amo na nga way pa si Jesus nagkari. Tungod sini mga Abyan, we should never lose hope for unsaved family members. Hindi kita magdula paglaom nga ang mga family members naton nga wala pa maluwas, maluwas pa ni sila base. Mga abyan naton, mga neighbors naton, kay ginahatagan sila sang Ginoo sang kahigayunan nga makabati sang gospel kag makatuo kay Jesus nga ila personal nga manluluwas. And then, number three nga reason abyan amo ini nga nagdelay second coming ni Jesus. Jesus delays His coming so that believers may mature spiritually. Matapos kita naluwas abyan, why dayo nagkari si Kristo? Or matapos kita nga naluwas, kay gintuuhan naton siya nga aton manluluwas, wala niya kita dayon ginpatay kag gindala sa langit. Kay may plano siya, may tuyo siya. Ang iya nga tuyo sa kabuhita is that we will become mature spiritually. Siling ni James sa James 1:2-4, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Abyan, ginagamit san Dios ang present age, ining space, halin sa first coming, padulong sa second coming, to sanctify His people. Gusto ni Jesus nga mas-sanctify, mangin putli ang iya mga katawan. Kag nagaputli ang iya mga katawan, paagi sa mga trials, difficulties, disappointments, and struggles. Tanan ni abyan bahin sang proseso san Dios, agud nga iya nga i-shape ang mga believers into the likeness of Christ. Kay pagkatapos kita nga naluwas abyan, ang tuyo gidya kag plano san Dios nga magakabuhi kita kasubong ni Kristo. Kung si Kristo nagbalik na pagkatapos naton nga naluwas, kadamo sa mga leksyon abyan sa pagtuo, leksyon sa perseverance, leksyon sa prayer, obedience, kag iban pa nga mga spiritual virtues nga hindi naton matun-an. Nag-abot kita sa langit nga daw wala hinalungong. Akon lang na iabyan. Nag-abot kita sa langit nga waay naka-experience ang mga matahum nga bagay na hanungod sa maturity, na hanungod sa pasensya, pangamuyo, kag iban pa. So, amo ni abyan, do not waste your trials. Do not waste your time. Tapos ka naluwas sa nagapaabot ikaw sa pagkarin ni Kristo. God may be using these trials and difficulties and temptations during this waiting period, agud nga maaman kita sang Dios sa eternity. Kaysa pagkarin ni Kristo abyan, kita siling sang Bible nagabayo sang puti, nagakahulugan sang aton nga maturity, sang aton nga faithfulness, sang aton nga holiness, nga nagaabot sa aton by means of trials and difficulties sa sining panahon nga nagapaabot kita sa pagkarin ni Kristo. That is why nagadelay ang iyang pag-abot for our maturity. Isa pa gid abyan, Jesus delays His coming to give His church opportunity to serve. Amo nang hambal ni Jesus sa John 9:4, "I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work." Pagkarin ni Kristo abyan, way natabuluhaton. Dalon niya ta sa ibabaw, enjoy ta sa langit forever. Sa lugar nga no pain, no death, no hospital, no cemetery, no sorrow, nor crying, no tears. Pero diri sa duta, kung tapos ka naluwas, nagkari siya dayon, wala gid ka opportunity nga magtrabaho para sa iya. That is why, ang iya nga pagdelay sang coming is to give us the opportunity to serve Him in the age of the church. The present age is the church's opportunity to serve Christ. Kay abyan amuniho, kadamo sa mga kalag nga kinahanglan luwason, kadamo sang mga tumulo nga kinahanglan strengthen and encourage, kadamo sang kabataan nga kinahanglan tudluan, kadamo sa mga missionaries nga kinanglan i-support, kagkadamo sa mga ministries nga aton i-perform. Nga siling ni Jesus Christ, work while it is day, for the night comes when no man can work. Pagkari ni Kristo abyan, wala na kita sang earthly opportunity of service. Ini nga mga panahon subong before He comes, amuning panahon nga ginahatag sa aton san Dios nga mag-alagad, mag-servisyo sa iya. Kay pagkatapos pagkari niya, wala na ini. Dito naman ta sa langit maalagad, sa lain naman abyan nga klase sang pag-alagad. So dumduma ini. Every day we have is a gift from God to serve Him more faithfully. Ang pamangkot ko sa imo kung tumuluo ka na, nakaalagad ka na sa imo Ginoo faithfully. Nahimo mo ng imo mga responsibilities na ginhatag sa Dios sa imo. Nugay dali sa second coming kung wala ka pa sang bisan gamay nga hinimuan para sa imo Ginoo. Kay kadalok siya na mangayo ka, Lord, come. Even so, come, Lord Jesus. Nga huay ka man hinimuan, mahuya ka sa pagatubang mo sa Ginoo abyan. And then lastly, ikalima nga reason why Jesus delays His coming. Jesus delays His coming according to the Father's perfect timing. Kabalo ka abyan, ang mga gintutunan na mangkot din na kay Jesus dito sa Mount of Olives, san o ka makariliwan as you promised? Why pakalakad si Jesus? Gadali na sila nga magbalik sa liwan, takaan na sila sa kalibutan. Ang humble din ni Jesus sa Acts chapter 1 verse 7, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in His own power. Siling niya, hindi kinanglan nga mabalaan niyo kung saan o. Iya na iya sang amay. Prerogative kung saan o ako mabalik liwan. Pero amuning kamatuuran na biyan, God operates according to His own timetable. Ang Diyos siya may kaugalingon nga panahon. May kaugalingon nga timing. Sa second coming ni Jesus Christ. Sa yung first coming, ang Diyos may kaugalingon nga timing. Sa second coming, amo man na. Amo na humble sa first coming when the fullness of time has come. Pag-abot sa nagkakaigo nga panahon na tao si Kristo. Kung mag-abot naman sa nagkakaigo nga panahon, Christ's second coming will come to pass. Inibala ang daw tuman kalawig nga delay abyan? Ay, hindi niya lawig nga delay sa Ginoo. Kasi siling sa 2 Peter chapter 3 verse 8, one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ang 1,000 years siya, kalipot lang na para sa Dios, so isa lang na kaadlaw. Pero dumdumon talang ini. God is never late. He is never early. He acts at the perfect moment. Kung mabalaan niya na tanan nga suno sa iya kaalam, kagihibalo, kagsubong man kagamhanan, that everything is now ready, He will just come at the perfect moment. Makari si Kristo abyan sa nagakaigo nga panahon. The return of Christ will occur precisely when God's eternal plan has been fulfilled. Ang aton lang ya abyan nga responsibility, hindi nga magdali sa iya second coming o kung magpredict sang date sang iya nga second coming. Ang aton lang ya responsibility is to be ready by working, by praying, by being very faithful in the service of the Lord. A good nga pagkari niya, we are ready.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyukawayan, Negros Occidental. God bless you.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Bangod sa bugay, naluwas kita. Hilikuton nga ginasakdag sang Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sang dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: O foolish Galatians, was bewitch you. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with the faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, "In you shall all the nations be blessed." So then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, "Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. This is the holy word of the Lord. Galatians chapter 3 is interesting chapter sininghalibutan. Diri si Apostle Paul magadala sa aton sa matuntuod nga nagkalatabo, minatawag nga history. Mag-learn kita kay ginagamit ni Pablo ang nagkalatabo sa nandigan. He's going to take us on a history lesson sa daan nga katipan. Diri si Pablo nga sulat tuhoy sa mga autoran sa local church dito sa Galicia. Nga kung sa diin, nagsulo dito ang mga false teachers, ginatawag ng mga Judaizers or legalizers. Gahambal ini sila nga agod ang isang tao mangin Kristuhanon, kinahanglan sundo nila ang daan nga katipan ng mga kasuguan. Agod idugang sa pagtuo kay Kristo Jesus. Kahulugan na faith plus works by following the laws. Kahulugan nga hindi nila mabaton ang ginatawag solus Christus upon Christ alone. Specific nga dapat sundon, suno nila amo ang pagpatuloy. Kag iban pa ng mga Jewish rules kag customary. Gusto sa mga Judaizers nga idugang gid ini dagdag sa pagtuo kay Kristo Jesus. Pagod ang isa ka tao, taugon nga Kristohanon. Dili ato makita nga gin-introduce ni Pablo ang napaka home kag napaka importante nga doktrina. Ang doktrina na hanungod sang justification by faith alone. sa kamagasala nga ginpakamatarong sa Dios sa pagtuo kay Kristus lamang. Makita ina sa chapter 2. Ini nga doktrina ginatawag ini nga the heart of this letter. Tagipusukon sa sini nga sulat. Kag sa chapter 3. Taga mo ning atong inatunan subong. Makita ta diri nga gindepensahan ni Pablo ining importante nga doktrina nga ginatawag justification by faith alone. Isa ka makasala nga ginpakamatarong sa pagtuo lamang nga wala labot ang kasuguhan. Makita naton kag maobserbara naton, manotisyahan naton sa bersikulo 1 Galatians chapter 3 hasta gid sa 5. Nagaumpisa diri si Pablo sa mga pamangkot. May anom ka mga pamangkot nga napaka-importante, ginatawag ni nga rapid fire questions para sa mga tumuluo sa Galatians nga mi-entertain sa ginatudlo sa mga Judaizers. Sa sini nga mga pamangkot, gin-sum up ini nga pamangkot sa verse 2. Ambali Pablo sa verse 2, did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Amo nang sum up sa sinang hanom ka rapid fire questions. Di natun paglipatan nga ang mga tumuluo sa Galacia. Dapat nga kilalahon nila that they receive the Spirit by faith, not by works of the law. Pagdemonstrar sang punto ni Pablo sa sining lima ka bersikulo verses 1 to 5, makita natin diri nga gin-introduce ni Pablo si Abraham sa daan nga katipan niini. Nabala naton nga ang iyang pangalan originally ginatawag siya nga Abram. Until nga ginkambyo sang Dios iyang ngalan. Halin makita naton sa Genesis 17 verse 5. Ginkambyuhan ini nga ngalan nga Abram into Abraham. Nalanta nga si Abraham ay father of faith or father of God's people. Amay siya sa mga katauhan sa Diyos, tanan nga mga tumuluo sa Diyos ay si Abraham ang ginakonsider nga amay, father of faith kasi siya. Bisan hindi ka Hudyo, bisan hindi ka natuli, basta tumuduo ka ni, tumuluo ka ni Kristo Jesus, amay mo si Abraham. Biskan wala ka matuli sa unod, importante na circumcise ang imo, tagipusoon. It means conversion. It means regeneration. Spiritual circumcision sa tagipusoon na hindi na yan sa unod. So sa verse 6, ato inang makita. Kaghambal sa Biblia, just as Abraham believed God and it was counted to a righteousness. Importante ining tinaga. Importante nga tao si Abraham, kag importante ining tinaga sa verse 6. Nga naghambal, believe God, muli si Abraham, nagatuo siya sang Dios, kag iyang pagtuo, amo ang basihan sang Dios nga siya ginatawag nga matarong. Importante si Abraham. Tama ka significant ini si Abraham sa mga pipila ka mga rasones. Una, he was the first man that God commanded to be circumcised. Siyang una nga tawo nga ginsugo sa Dios nga magpatuli. Makita ta sa Genesis 17 verse 9 to 14. So importante. Si pangit karason, he was the first Old Testament text nga gin-quote ni Apostle Paul in relation to Abraham. Makita ta na sa Genesis 15 verse 6. Isa pa, gin-quote man ni Pablo, liwan, halin sa Genesis 12:3, na kun siya din, ang Diyos una nagtawag kay Abraham. Gintawag siya ni Abraham. Pag gusto naton nga balikan ini nga mga ginpang-quote ni Pablo sa Galatians chapter 3. Balikan na lang, importante. We want to go back to this passage. Sa pagdumdum, paglantaw, kung paano ang mga katauhan sang Dios nagatuo kag nagkambyo. How God's people of faith began to take shape. So, dire sa Genesis 12:1-3, pulong sa Diyos naghambal kay ginkot ni Pablo. The Lord said to Abram, kuling ni, go out from your land, from your relatives, and from your father's house, to the land that I will show you. Referring to the land of promise. Kaghambal sa Ginoo, I will make you into a great nation. Hambal sa Ginoo, I will bless you. Hambal sa Ginoo, I will make your name great. Hambal sa Ginoo, and you will be a blessing. Ano ina? Ano ini? Nagakalugan ini that by grace alone, God blesses His people. Importante din ang punto. By grace alone, God blesses His people. So, grasya lang. Wala na siyang iban. Nga, kunsa din ang Diyos nagpakamaayo sa iya mga katawhan. Muna gani, nga kung ging grasyahan kabuhi ta, di ginta pwede magpabugal. Ngaan kag maing lawas, maing trabaho, maing pangabuhi, lawig nga kabuhi, dis kalibutan, materials man, hindi ni magdulong sa atong tanan, ni magbatyag, nga daw superior kita, o konsisin o kita. Bangod kay ini nga mga bersikulo sa Genesis 12:1-3, nagakahulugan lamang nga sa grasya lamang sa Dios ang iyang mga katawhan iyagin pagkamaayo. God promised to bless Abraham. Though, keep in mind that Abraham had done nothing to deserve this privilege. Wala siya siyang nahimo. Agud makahambal kita nga deserving siya. Ginagamit aning tinaga subong nga deserving na siya. Tung kay may ginahimo siya. Sakto man na. Basta may ginahimo gani deserving. Deserving nga i-honor, tagahan ang nagapangabudlay. Ah. Deserving nga buligan ang mga katauhan, ang mga taxpayers deserving nga pasalamatan, hindi deserving inang corruption nga malita-malita nga kwarta nga nakawat kun ina matuod, hindi deserving nga suportahon. Imagine the future patriarch. O kon mangin amay sa madamo nga mo si Abraham. The future patriarch was a pagan man in all likelihood. Ang iya pangunahuna sang una, ang iyang pinamatasan tanan-tanan pinagawi. He was a pagan man in all likelihood. Yet, God graciously came to him. That is amazing. Hindi siya deserving. Kag ang ginakabig ng mangin amay sa matkadaman sa kapagano in all likelihood. Pero ang Diyos gracious nagapalapit sa iya. Hindi si Abraham ang mga palapit, kundi ang Diyos. Mga biyan makuturan, si Abraham nagapahanumdum sa aton tanan that by grace alone, God blesses His people. So the story continues. Makita naton nga si Abraham did not make a covenant with God. Wala. Rather, God made a covenant with Abraham. Nimong balikan ang Genesis 12, covenant ini sang Diyos 1, 2, 3. Wala gid iya ni Abraham diri. Anong rason nga intinihon naton ining covenant nga tinaga pag ining grace nga tinaga one way ni hindi ni two way kundi one way God to man wala sang man to God na amo ni makita naton matag wala naghimo covenante si Abraham sang Dios rather God made a covenant with Abraham. Kag ini mas maathag pagid sa iban nga bahin sa kasulatan nga kunsa din gin-quote ni Pablo. Sa Genesis 15 verse 6, maathag pagid. Maathag. God was promising to bless all nations through Abraham. See that? Napaka-importante si Abraham eh. Pagkamayuhon siyang Diyos ang tanan ng mga nasyon paagi kay Abraham. Anong dumuntagid na at this point, si Abraham wala siyang anak. He did not have a single son or daughter or heir. Dugang pa mga biyan mga kuturan, si Sarah, yung asawa,

nga wala ka anak para sa madamo, wala ka gin pakamaayo. Exaggerating ini kay one way lang ni panahon. Sa subong nga panahon, kung may mga mag-asawa nga wala anak, may nagulugan gin sumpa ka mo, kundi wala ka mo gintagaan sang Dios ang bata. Pero why nagulugan nga wala ka mo gin pakamaayo sang Dios sa ibang nga pamagi? Damo subong wala anak, pero nag-a-adapt sila. Mga Kristuhanon nga wala anak, pero ti committed sila sa children ministry. So in that way, ginpakamaayo sila sa Dios. Now, ari diri makita naton ang ginatawag the account of God's promise and Abraham's faith. Ang promesa sang Dios kag ang pagtuo ni Abraham. Diri sa Genesis 15 verses 1 to 6. Biblia naghambal, after these events, the word of the Lord came to Abraham in a dream or vision. That means, nakatulog siya siningat yun. Do not be afraid, amuning hambal sang Diyos, Abraham. I am your shield, amuning hambal sang Diyos. Your reward will be very great. Pero si Abraham naghambal, Lord God, what can you give me since I am childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Amo lang ning ara sa ila panimalay, si Eliezer of Damascus. Kabulig nila ni, slave nila ni. Nagapadayon si Abraham hambal sining mga bersikulo siling. Lantawa Diyos, look, you have given me no offspring. So a slave, referring to Eliezer, born in my house, slave na si Eliezer, will be my heir. Pwede bala ni Lord nga ako niyang slave, kabulig sa balay, amon lang, ang manunubli, kay way mangko anak. Now the word of the Lord came to him. Siling sa Ginoo, this one will not be your heir. Di pwede si Eliezer. Instead, one who comes from your own body will be your heir. That means, ang qualification ginya, anak ginya. Then, sa sining abayan sa kasulatan, gindala siya sa Diyos sa guwa. He took him outside, kag naghambal siya kay Abraham, look at the sky. Muning humble siya, no? Tulog ka ang kalangitan. And count the stars. Amuning sugo sa Diyos siya. Paghambal sa Diyos, if you are able to count them, then he said to him, your offspring will be that numerous. Makita sa verses. Kung maisip mo na yung mga bituon sa kalangitan, nga sa pagkadamo sini, amuna kadamo ang imo nga mga manunubli or offspring. Mga utod, sang nabatian ni tanan ng mga promesa sang Dios sa iya. Abraham believed the Lord and he credited it to him as what? Righteousness. As God extends his grace to Abraham, this grace is expressed in radical promises. Maghambal ka, radical daw, foundational bala. Napaka-importante ang foundation. Sadsaran, basihan. Munang tinaga nga radical. Sadsaran sa promesa sang Diyos. Foundational promises. Abraham's offspring will be as numerous as the stars in the sky. That is stout. That is great. That is so strong. Promise. Why stout? Why great? Why strong? Especially when you realize that Abraham was 99 years old during the time. And Sarah, his wife, would be 90 years old. By the time the child arrived in Genesis 17, 17. Daw ka imposible

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyo kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamosa.
1: Mayugid nga aga sa tanganamon nga mga abyan kaginigugma sa sininga tiyon, ginapasalamatan nato ng Ginoo nga padayon kita nga makadala sa inyo sang minsay, sang pulong sang Diyos. Diin man kamo nga mga lugar nga nagasunod kay nagapamati sining aton nga program sa Sadsaran sang Kabuhi. There is DYVS 1233 sa lisoan sang inyo mga radio. So antes kita magasugod, ginatamyaw kugid ang tanan nga mga amay, Happy Father's Day sa sining bulan nga sa diin naga-celebrate ang aton nga or gina-appreciate naton ang tanan nga mga tatay kung ano ka ayos ang Ginoo nga ginabutang kita nga amay sa panimalay kay maka-minister kita sa aton nga mga anak. Kani salamat kid sa sininga aga kag ginadayaw gid naton ang Ginoo. Kag sa sininga tion magabasa kita sang dinalan sang kasulatan diri makita sa 2 Corinthians chapter 1 nagasiling ang pulong sa Ginoo. Grace be to you and peace from our God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, whom comforted us all the tribulations, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves and comforted of God. Kabay ang Diyos magpakamaayo gid sang iya pulong sa aton mga kabuhi. Mga utod sa Ginoo, ang dinalan sa kasulatan ginapakilala ni Apostle Paul ang Diyos naton nga amay sa langit. That's why nga kun ikaw Kristohanon, tatlo ang ginakilala mo nga amay, di ba? Our God, our Heavenly Father, then our biological father, physical, kag then ang aton spiritual father, kundiin ka man nga lugar o church, ang pastor amo ang imo spiritual father. So gani dirigin pakilala ni Apostle Paul kung ano ang Diyos naton, a father's care, kung paano siya magatipan. Paano siya magtipig ang concern kag kabalaka sang isa ka amay. So there is in a verse at chapter 1 verse 2 and 3, three times gin mention sang balaan niya kasulatan ang pulong nga amay. Kag gina-mention siya diri, ginapahayag sang balaan niya kasulatan nga our father, tinatawag ini siya Father of Grace, no? Father of Grace, amay sang bugay. Nasining sang verse 2 siling sa balaan niya, kasi grace be to you and peace from our God and Father and from the Lord Jesus Christ. No? Amay sang bugay, Diyos naton gali, mabugayon. So meaning, ang ginahimo sang Diyos naton, mabugayon siya sa tanan ng mga katauhan niya. Amuna nga ang balaan niya, kasulatan, may ara ginatawag mga pinaagi proseso kung paano naton ang Diyos nga manginamay. Kay siling gani sang John chapter 8 verse 44, you are the sons of your father the devil, nga inyo kamo sang inyo amay nga amo ang yawa. Ang tao gali kung hindi ka anak sang Diyos, hindi mo amay ang Diyos, amay mo ang yawa, siling sang balaan niya kasulatan. So muna nga ginapahayag diri kung ano ang Diyos naton kamaminatudon. Subong mga katauhan sa Ginoo, dapat naton talupang doon. Kagkilalahon gid ng aton Diyos amay naton nga langit nun. Kagin mention dari, Father of Grace, Father of Peace, and Father of All Comfort. Amay sang pagidait, amay sang tanan nga paglipay. Muna nga ang Diyos, wala gahandom nga ang iya mga katauhan mangin masinulubon, kundi silingada amay sang tanan nga paglipay. Kasiling sang verse 3, blessed be God even the Lord, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and all, and the Father and God of all comfort. So Diyos siya sang tanan nga pag lipay siling sang balaan niya kasulatan. Amo ina nga ang balat siya gun sang isa kaamay naton nga langit nun. And Father of the Lord Jesus Christ, and according to Apostle Paul. So makita naton dira nga ining mga panahon karon, we are responsible. Kung ikaw isa kaamay nga Kristuhanon, kag kung ikaw man nga amay nga wala pa ka nakakilala ka nakabaton kay Kristo as your Lord and personal Savior, ginakasubo ko sa paghambal, kung wala ka relasyon sa Dios, hindi ang Dios nga amay sa langit, wala ka sang relasyon sa iya, kag hindi ka pagatawgon nga katawhan or anak niya. Kay siling sang John chapter 1 verse 12, siling sang balanya, o chapter 12 verse 1, siling sang balanya kasulatan, o chapter 1 verse 12, ang tanan nga nagtuo ka nagbaton sa iya, ginhatagan sing gahom sa pagkamangin anak sang Diyos. Diba? Gintagaan ka gahom. So pwede mo matawag ang tao by respect nga amay, pero ang ini nga dinalan sa kasulatan, lain gid nga ang isa ka tao may relasyon sa Diyos. So una nga makita naton diri, the description of a caring father. Siling sang verse 3, ang kung paano nga pag-describe sa balaan niya kasulatan, the Father of the Lord Jesus Christ, the Father of all comfort, the Father of mercies. And then sa verse 4, who comforted us in all our tribulation. Bisan pa sa panahon sang aton mga kangit-ngitan, ini nga amay wala nagabiya sa aton. Nga aman, because He is gracious, mabugayon siya nga Diyos. And He is merciful God. He is merciful Father. Maluluyon. Amuna nga bisan ano ang tao ka retubado, ka makasasala. Pero tungod nga may amay kita nga maluluyon, ginakaluuyan kita, kaghanda siya magpatawad sa aton. Amuna ginpatawad kita. No? Ginpatawad kita sang Diyos paagi kay Kristo Jesus mga hinigugma. Because He is merciful God. No, kita mong nagakatabo karon, natabo dito sa Buhol, no? Natabo dito sa Cavite. May mga pamatanon, bata, mga minors. Nga imagine mo, masulod ka lang sa isa ka classroom, paniruhon mo yang mga classmates mo or ang imo fellow students dito sa Cavite, amuman, sulod ka lang kag pamunon mo. Ano inakaroon nga mga sahi sininga generation? Kay siling sa Bible, ininga generation, it is a crooked and perverse generation. More na ang tao sa ginatawag nga mga social nga pagawi, gadgets, no? Wala nang tao subong sang pagdumdum, labi na gid ini nga mga pamatan-on, wala na sang ginatawag nga sensitivity about sa Ginoo. So, ang ila panguna-una puno sang natawag malain kag malaot ng mga handom because sa mga impluwensya sang ila ginatan-aw, sa ila palibot, plus pa sang wala sang amay nga nagahatag sa ila sa mga spiritual advices or nagatudlo sang pulong sang Ginoo. Hamon nga pasalamat kita nga kitaya nga mga amay ara hindi lamang nga may responsibilidad kita sa aton mga kabataan, kundi may aton kita nga gabay sa aton nga pagpangabuhi in order to train sa aton mga kabataan amo ang pulong sang Diyos. Diba? Siling sang balanya kasulatan sa Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go. Hanason ang kabataan sa mga dalanon nga ila pag-aagyan, agod sa ila nga pagdako, hindi nila pagtalikdan ina. Teng masubo karon nga ang tao gadugang nga gadugay mga inigugma, more lamang nagapanatiko sa isa ka reliyon, pero wala na sang natawag pag-insert, wala na time sa pagpamati, pag-remind sang pulong sang Ginoo sa ila. Labi na gid sa aton mga pamatanon. Amo na datani nga chimpo na ini nga ang aton gobyerno magmuklat na sa kamatuoran nga tagaan gid sang natawag spiritual value ang kabuhi sang aton mga kabataan bisan ara sila sa public school or sa mga private school mga hinigugma. Kay siling sang isa ka presidente sa Amerika, how to rightly govern the world without God and Bible. So muna na kulang karon. But pasalamat kita mga hinigugma nga may Diyos kita nga nagapatalupangod sa aton, may amay kita nga gina-describe sang balaan niya kasulatan, our heavenly Father, he is gracious, he is merciful. His mercy is abundant. Niya ang iyaya kaluoy bugana. His mercy is great. Ti mga amay karon sa kalibutan, makaisabi nila, sufficiente na nga makaiskwila ang ilang mga anak, may balon kada adlaw, tanan nga mga materyal ang mabutang ma-provide, pero gali may kulang sa kabuhi sang kabataan karon. Amo ang kamatuoran or ang pulong sang Dios. Di ba? So munang mga panahon